0: ating publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagbalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:03 mga kabayanan. Mahingaga sa inyo tanan, no? Siling ni Nanay Ipin. In good health, pagbaton, mga malita, kwarta, dibla, subong, mga sick na sila, mga sungak-sungak. Ay, kabudlay, no? Budlay, ginsang pungsan Pilipinas. Good morning kay Sir Rodney Manalo Libres. Siling niya nakita, tuya ni Ginoong Jesus, ang ila, tigipasoon nga sinsiro, kag naga tuugid sila nga amugid to ang mayong manugbulong. No? Kay MQRBF, mayong aga, watching from Igbaras, Iloilo. Kay Sir Arvi Nanit, congratulations sir, kita ko itong imo yung natapos nga likutan. sa Gimaras, BP 148.90 elevated, pulse 81 normal, oxygen 99 excellent. Hospital arrest, God bless and more power to your progress. Salamat sir. Kay Tita Mary Alarcon, mayong aga Tita Mary. The joyful always even in the times of trouble and budol. Trouble and budol. Nga ba yung aga kay Tito Bebs nga nagpamahaw tinulang ang manok kag ang palaya bao ano daw dumayo nga Paris ha. Tinulang ang manok dasun may ang palaya daw dumayo ang Paris no. Ang tinula do medyo masulusang patsampat sa sabaw. Dasun bawion mo sa ang palaya medyo pulo pait-pait gamay. Mayo man ha. Mayo man ha. Siling niya, very good gid kay ginatimplaya aton panahon, budlay gid aton to life today. Last days na gid ya, prayer gid aton ginanglan. Yes, prayer is all we need. Ma'am Melanie Aison, mayang aga. Siling ni Tamiri, wow, very good drama, gina iya ni Martin. Ano mga budol, obviously gid ya. Kay Ma'am Wela Familiar, mayang aga. Siling ni Nanay Monica gina, siling ni Nanay Virginia, kalabanan nga may kaso, gina, ga-hospital. So, anong natabo mga kabiyanan? Siyang pagdakop mga kabiyanan kay Martin Romualdez, ara na siya sa Cardinal Santos Medical Center. After, reportedly, hambalil ha, naka-experience ang cardiovascular event, unstable ang BP, kag may ara anxiety attack. So amuna ko no nga nasa ospital sa. Again ha, cardiovascular event pero ang pulse rate bao grabe ka. Pagsik ang pulse rate mga kabayanan. Pagsik kaayo 82. Dison, unstable blood pressure 118 over 76. Akon guru blood pressure unstable. Nablang malapit ka na 130 blahaw. Muna yung unstable ya. Kag dito nagkadto ang mga police, nag-serve sa warrant of arrest. Dito siya ginserbihan sa warrant and ginbasahan sa iyang rights. Kag nag-undergo sang booking procedures. Kag subong considered siya as PDL. Anong PDL? May ara ta PTL no, praise the Lord. Ang PDL ay na yung PDL no, hindi mo ni gusto. Person deprived of liberty. No. Amo ning PDL mabiyanan. Biskan ara siya sa ospital. So no. So dito sa ginaresto sa ospital. Pero nga dito sa ginaresto mabiyanan sa ospital, ha? Kay kalabanan sa aton taran diri kita suspicious eh. Ha? Siling sang mga reports mga kabayanan, ha? Hours after the ombudsman filed the 7.4 billion, si Romualdez nagpo-hospital na. Hours after. Wala takabala kung pila ka hours. Pero sang nabaloan niya, nga may nag-file ang ombudsman sa iya, naglakat siya sa hospital. Siguro, I don't know, to give the benefit of the doubt, bisikan ako kung mabalaan ko ang kasuhan ko. 7.4 billion plunder case. Mansa iti attack mo kuguro. My blood mo kuguro. Ha? Basi amo ning iya nga experience an. I don't know mga biyanan ha. Pero basi amo ning iya nga experience an. Na high blood gyud man siguro no kulbaan gyud man siguro pero abot ko may kulba pa ni sila. Oh, no amo na yung klase bilang nga mga amo to ko may kulba pa ni sila. Oh, kay ang sang nagkawat sila sang kwarta. No? Wala sila na kulbaan eh. Pero sila yung sang ato niya nga layi innocent until proven guilty. No? Kaya sila yung innocent pa ni siya kay wala pa na probahan nga guilty eh. No? Pero ang nag-file sang kaso ang ombudsman. No, but silingon may ara ginaya unod niya. Pero saan o ina matapos ina nga kaso? I don't know. I don't know kung saan o ina matapos nga kaso. So, hours after nabalaan niya nga nag-file kaso ang ombudsman, 7.4 billion case, no? Kag nag-issue na arrest warrant, ang iya nga mga lawyers, mga biyan, nag-ayo sila sa Sandigan Bayan nga i-allow siya nga magpabilin under continued hospital confinement, no? Rather than i-transfer siya immediately sa isa ka detention facility, no? And well, ininagatugas ang public perception, no? Understandable public perception nga man yung gasulod sa tunutok eh. Nga sin kung gamhanan nga ni nga politiko, no? Arrested, masakit sila dayon, ara sila dayon suspect. Di ba amo ni eh, no? Amo ni ang ato niya dalagan sa tunutok eh, no? Nga abi kun masakit akon kun makasuhan sila, masakit sila dayon, hospital arrest, house arrest, kun ano man ang arrest sila, no? But then kinanglan naton maging mapangsusi, no? Mapanusi, ano na tawag niya? Mapanuri. Kinanglan naton susion, ha? Sa Cebuano nagali mga bayan, no? Susihon og tan-awon kung insakto ang imong gihimo. kailangan nating maging mapanuri mga biyanan. Masakiton gid bala sa ayhan, ha? Ha? Na require gid bala sa ayhan nga may ara, ha? Nga ara sa ospital. Well, ini naga-require ni sa medical evidence kag independent medical assessment mga biyanan. Ha? Kag well, amo man ginhimo sa aton mga awtoridad, he is being examined by both hospital doctors and PNP doctors kag may ara medical report expected para sa korte. Now, kung masakiton ka, ano ka, exempt ka sa arrest? No. Being hospitalized does not automatically erase an arrest warrant, mga biyanan. Kaya ang korte naton makadeterminar, mga biyanan, kung whether he is medically fit for detention, kag diin ang iyang custody, pwede ibutang. In fact, ang atong Sandigan Bayan, mga bayan, nag-emphasize nga ang pag-issue sa warrant of arrest o sang warrant, it means nga ang korte nakita nila nga may ara probable cause. Okay? Pero hindi pa sige hapon na proven guilty. May probable cause, mga kabayanan. And this distinction is extremely important. And tungod kay ginaresto siya, guilty na siya. Kundi may probable cause. Amo na ganang ginambal ko, innocent until proven guilty. Siling ni Sir Ramon Albarico, mindset ba? mindset ba? Ma'am Marlene Distribadora, good morning. Oh, good morning. So, anong gusto? Ha? Anong gusto matabo ni Rualdez? Now, from his legal filings, mga biyanan, ang iyang immediate objective, klaro kayo. Okay? He wants to remain in the hospital while under lawful custody. Okay? Kaya maningin pangayo sa iyang kampo sa Sandigan Bayan eh. Nga ipadayon lang ang continued hospital confinement. And amot lang kung ano matabo sin eh. Oh? Kay sila nila may ara sa cardiac history eh. Kaya may ara sa ongoing medical treatment eh. Oh? So dapat sa hospital lang. Ha? Dire lang anay sa ano tong hospital, Cardinal Santos. Oh, Cardinal Santos lang. Ha? Kag siling man sa iya nga mga attorney, sa iya nga mga lawyer, nga mga tubang man sa gihapon sa mga allegation. No? Kag wala man siya nang ayos yung special treatment. Ha? So, but then, na amo ni ang gusto nila matabo eh. Masabit sila sa process, ha? Pero dapat diri siya magpabilin sa medical confinement tungod sa iya nga health, tungod sa iya nga ginabatyag. Ha? So, okay lang, arestuhon niyo ko, pero diri lang kuha na sa ospital. Daw man ang gusto yung matabo. Now, anong gusto matabo sa gobyerno? Sa piyakabahin? Ha? This is arguably more interesting, mga kaibigan. Kaya man, ang ombudsman, wala nilagin tratar si Romualdez, oh, kagang pag-aresto kay Romualdez as the end of the story. Oh, kay siling ni ombudsman Jesus Crispin Remulla, oh, kay gin-describe yan ni si Romualdez nga big fish. Kumbaga nadakpan nila ang dako-dako gid nga dalakpon. No? Kag siling ni ombudsman nga may mga additional pang cases nga involving passing alleged blunder, malversation, graft nga masunod. Ha? So amo ning objective, oh. Na sa gobyerno. Oh. I-trace ang kwarta, i-identify ang network, i-prosecute ang mga involved nga mga katawhan, ma-recover ang mga assets kung pwede i-recover, kag ma-establish ang mga accountability, mga minan. Oh, pero anong gusto matabo sa mga Pilipino? Oh, tatlo ka ang gulo ni. Ha? Romualdez, anong gusto niyo matabo? Anong gusto niyo matabo? Gobyerno, anong gusto matabo sa gobyerno? How about the Filipinos? Na? Anong gusto matabo sa mga Filipinos, mga minan? No? I believe, mga minan, ang public demand sa mga katawhan, ha? Can be reduced to something much simpler than politics. Ha? Kung may nangawat, ti dapat sabto niya ang iyang ang ginhimo niya. Ha? Kung wala sing may ginkawat, ti dapat mapatunayan. Ha? If someone stole public money, we should hold that person accountable. Ha? Kung may ara, wala nangawat, we should prove their innocence. Ha? Kagamuni ang due process, mga mayang tawag. Okay? So, may ara kita legitimate right to demand answers. As Filipinos, may ara kina sa aton. Particularly, tungod kay, we are talking about billions of pesos allegedly connected sa mga infrastructure na supposed to be nagaprotektar subong sa mga komunidad sa pagbaha. Nga subong... wala gid na protektaran, no, ang mga Bulacan, ang mga Pampanga na, ha, kag iban pa nga mga parte sa Luzon, no, kag sa diin pa sa Visayas nga padayon gyapon nagautos ang baha, no. So padayon na nato ni mga biyana na sa ikaduhang bayan sa atong ating publiko. So hindi anay maglakad ti maglain kay balik pa ang oras sa Pilipinas.
0: Serbisyo Publikong Aksyon.
2: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
2: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
7: Amo ini nga aton tinaga sa sini nga adlaw sa hiligaynon noon, hayahay. Sa Ingles nga tinaga, flag. Liwat ang aton sa mga tinaga sa hiligaynon, hayahay. Sa Ingles nga tinaga, flag. Dugang ang impormasyon, hayahay, buot silingon, bandera, o kon flag. Halimbawa, kon gamiton naton sa dinalan, ginbutang sa half-mast ang hayahay, o kon flag sang Nepal nga makita sa mga talatapan sang gobyerno kagmangin sa missions office sa iban nga pungsod. Inibangod nagpatigayon ang Nepal sang day of mourning bilang pagdumdum sa mga nagtaniwan nga mga tao nga nangin biktima sang flash flood sa nasambit nga pungsod. Eksakto nga impormasyon mahatag kag mabaton ko nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
2: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas. May nga kay Sir Bert Torriverde. Good morning, Gid, sa imo, sir. Kay Ma'am CJ, kay CJ Christine Morsilius Bacurnay, siling niya, basi sikmat lang na pas ang iya masakit. Off dan to sa downtown, kay damo na manugilot. siling ni Sir Ramon Albarico, he owned duha kayate, helicopters, private jet, airplane, so much resources of income. Grabe. Oh, grabe, no? So, here's where the big show question becomes interesting, mamaya. Huh? Is this a big time show? Is this scripted para makita sa tanan? Well, to be more fair, mga kabiyanan, to be fair, wala kita enough evidence nga maghambal nga ining pag-aresto scripted. But there are legitimate reasons kung nga ang publiko, ang aton nga perception, nga daw ang gaklatabo sa buong political theater lang. May ara kita ya legitimate reason. So by the way, good morning kay Regen Bernardo from your Palalab Kagawa Jovo. Grabe, basara. Oh, rakpak ka na ito na anay ni mga duha. Ini ka. Mga si Ma'am Regen Bernardo kag si Kagawa Jovo. Eh? Na, amo na ya. Lapit na lang ha. Lapit na lang ha. Amo ni ang mga tinion nga so good to preparar, so good na ka-stress, Kagawa Joe. Anyway, balik na kay Martin Romualdez. So, wala kita enough evidence, mga biyanan, nga mahambal kita nga scripted ni nga pag-aristo. Okay? To be fair, ha? To be fair. Pero may ara kita mga lehitimo, legitimate nga mga rason kung nga ang aton niya nga public perceptive nga daw ka political theater na tabo. Now, look at the optics, mga biyanan. This was the former House Speaker. Pakaisa sang presidente. 7.4 billion corruption allegation. Flood control projects sa hospital. Police officer, may mga kamera. May detainee t-shirt. Kag may picture, mga biyanan, with former speaker nga naghihigda sa hospital bed, nga may mga otoridad nga nag-serve sa iyang warrant of arrest. Kag ini natabo, na samtang ang aton pungsod Pilipinas nag-experiencing enormous political tension. And this is extremely powerful political imagery. Okay? Pero amo ni ang critical distinction, mga biyanan. Something can be politically useful without being politically scripted. So, ano man, dako ang mabenepisyo sa aton gobyerno from the image of this powerful political figure being arrested. Biskan ang mga underlying investigation, nagapabilin nga completely legitimate. Okay? Kag, amo na nga ni, damo pumangkot eh. Ano ni si Martin Romualdez? Scapegoat? No, siling sa iba. Ano ni siya? Scapegoat? Ano ni siya? Pakita ni sa ato nga gobyerno nga amogin ginatuod ginila. And look at the timing, mga biyanan. Look at the timing. Ang ombudsman, they spent months building this case. May mga reports na naghambal, nga may mga involved witnesses, mga documents, mga property records, mga bank deposits, may mga corporate holdings. And in fact, this is not the first one. Last year, Jimmy Bondoc and Company, iban pa nga mga attorney nga kaupod niya, nag-file na sang kaso against Martin Romualdez. Pero daw, ambot lang kung may ara to ya pataw daw puro laman to daw wala so may wala man to may nabatian dito gin sa kaato sa kaso last year eh ha? Si isa sa mga nakabutan nito nga pangalan si Jimmy Bundok nakita ko to nagliga diyang nag-search ko bala sa mga filed cases kay medyo trending si Jimmy Bundok subong eh kay Jimmy Mountain trending sa subong eh tungod sa joke ni Janos Del Prado blao okay may nag

holy and loving and forgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures, rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Sakto ni sir. Amo gini ang kaklatabo subong. No? And very important, kay lapit na si Jesus Christ magbalik eh. No? Nagpalapit na ang last days. This is really true, 2 Timothy chapter 3, 1-6. Amo gani kung makita natin ini nga mga, ha? Aton makita natin ini nga mga kaso mga biyanan. Well, pangamuyuan nato ng Dios, mga muyo na lang kita, Ginoo, buligi kami. Amo ni kaklatabo sa pungsod Pilipinas eh. Ha? Amo ning amon nga problema sa pungsod Pilipinas. Lord, ano, how should we navigate this? No? Paano kami mag padayon sini? But this is the reality mga biyanan. This is happening sa palibot naton. So we should continue to pray for our country, the Philippines, no? Nga somewhere or another, baligan kita sa Diyos. Nga at least bala matadlong naton ini nga pungsod naton. But the change should start from the inside, no? From the inside out, not from the outside in. It will never happen if you want change from the outside in, from the inside out dapat. So wala na kita oras mga kabiyanan, no? Kagabay ini nga verse nga ginhatag ni Sir Jules sa aton, maging reminder sa aton tanan as we go sa siningaga. So, at least manamilit mga biyanan, mga muyo tanay. May namang langit noon, Diyos mong blahan, nagadayan ng kapasalamat kami sa siningaga, salamat kayo sa mong katutom, salamat kayo sa mong pagpakamayo. And thank you Lord for this privilege and opportunity to face the new day, to enjoy your goodness Ginoo sa among tagsak mga kabuhi. Lord, salamat gid. Lord, we pray for our government, especially Ginoo sa mga steps nga ginahimo subong. Lord, tagai gid sang kaalam nga amon nga mga leaders. Nga himuon nila Ginoo insakto, nga himuon nila Ginoo ang mga bagay nga dapat Ginoo himuon. Kabay Ginoo nga buligan mo ang pungsod Pilipinas, buligan mo kami Ginoo. Silingad law kabay nga ito ay pangunahan mo man kami sa panghilikto namon. Tanang Ginoo ginabuhat na pasalamatan in Jesus name. Amen. Halin sa studio mga kabiyanan, kaupo nato si partner Bonard Carmona sa aton nga controls, si partner Joe Ridulia sa aton nga live stream. By the way, may aga kay Nanay Linda Capindo na shout out na sa inyong tanan, kay Sir Gideon Capindo. Kaghalin rin mga kabiyanan sa aton studio, Jig Sinilia, kaupo ninyo Pirme, no? Nga nag-humble life is beautiful and always meaningful. So kinanglan naton maging smileful. Ini ang oras na Pilipinas dito sa 12:33 Radio DYBS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
2: Servisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW!
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV.

0: YouTube channel. Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan.
1: Isang pinagpalang umaga, mga kapatid sa Panginoon at mga kaibigang nakatutok ngayon sa serbisyong OFW. Araw po ng Wednesday ngayon at tayo po ay magkakasama-sama upang pag-usapan ang mga nararapat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, mga impormasyong makakatulong sa atin sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa at maging yung pamilya na nandito sa Pilipinas. Abay, good morning, good evening at good afternoon sa mga nasa Middle East, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Ngayon ay panibagong araw para sa pagpapasalamat sa Diyos dahil sa binigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na mga ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Siyempre para sa ating mga pamilya, sa ating pamilya at sa ating bansa. Tayo ay muling maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers sa mga naghahangad at na makapagtrabaho sa ibang bansa. Kaagapay, abay, hindi masama ang kumita ng malaki, pero ang hamon ay kung paano magiging mabuting tagapamahala sa mga perang na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon, number one, at yung kumpanyang ating pinagtatrabahuan na ginagamit ng Panginoon. Ano? Kaya financially, kailangan talagang marunong tayong mag-budget, marunong tayong maghanda ng ating pag-uwi. Dahil alam nyo naman, mga kababayan, ano, kinakailangan. Sabi nga nila, ngayon pa lang, hinahanda mo na yung pag-uwi. Paalis ka pa lang, hinahanda mo na. Ibig sabihin, pinaplano mo na ang iyong pag-uwi. Savings, siyempre, budgeting, emergency fund, at yung pamamahala sa pag-utang, at long-term planning. Ayon kasi sa BSP, kabilang sa financial health, ang pagbabalanse ng income at expenses, pag-prioritize ng needs at pagmamanage ng utang at financial shock. May ganun pala, no? Mga nagugulat ka sa lakas, sa pinansyal na pagkagulat dahil sa, alam mo naman, sa paggastos. Pagbuo ng reserves at pag-iipon ng asset, bahagi yan. Mga kababayan, basically, ay hindi po masama ang pagkakaroon ng pera. Ang emphasis ng Biblia ay kung paano natin ito ginagamit at kung paano sa lugar, paano ito gagamitin sa tamang lugar sa ating buhay. Ako po si Pastor Joe Biasong. Maglilingkod sa inyo. Halina at samahan nyo kami dito lamang sa Serbisyong OFW. At kami po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad, ID Biro.
2: Mag-abroad, ID Biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad, ID Biro.
1: Ayan, totoong-totoo mga kababayan na ang mag-grab abroad ay di biro. Ano ho? Nais natin kasi dito sa programa tuwing araw ng Wednesday, maaring minsan may interview, may time naman na kagaya ng ganito, talakayan tungkol sa mga bagay na importante para sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya kumusta naman kayo mga kababayan? Ha? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At dito pinapaliwanag po natin ang mga iba-ibang factor para sa pagdedesisyon kung mag-a-abroad nga ba o kung sa Pilipinas na lang magtatrabaho para itaguyod ang pamilya. Gusto rin natin maipakita rito ha yung realidad kasi may mga hindi realidad na expectation kapag pag mag-a-abroad tayo. Kaya gusto nating pag-usapan 'yan. Kumusta tayong lahat? Mga kababayang overseas Filipino workers, ang aking panalangin ngayong araw na ito, sa oras na ito, na patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na iniingatan ng Panginoon ang inyong kalusugan. Oy, lalo na ha, kalusugan ay kailangang ingatan natin sa biyaya ng Panginoon dahil yan lamang ang puhunan ninyo sa ibang bansa, ang inyong kalusugan. maging yung mental na kalusugan, emotional at financial, higit sa lahat, ang inyong espiritual na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Bago tayo magpatuloy, daro ko muna tayo sa ating devotion, ang mabuting balita, patatagpuan sa 1 Peter chapter 4, verse 10. 1 Peter chapter 4, verse 10. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ang kakayanang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ulitin ko po, 1 Peter 4:10. Bilang mabuting katiwala, at tayo yan, mga kababayan, ng iba't ibang kaloob, maaaring talento, skills, kaalaman, kasanayan, ang sabi ng Biblia, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayanang tinanggap. So may nagbigay kasi tinanggap mo eh. May tumanggap kaya may nagbigay. Tinanggap ng bawat isa sa inyo. Lahat ng tao ay mayroong kaloob, tinanggap. Siyempre kung tayo ang tumanggap, may nagbigay. May nagbigay at walang iba mga kababayan, kahit sabihin mo ang iyong edukasyon nakuha mo sa isang eskwelahan na maganda, ang iyong kasanayan nakuha mo sa isang kumpanya, mga kapatid, na-discover lang ng kumpanya na ikaw ay magaling sa ganitong bagay, nasanay ka sa isang kumpanya, na-train ka roon, natuklasan nilang magaling ka roon, hindi sila nagbigay. Tandaan po natin, hindi sila nagbigay, natuklasan lang nila ang mga bagay na nasa iyo. Kaya nung nakita mo na yun ay ikaw, may nagbigay sa inyo, tinanggap mo, may nagbigay dahil ikaw ang tumanggap, may nagbigay sa iyo. Walang iba, alam natin yon. Diyos ang nagbigay ng kaloob sa bawat isa sa atin. Kaya naman, maging paalala ito, maging finances man yan, kalusugan man yan, huwag nating itatanggalin sa ating pagkaunawa na ang Diyos ang ating source. Diyos ang ating source. Isang minuto lang, dalawang minuto, tatlong minutong wala tayong hangin, tapos tayo. Anong ibig sabihin yan? Matuto tayo maging grateful sa Diyos sa mga bagay na tinatanggap natin. Mawawala ang ating mga bagay na nasa atin kung matanggal ang iyong kalusugan. Di ba? Mawawala ang kaalaman kung ikaw ay nagkaroon ng problema sa isip. Lahat yan bigay ng Diyos. Kaya huwag tayong maging parang ikaw. Hindi. Ikaw ay ikaw dahil may nagbigay. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong mga salita na aming pong naiunawaan ng lahat ng tinanggap namin ay tanging kaloob lamang ninyo at dapat pangalagaan namin ang mga kaloob na ito. At hindi kami magmalaki, magmalabis, magmapuri dahil sa galing namin, kundi dahil may nagbigay, walang iba kundi ang Diyos. Lagi mo itong ipaalala sa aming isip, Panginoon, kung kami nakakalimot. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Ayon, mga kabatid at mga kababayan, yan ang ating panalangin sa Panginoon. Tama-tama kasi yung ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ang ating talking points, ano, at para lalo na sa mga OFW na at para sa mga would-be OFW, mga future OFW. Ang tanong, paano nga ba iiwasan? O introduction natin. Paano nga ba iiwasan? Paano iwasan ang malaking sahod? Parang hindi dapat iwasan, di ba? Pero ang problema, walang naiipon syndrome. May syndrome na tinatawag. Kumbaga, may sakit. Meron tayong palatandaan ng sakit. Yung malakas kumita, pero walang naiipon. Ayan, ako, marami tayong tatamaan dyan at marami tayong guilty. At okay lang na maging guilty, kailangan lang nating aminin. Wala hong masama sa pag-amin dahil yan ay pinapatawad ng Panginoon sa pag-amin, kasama na ang pagbabago ng isip, natutunan mo, na-realize mo na mali. At pag na-realize mo, that's the time, mag 360 degree na pagbaliktad o pag-ikot at sabihin mo, mali pala yun at ngayon haharapin ko na kung anong tama. Pero ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang bago at napakahalaga na usapin sapagkat ang pagpapasok ka sa trabaho, syempre, kikita ka, maaga kang gigising, papasok sa trabaho, magtitiis ng homesick, magsisika para may ipaipadala sa pamilya. Marami salamat sa inyong mga sakripisyo. Pero ngayong araw na ito, gusto natin pag-usapan ng isang bagay na napakahalaga, ang malaki na sahod, pero bakit minsan, ilang siguro kung minsan ito, kundi marami, walang ipon? Baka sabihin natin, eh malaki naman ang kinikita ko, pero pagkatapos ng remittance, bills, utang, gastusin sa pamilya at personal expenses, ang tanong natin, saan napunta? Parang saan napunta yun? Parang ang laki katatanggap ko lang kagabi. Eh wala na uli ngayon. Ayan. At higit sa lahat, syempre mga kababayan, merong naiwan ba para sa kinabukasan? Okay, mga kagapay, may mga misconception tungkol sa OFW life. Alam niyo yung misconception na na matagal pa naman ako dito, di ba? Next month may sweldo naman. Ako, na yan ho ang talagang ang misconception na kapag ang OFW automatic mapera. Isa yan. Pero hindi natin nakikita ang picture, ang buong picture. Ang isang OFW maaaring kumita ng mas mataas kaysa sa dating income niya. Yan naman ang realidad. Mas malaki ang kita niya ngayon kaysa dati. Diba? Pero, maaaring mas mataas din ang iyong responsibilidad. Naku, sana hindi kasama dito yung nung siya ay nag-abroad, naghinto yung ibang nagtatrabaho sa Pilipinas kasi may kumikita na. Wag naman po. Sana hindi kasama yon. Ano? Dito po pumapasok ang isang importanteng konsepto. So magbibigay po tayo, magsulat po tayo ngayong umaga. Pero bago tayo magpatuloy ay babatiin natin muna yung mga nakatutok na ngayon. Si Rosalinda Ohano Manzano, Blessed Morning Pastor Joe, Pastor Rene, nakikinig po sa radyo. Ah, hindi ko po kasama si Pastor Rene ngayon. Pero anyway, Sister Rosalinda, Porcina Bernardino, Blessed Wednesday Morning. Blessed to you all. Emmy Pagio Chodoro is watching. Sabi niya, Pastor, good morning. Watching from Illinwood, Washington State. God bless po sa lahat. Epipanyo Salvador, good morning. Share na po while listening on PM Radio. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so tatalakayin natin o tinatalakay na natin ngayon ang tungkol sa syndrome na ito o karamdaman na ito, mga kababae, na itinuturing na malaki ang sahod pero walang naipon syndrome. Una, yung tinatawag na lifestyle inflation. Akala lang natin yung inflation ay nangyayari lang sa ekonomiya. Diba? Ang taas ng inflation, hindi tayo makahabol. Tapos ang income maliit. Hindi po, nangyayari din po yan. Habang tumataas ang income, tumataas din ang spending. Yan ang inflation na tinatawag. Kumbaga, sa ating, nung nasa Pilipinas ka pa, alam mo kung magkano ang income mo. Pero mas malaki ang expenses mo. Di ba? Ngayon, nung nag-abroad ka, lumaki ang sweldo. Eh, siyempre, dahil lumaki ang sweldo, lumalaki din ang gastos. Lumalaki din ang expenditures kasi iniisip mo naman na malaki naman ang sweldo. Ayan. Nang tumaas kasi, nang tumaas ang ating salary, bumibili tayo ng mas magagandang phone. Nako, eh totoo yan mga kababayan. Kasi gumanda na ang iyong trabaho, gumanda na ang iyong income, kaya umakyat na rin ang iyong standard, ang iyong style, lifestyle. Dati sapat na ang simpleng accommodation. Nung tumaas ang income, abay naghanap ka na ng mas malaking bahay na matitirhan. Malaking bahay ang hinanap. Dati once in a while kumakain lang sa labas. Once in a while, ngayon regular nang kumakain sa labas. Kahit kayo na sa local employment, mga kapatid, kung ganyan po ang lifestyle, ay talagang mahirapan na makarecover o makawala doon sa itong ating pinag-uusapan na lifestyle inflation. Kaya ang unang lesson, hindi sapat na taasan ng income. Kailangan ding taasan ang financial discipline. Lalo na kung malakas ang income, hindi ho yan sa kahit taasan ka pa ng income, hindi ka makakaipon or sabihin mo kulang pa din. Paano? Kasabay kasi ang pagtaas din ng iyong kawalang disiplina sa paggastos kasi alam natin na mayroon kang malaking sweldo. Kung halimbawa tumaas ng 20,000 pesos ang equivalent, hindi ibig sabihin kailangan ding tumaas ng 20,000 ang iyong lifestyle, ang lifestyle natin. May dagdag kang income pero magkano dito ang para sa future? Nung araw, naniniwala ako mga kapatid na ito'y nagbago na, unti-unti nagbago na, naalala ko nung araw, yung mga seaman. Ang tawag natin dyan sa kanila dati parang may lukim, ang tawag doon mayroong naninilaw. May karamdaman ata, na may hepa ata itong kumpare kong ito, may hepa. Hindi hepa sa katawan, kundi naninilaw sa ginto. Naalala nyo ba yung mga panahon ng 80-90 na mga seaman natin kapag dumating, naku po, parang sa barrio piyesta. Parang nagpipiesta, sarado ang isang kanto sa kanilang bahay. Kasi si pare, si OFW ay nagpa-bispedida. Lahat ng kaibigan, kamag-anak naroon, wala hong masama doon sa magkita-kita. Pero yung ganong gastusan, mga kapatid, hindi ho nararapat sa atin. Ha? Hindi ho nararapat yan. Hindi ho dapat gawin natin yan sapagkat napakalaki ng nagagastos. May mga kapatiran din kami, mga kapatid, na seafarer. Dalawa ang seafarer naming kapatiran. Medyo sanay na, hindi ko nababanggitin ang pangalan, sanay na every time na aalis, may pakain. Actually, pagdating sa simbahan, talaga nagpakain pa. Pinipigilan natin, huwag na hong gawin yan. Tapos, pag alis, baon-baon sa utang. Kaya maraming OFW, ganyan. At hindi lang palagay ko sa amin yan. Palagay ko sa iba yan, pwede rin yan. At nangyayari ang kapag nagkulang tayo ng disiplina. May dagdag akong income, magkano dito para sa future? Diyan nagsisimula ang pagiging intentional saving. Nagsisimula tayong maging intentional, magpapasya tayong mag-iipon at babawasan o tatanggalin ang mga hindi nararapat, mga unnecessary expenditures. Okay, number two. Money tracking. Kung ngayon ay usong-uso ang tracking device sa mga sasakyan, nalulukit kung nasaan ka, saan papunta, pabalik na ba, paalis pa lang, na anong oras, saang lugar, natatrack, at mahal po yung sistema yan na kinakabit sa kotse. Mga brand new ang kinakabitan yan, mga mamahaling sasakyan. Kung mamahalin ang iyong sasakyan, kumbaga may income kang mahal, malaki, itrack mo, lagyan mo ng tracking para makasigurado ka kung saan ka pumupunta at saan may gumamit, sino ang gumamit, saan papunta, ilang kilometro ang tinakbo. Isang dahilan kung bakit walang naiipon, dito may issue. Hindi alam kung saan napupunta ang pera. May mga taong alam ang salary nila. Down to the last centavo, yung salary talagang kinukompute yan. Uy, ito ayos pala, may increase. Pero ang kapag tinanong mo, magkano ang total mong monthly expenses? Walang listahan. Diba? Totoo hindi? Kayo nga ang sumagot, mga kababayan, sa ating mga nanonood ngayon. Totoo hindi? Di ba? Magkano ang total monthly expenses? Dito talaga, even ako parang ako ay guilty dito, ano? Bagaman kayo, wala na po akong income as if monthly na dumadating because I resigned already from my former work, job. Pero sa ngayon, ang tanong natin, magkano ang monthly expenses? Hindi ka sigurado. Kaya kailangan isang practical na paraan para matrack mo ang pera. Siyempre, itatrack mo kung saan napunta. At least meron kang listahan man lang kung saan napunta. At pangalawa, isulat ang lahat ng pumasok at lahat ng lumabas, including remittance. Oh, ito na, yung mga kalimitang mga kasama sa ating mga expenses, remittance. Yung bagang pinadala mo sa Pilipinas. Magkano yon? Pangalawa, bills. Food. Kasi kahit nasa ibang bansa ka, nagastos ka rin ng bills. Food, transportation, utang ng binayaran, nag-shopping ka rin, may subscription ka pa. At sa lahat ng maliliit, ulitin ko, maliliit lamang pero kasama yan sa listahan ng iyong income. Dahil minsan ang isang malaking expenses ang problema, hindi yung malaking expenses eh. Maraming maliliit na expenses ang nagsama-sama kapag nakita mo na ang actual expending pattern, saka mo malalaman kung saan ang kailangang i-adjust. Okay? So, kailangan mayroong money tracker. At yun ay sa pamamagitan ng ating paglilista ng inyong gastusan. Okay, number three. Dito rin pumapasok yung needs at saka wants. Kailangan ko ba ito o gusto ko lang ito? Maraming iba nalilito dyan. Pero napakasimple naman. Pag needs, talagang necessity. Pag wants, hindi mo kailangan ngayon. Diba? Need ba ito o wants? Hindi masama ang wants. Lalong-lalo na kung halimbawa, may mga promo-promo eh. Buy one and get two. Diba? Parang sinasabi, nako, okay ito kasi makakatipid ako dito. Pero yung dalawang yun, bago masira yung binili mo, matagal yun bago magamit yung iba. So, hindi masama ang wants. Pero kasi hindi kasalanan ang bumili ng bagay na gusto natin. Pero kailangan nating malaman kung kailangan ba natin itong at kaya ba nating bilhin na kasi nakapackage. Alam mo, pag ako rin ay namimili online. Kalimitan na nadadaya tayo. Even ako minsan nadadaya. Minsan dyan. Guilty ako dyan. Halimbawa, bibilin mo ang isang item, mura lang, 17 pesos per piece. Pero hindi mo siya mabibili ng per piece. Nakabundle siya. Buy one, tapos ang nakalagay doon ay 100 naman ang kanyang shipping fee. Diba? Pagdating doon sa actual na order mo, hindi pwedeng bumili ng isa. Kailangan tatlo. May shipping fee ka na, pwenersa ka pang bilhin yung tatlo. Tinan nyo, napaka-practical. Kaya ako tinitingnan ko kaagad yun. Nakakatoksong sabihin, uy, ang mura, 17 pesos lang. Pero ang problema, nire-require kang bilhin 6. Kaya umabot ka ng 200 din, o 150, o 200, kasama shipping fee, nagiging 290. Kalimitan, ganyan ang style ng mga online seller. Kaya ako, tinitingnan ko yung pag ginawa yun, automatic yan, kinakancel ko. Kasi hindi ko kailangan ng tatlo. Kailangan ko lang isa. Dahil hindi ko naman mauubos lahat yun, lalo na kung panglinis lang yun, di ba? Kaya mga kapatid, halimbawa din ang cellphone. May bagong cellphone, kaya mo din naman bilhin, pero wala kang emergency fund. May existing credit card balance ka pa. Meron ka pang tuition fee na paparating ng anak mo at may family expenses ka pa. Ang tanong, kailangan ba talaga itong bilhin o hindi? kaya ba talaga itong bayaran o hindi? Magkaiba, mga kababayan, kasi may mga bagay na kaya nating bayaran ngayon pero maaring maging sagabal sa mas malaking financial goals natin. Kaya hanga tayo, saludo tayo sa mga OFW na mga disiplinado pagdating sa expenses, nakakapagpaaral ng anak, nakakabili ng kanilang bahay, nagkakaroon ng savings, kaya pag uwi, hindi nagtatagal, nakakabalik agad ng bansa, maikli lang ang pag-abroad. May pasensya na po kayo doon sa mga ang tatagal nang nag-a-abroad. Ang tatagal nang nag-a-abroad, ang pinag-uusapan pa rin kung paano makabili ng bahay, paano makapagpaaral, tumutulong pa ang mga kapatid sa pagpapaaral pero nasa abroad yan. Malungkot yan, mga kababayan, pero ikalungkot man natin, wala tayong magagawa sa inyong control. Wala sa amin, nasa inyong control. Huwag kayong papayag na pa-pressure sa mga kasamahan. Huwag kayong papayag na pa-pressure sa nakikita sa social media. Oh? Kaya, kaya ko bang bayaran? Hindi ba ito magiging problema sa huli? Lalo na kung maliit ang sweldo, household service worker. Diba? Kaya kahit pabalik-balik po tayo sa abroad. At hindi na masama na mag-abroad, ulitin ko. Yung pabalik-balik na walang katapusan, ilang taon ka na nag-a-abroad, ang pinag-uusapan pa rin pangangailangan sa bahay, pagkain sa bahay, na umiidad na, tumanda na. Ang pinag-uusapan pa rin pambayad ng renta. Something is wrong. Di ba't maganda makapag-isip-isip na tayo dyan? Okay, so, mga kapatid, ang pang-apat, pay yourself first. Ito isa pa rin sa problema. O bago natin iwanan, ang tinatawag nating financial prioritization. Napakahalaga niyan. Priority ba to? Ito ba'y want ko lang, once? O ito ay hindi prioridad? Tanggalin mo na yan sa checklist mo. Hindi yan priority. Okay, number four, pay yourself first. Nako, ito naman po yung nararapat naman. Dahil ako nagsisikap, nagpapagal dito sa abroad, baka ako naman, baka pwede ako naman. Isa sa magandang habit sa savings, huwag gawing alam mo, may mga practices sa savings, di ba? Opposite sa ginagawa ng iba, ito ang maganda nating huwag gagawin. I mean, huwag gagawin. Number one, ito yung income, expenses, savings. Hindi magandang practice po yan. Pagdating ng income, gastos agad. Nung itotal niya, walang natira. Kaya walang savings. Dahil kadalasan, income expenses equals zero savings. Mas magandang mindset, mga kababayan, yung income, pagdating na pagdating, nagpasya ka na, napag-usapan na inyo ng asawa mo ang tungkol sa pagsisave. Nasa inyong pag-uusap kung ikaw ba ang magsisave o siya. Pero mas maganda kung ang savings na iiwan sa abroad. Kasi pag naiwan sa abroad, hindi yan magagalaw eh. Magandang idea yan, mga kapatid. Maganda. May mga gumagawa niyan na nakikita natin, nakakausap natin, kaya nakapagpatayo ng bahay, kaya nakapagpaaral, kaya hindi nagtagal sa abroad. 8 taon, 7 taon, nakapag-abroad, umuwi na at nagnegosyo na. Okay. So, income plus expenses, zero. Pero ito magandang mindset. Tandaan po natin ito. Income, savings, at necessary expenses. Discretionary spending. Diba? Yung kailangan lang gastusin. Income savings expenses. Kapag dumating ang salary, may bahagi agad na nakalaan sa savings. Yung mga magagandang savings ngayon, yung Pag-ibig MP2. Yan, talagang walang galawan kasi 5 years naka-lock in ang iyong savings. Bago po ako mag-resign sa trabaho, I was able to register sa MP2. Naka-limang taon yung savings ko. 5 taon din ako nagtrabaho and 5 months or 7 months. Pagkatapos ko magtrabaho ng 5 years and 5 months, nag-resign ako. May nakuha po ako doon sa MP2. Malaki pala ang tubo dyan, mga kapatid. I suggest sa mga OFW, mag-MP2 kayo bago kayo mag-abroad, bago kayo umalis ng bansa o ang pamilya mo sanaying every month. Kung gagawin mong savings yan, wag ho sa bangko. Ako po'y nagbabangko din. Meron din akong savings account. Pero napakaliit po, 0.2%. Napakaliit ang tubo dyan. Pero sa MP2, malaki po ang 6 to 7% ang kita. Kaya lang, naka-lock in into 5 years. Walang galawan. Eh di mas maganda yon. Mas napepwersa tayong mag-ipon. Kung hindi mo kayang ipunin, paipon mo sa MP2, sa Pag-ibig. In 5 years, kung 2 years kontra ka, 2.5 ka, o tamo, may nasave ka. Lalo na kung malaki ang ilalagay mo. Pwede ka magsimula dyan ng 500 pesos lamang, pero walang limit. Hanggang million yan eh. 100,000 hanggang million. At yan ay ginawa natin sa loob ng 5 years habang nagtatrabaho ako. Hindi man ganong kalaki pero meron din. At napakinabangan namin nung nakuha ko na para sa pagbili naman ng isang mahalagang na nakikita ko napakahalaga para sa paglilingkod at para sa pamilya. Mga kababayan, hindi kailangan napakalaki agad. Ang mahalaga, consistent. Kung may fixed amount na kaya mong itabi, ang suggestion nga natin, Pag-ibig, di ba? MP2 din naman kaya sa isang magandang tabihan para kumikita din. Pero mag-ingat kayo sa mga scammer, ha? Okay. So, kapag naging habit ang savings, hindi mo na kailangang intayin na humantong sa kasaganaan. Ayan. Hindi mo kailangang dumating sa pagkakataon na wala kang naipon at ang natitirang pera napakaliit o di kaya wala. Okay? So babasahin ko lang yung isang talata bago tayo mag-station break. Biblical connection, Proverbs chapter 21 verse 5. Sinabi ng Proverbs, ang masipag at maingat na pagpaplano ay humahantong sa kasaganaan. Proverbs 21 verse 5. Yan ang biblical principle ng pagsisave. Hindi lang masipag, maraming masipag, pero naghihirap pa rin. Pero kasunod, maingat na pagpaplano. Nang alin? Nang pananalapi galing sa kasipagan. Ang sabi ng Biblia, humahantong sa kasaganaan. Totoo po yan. Sulat po niyan, ha? Sulat niyo yan. Proverbs 21 verse 8. Ngayon, mag-station break muna tayo mga kapatid. Babalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala at ipagpapatuloy po natin itong ating tinatalakay na napakahalaga sa oras na ito. Babalik po ako.
3: Servisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga tulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney, Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
4: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
1: It's 9:07 na po ng umaga. Nagpapatuloy po ang ating pagtalakay at balikan lang natin mga kapatid. No? Balikan lang natin na ang ating tinatalakay ay napakahalaga sa naniniwala ako makakatulong talaga ito sa atin sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa, no? Lalo na ako first time ito dahil ma-overwhelm kayo doon sa pananalapi na pumapasok sa inyo. Babalikan lang natin yung lifestyle inflation. Huwag kayong papayag na habang tumataas ang income, tumataas din ang inyong paggastos. Huwag kayong papayag na ganon. Dahil wala tayong pupuntahan pag ganon. Huwag ho tayong papayag na ganon. Number two, magkaroon ng tracker, money tracker. Ginamit kong example kanina, yung sasakyan, natatrack na po ngayon ang mga sasakyan. Dati, madali ang carnap, madali ngayon. Hindi po, pwede mo nang itrack kung saan napupunta ang sasakyan mo. Kasing kagaya ng pera, mabilis yung tumakbo ang pera. Pag hindi mo na-track kung saan napunta, magugulat ka na lang, wala na, pero feeling mo meron pa. Di ba? Ganyan ang feeling lang po yan. Yung feeling mo meron pa, pero wala na. Tapos maghihintay ka uli. Remember, ang sweldo po ng OFW ay once a month lang po. Hindi po yan every week. Kaya kung ang iyong asawa nagpapadala after a month, isang buwan, tapos mag-aas ka uli ng panibago, wala na po yun. Kung nagbibigay ang OFW after magpadala ng lahat ng sweldo at may naipapadala pa sa iyo, maaring una, yun ay naiipon niya. Pangalawa, maaring yun ay inutang na niya. Ayaw ka lang mahindian. Pamilya, mga anak. Kaya maging ano rin tayo, hindi lang ang OFW maging responsible sa pag-track ng pera kasi paglabas ng pera sa OFW, nasa inyo na ngayon ang accountability. Kaya yung pamilya, asawa, ikaw na ngayon ang nagtatrack kung saan ginastos. At yun ngayon ang pag-uusapan yung mag-asawa, dapat ito hindi lang sa OFW ito, kundi sa pamilya na siyang pinagdadalhan ng sweldo ng isang OFW. So itatrack natin dapat, ha? Saan napunta? Number three, yung needs versus wants. Alam nyo naman na kailangan at gusto ko lang. Dapat yung discernment natin na gusto ko o kailangan ito. Kailangan marunong kayo mag-distinguish. Eh kayo naman, napakatatalino niyong mga OFW. Hindi nga kayo makakapag-abroad kung hindi ka nakalusot o nakaalis dahil sa mga dokumentong pre-present mo. Maring aral ka pa, maring ikaw ay naging magaling sa pamamahala sa Pilipinas, maging sa abroad, dapat ganun din. So, needs at wants. Kailangan marunong din tayong magsalita sa ating mga anak. Kaya maganda mga kapabayan yung pinag-uusapan bago kayo umalis. Ano ang priority ng ating pamilya pag nag-abroad si daddy nyo? Pag nag-abroad si tatay, ano ang prioridad lang? Ang mga prioridad dyan, madali namang sabihin yan eh. Madali namang i-compute yan eh, diba? Pag pinadala ang remittance, anong uunahin mo? Siyempre, bills. Pero sa principle kanina, pinakita natin na pagdating ng remittance, dapat kasunod magkano ang savings kahit maliit na amount yan. Tingnan niyo po ano ho, sa computation lang ng household service worker, nasweldo ng 24,000 o 22,000. Sabihin mo na lang ha, napakaliit. Yung 2,000 itabi mo as savings. O compute mo po sa 24 months, 2 years. 2,000 sa isang taon ay 24,000. I-multiply mo lang ng 2, maging 48,000. Pag-uwi mo, 2 years, you have 48,000. Tignan nyo? 2,000 lang po yun. Nakatabi na, iririmit mo yun. Hindi sa asawa mo, o di naman kaya, kasi nag-usap naman kayo para doon sa savings. You have 48,000 pesos in 2 years. Kapag 10 taon mo naging practice yun, alam nyo na mga kapatid, mahina tayo sa math, pero kapag ganyang eksakto-eksakto, kaya nating kumpyutin. Yung 10 years na 48,000 sa 10 years, magiging 480,000 in 10 years. Ang problema, dahil hindi tayo desidido na mag-ipon, in 10 years, resibo lahat ang ating naipon. Malungkot na mukha. Kaya, ang dami kong kausap mga kababayan, araw-araw ako may kausap. Kahit 55 na sila, 52 kahapon lang may kausap ako. Gusto pumunta ng Croatia. Magamat wala pa ho tayong may agreement na, pero wala pa hong simula ng recruitment. Ang Department of Migrant Workers to Croatia. Sipin mo, 55 na siya, mag-a-abroad pa siya. Ang tanong niya, Pastor, Sir, pwede pa ba ako mag-abroad sa edad ko? Masakit man sabihin, matanda na po kayo. Kung mag-a-abroad, kasi kalimitan, 50 pataas hindi na tinatanggap sa abroad. Depende kung kaibigan mo, kakilala mo, pero yung kumpanya, di kaya sa agency, hindi na po tinatanggap. Pero matagal naging OFW. Matagal naging OFW. Pag for good niya, dahil walang naipon, walang choice, kundi bumalik pa rin. Ang problema, may edad na. May karamdaman na. Di ba? Magiging problema pag nirepatriate mo dahil may sakit. Anong pinakikita natin dito? Ang edad, hindi ho napipigilan yan. Pero ang pag-iipon, kayang pigilan ang mga gastos kung talagang desididong mag-ipon. Na may kakayanan ka namang mag-ipon dahil may sweldo ka sa ibang bansa. Ulitin ko, in 10 years, kung ikay nag-abroad ng 40, pagdating ng 50 years old mo, you have 480,000 in 2,000 per month. Sasabihin mo, Pastor, madaling sabihin po yan. Pero mahirap gawin yun nga po. Kailangan mong maging intentional kasi may proyekto ka, may gagawin ka sa amount na yon, may bibilhin ka sa amount na yon. Kaya tatanggalin mo ang mga wants at ipa-priority mo lang ang mga needs. Mahirap talagang gawin. Sino bang nagsasabing madali? Even ako, hindi ko mahirap gawin. Pero kailangan mong gawin. Kailangan natin gawin or else magpo-forgood ka na walang dala. Ay kung uuwi ka ng may dala, actually yung mga may ipon, mga kapatid sa abroad, sila ang mga excited. Sila ang mga excited umuwi. Kalimitan naman ng mga hindi nakapag-ipon kahit magtagal na sa ibang bansa, kahit mahal niya ang pamilya niya, ipagpapalit niya para lamang makapag-ipon. Kaya lang huling pagkakataon na. Huli na ang panahon. May edad na. Kaya mga kapatid, be intentional sa inyong pagsisave. Yan po ang ating yung prinsipyo na pinakikita dito. Number 4, pay yourself first. Dito pinakikita yung savings. Ulitin ko, kanina yung prinsipyong pinakita natin, may other meaning yung pay yourself first. Di ba? May mga ganyan, para bang, hindi, kinakailangan ko ding i-reward ang aking sarili kasi ganito, nag-abroad ako, kailangan ko, hindi. Kaya worth na, worthy na bumili ako ng mamahaling cellphone. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi dito, isang magandang habit sa savings, huwag gawing income expenses savings, kundi income expenses at income savings and expenses or necessary expenses. Hindi lang expenses, necessary expenses and discretionary expenses. Ang ibig sabihin yan, nasa iyo ang pag-control. Kailangan lamang ang iyong gagastusin. Okay? So, mga kapatid, dito sa sinabi natin kanina, in conclusion, dahil tayo'y malapit na sa pagtatapos, highlight natin yung ano nito, yung biblical connection sa pagsusubi o pagtatabi. Ang masipag at maingat na pagpaplano ay humahantong sa kasaganaan. Gusto mo ng kasaganaan pag-uwi? Gusto mong kasaganaan kapag babalik ka na magpo-for good? Ang napakagandang prinsipyo, diligence, hindi lang diligence, kundi plus planning. Ang planning dito, hindi yung kasipagan. Kailangan maging masipag ako, kailangan hindi po. Ang diligence is a separate from planning. Kagaya sabi ko nga sa inyo kanina, maraming masipag, pero nananatiling kapos. Pero may masipag at nagplano, kaya nag-overtime, dinobol ang extra work, nag-double shift, sipag ang tawag doon. Pero kung walang financial planning, maaaring ang resulta lamang hard work without financial progress. Ang tawag dyan, tumagal lang sa abroad pero walang napundar, walang naipon. At sasabihin mo siguro, Pastor, ano naman eh? Nakapagpaaral naman. Nakabili naman ng bahay. That's good. Yan, kaya ka umalis eh, dahil dyan eh. Diba? Pero, hindi natin nagawang magsubi kahit maliit. Ito ang iyong reintegration plan. Ito ang paghahanda mo sa iyong pag-uwi. Kaya tuloy yung ibang mga OFW, mga kapatid, sasang-ayon kayo dito na pag-uwi dahil wala ng trabaho, wala ng income, diba? Gusto mang magnegosyo, wala. Dahil nakapagpaaral, okay naman. May bahay, okay naman. Ang problema, ay buhay pa tayo eh. Kailangan natin maghanap buhay. Paano yan? Wala na tayong panghanap buhay. Hindi na pwedeng bumalik ng abroad dahil may edad na. May maintenance na, may sakit na, kailangan ng gamot. Kasi kung may naisubi, at least yun ang iyong magiging savings at umi-income yun. Kung sa pag-ibig nyo po inilagay yun, malaki na po yun. Kung 20,000, ang income mo ay 22,000, na ginamit natin example, para lang po ito sa mga household service worker na napakaliit, lalo na kung malaki ang sweldo mo, kung seaman ka, professional ka. So, sa mga household service worker, huwag niyong maliitin ang 2,000 pesos sa month. In 10 years, you have 480,000 in 10 years. Pag-uwi mo, kulang-kulang milyon ang pera mo. 480,000, kalahating milyon. Hindi niyo ho makukuha yun. Hindi niyo ho matatagpuan yun kung uuwi kayo na hindi nag-ipon. Kaya magandang suggestion, pag-ibig, MP2. 5 years, nakalock ang pera mo. Pag ikaw ay nag-retire, pwede naman kayo, hindi ka man mag-retire, pwede mo nang kunin in 5 years. Malaki na po ang tubo nun. Malaki po, napatunayan ko po yan. Nagtabi po ako dyan 5 years. Malaki po ang tubo. Hindi lang kalakihan kasi ang aking nalagay. Wala pang 50,000. Pero malaki po ang tinubo malaki ang tinubo na hindi ko makukuha yon sa bangko na ganong kalaki. Diba? So, after my hindi man retirement, kundi after my resignation, hindi ako wala. Hindi ako zero. May nilagay pa akong malaking amount doon. At ilang buwan, kumita pa din. Mga kapatid sa Panginoon, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, kadami mong dahilan. Tama, kababayan? Nawa, mga kapatid, na nakuha natin ito. Without financial planning, maaring mang result ay hard work without financial progress. Kaya ang OFW journey ay hindi lamang kumikita, dapat may nabubuo ako. Meron akong nabuo na pera pag-uwi. Yan po ating paalala, mga kapatid sa Panginoon. Nawa po ay nakatulong po sa atin yan. Ha? At ang mga bagay, mga kababayan, na ating nararapat na gawin sa ating buhay habang tayo ay nag-iibang bansa, panatilihin natin ang ating pagiging matalino, pagiging marunong magpasya. Sa susunod po na Wednesday, ating pag-uusapan ang kalahati pa, dahil kalahati lang itong ating tinalakay. Napakaganda po ng talakay na ito, at nagpasya akong hatiin lang ito, at next ating tatalakayin ito muli. Nagpapasalamat po ako sa oras na ito, sa inyong pagsama sa amin. Nawa po mayroong kayong natutunan sa ating talakayan. Nais sumbatiin lang natin yung ating mga nakasama natin kanina o ngayon. Si Nora Cancela, good morning Pastor Joe, Servisyong OFW, God bless. Philip Ko, blessed day po. Si Philip din, thank you for the financial literacy. Uy, totoo yan, financial literacy po ito. Tinatalakay po ito sa mga pidos. Si Juliet Di Soasido. Tama ba? Di Soasido. Good morning, Pastor Joe. Maraming salamat. Marami pong natutunan sa tinuturo nyo. God bless po. Si Barge JC. Ako po, nilagay ko po sa NP2. Ay, congratulations, ha? Barge JC. NP2, nakuha kong retirement pay. Malaki ang dividendo o dividend rate. May SS pension pa. Mukhang hindi tayo naglalayo, brother Bar J. Itong January ay pwede na ako mag-pension. Pero nakuha ko na yung aking MP2. Yan, tama yan, no? Si Venus Aguinaldo, good morning. Tunay, mainam, nakikinig tayo sa mga payo tulad ng OFW. Isa lang po akong sa isang station, DCAS. Ayan. Naku, maraming salamat mga kababayan. Kailangan na natin magpaalam. Mananalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na aming natutunan. Nawa po, bigyan nyo sila ng desisyon, pagpapasya na kahit anong pressure ay hindi sila mag-aalinlangan na magsubi ng kanilang pananalapi. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito sa aming mga natutunan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga nanood, nakinig sa iba't ibang platform. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. May mga nahuli tayong bumabati pa. No? Ang aking may bahay, Banji Biasong, bumabati din. At maging si Leonida Tela Sakada. Rubio, kumbaga sa radyo, ako nakikinig. Nakikinig mula umaga hanggang gabi. God bless your ministry. Done sharing na po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magpapaalam na po pansamantala hanggang sa araw ng bukas dito lamang sa Servisyong OFW. Ito po si Pastor Joe Biasong. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin.
6: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DCAS buhat sa Japan.
7: Arigato gozaimasu.
8: Servisyong OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.

Mayong aga mga kauturan, mayong aga siyudad sang Bacolod, mayong aga Department of Education, Division of Bacolod City kag Negros Island Region. Maging kaupod niyo naman sa sining aga sa panibagong edisyon sang kadampig mo si Sir Roland Ulitan sang Teofilo Hinsoli Senior National High School, Division of Bacolod City. Maulanon ang tiyempo mga kauturan, gani ginapahalong ang tanan, magdala sang kapote, magdala sang inyo tagsa-tagsa ka mga kalo, panangga sa ulan, kay mabunok ang ulan sa guwa sang aton mga dalanon mga kauturan. Kaga sa sining aga, updin ninyo ako sa panibag-o nga mga updates kaga diskusyon about sa mga balita na hanungod sa aton Department of Education. Kamusta ang tagsa-tagsa? Kamusta ang aton nga mga manunudlo dira sa aton tagsa-tagsa ka mga eskwelahan kaga sa tagsa-tagsa nila ka mga stations?

0: Yari na kita sa Setyembre nga bulan, mga kauturan, kag kun sa diin may mga ginapatigayon kita ang aton nga mga teachers sa tag sa mga eskwelahan. I know for a fact nga they are busy making their grades, no? Tungod ari na kita sa ginatawag naton nga end of term block, kun sa diin ang aton mga estudyante may gabinalik nga mga estudyante, especially ang mga ano naton bala recipients ang aral program, kung sa diin gabinalik sila kay tungod may pagtudlo, no, may tutor ang aton nga mga aral program beneficiaries sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, especially dire sa amon, no, gabinalik ini sila kag ginatudloan sila sang sa math, aral English kag science. So nagapanginbulahan kita sa sini nga mga estudyante nga bisan ang ilang mga classmates wala na yaga binalik, no, pero sila yaga binalik tungod sang determination nga makapangayo sang bulig sa aton nga mga manunudo. May iban kita nga mga ano ni mga estudyante nga may kulang pa sa mga requirements. This is the right time nga magbinalik sa magbalik sa eskulahan kag i-comply ang mga kakulangan pa sa inyo nga mga teachers kay magapasa na sang grades si ma'am kag si sir. Buwas nga adlaw patigayunon ang in-service training sa bilog nga eskwelahan sa bug-os nga Pilipinas based on the 3-term school calendar sang Department of Education sa school year 2026-2027. Gani ari na kita sa buwas ang September 10 to 11, duwa ka adlaw nga in-service training sang aton nga mga manunudlo. May iban nga ara sa ila eskwelahan, no, nga magapatigayon sang ila nga in-service training. Dugang nga ihibalo sa aton nga mga teachers training, no, seminar sa aton nga mga teachers para pagbalik sang term 2 sa September 16. Ready na naman si ma'am kag si sir sa ila mga buluhaton sa eskwelahan. Magasugod bua September 10 to 15 ang wellness break sang aton nga mga learners. Makon mo ni, may ara sang pila ka adlaw nga wellness break ang aton nga mga learners, but it is a guided asynchronous learning experience. Kun sa diin guided ang aton mga bata sa mga may mga learning modules, no? Pero ariya flexible ang time, pwede sila ya maka pangita sang paagi kung saan o kag pila ka oras ang ilaya gusto. Sila ang may pili. Kag siniman, mga kauturan, ang aton nga mga ginikanan, ginapahibaluman nga sa sini nga mga tiyempo, i-guide nato ng aton nga mga kabataan samtang wala sila sa sulod sang klase, ara sila sa inyo tagsa-tagsa ka mga balay. This is the time nga maistoryan yung inyo nga mga kabataan, kamusta ang ila grado sa eskwelahan, and try man nga i-message, i-reach out si teacher kung anong mga kakulangan sang inyo mga kabataan sa ila nga pag-eskwela, especially sa mga subjects, because there are students, no, nga may mga kulang pa kaga ginapabuyan-buyanan lang. So amuni gina-reach out man naton ang mga parents, so this is the right time nga may communication between kay teacher kag kay parent para mabalaan naton ang progress sang aton nga mga kabataan. Nagligad September 9 is supposedly the PTA meeting and distribution of report cards tungod sa mga instances gin-extend ini on September 18. So September 18 is the distribution of card kag mga PTA meeting naton upod sa mga teachers kag parents kag mga stakeholders para istoryahan ang progress sang aton mga kabataan sa sulod sang term 1. Naanamuna ni siya ang term 1, term 2, kag term 3. Saan masugod ang term 2? September 16. Ngan. Sa September 14 to 15, wellness break ni ma'am kag ni sir. Duwa ka adlaw nga wellness break, mapahuway na si ma'am kag si sir bag-o naman magbalik sa September 16. Ginpakamaayo gid sang Department of Education nga may amusin nga mga changes, programa, agud ma-cater, no? Ang wellness ni ma'am kag ni sir, and especially man sa aton nga mga kabataan. Amuni ang mga nami nga mga changes sa school calendar sa Department of Education kay tungod sa sining mga wellness break, no? Pagkatapos na September 16, ma-start na naman ang term 2. Nan, wala na to ang first grading, second grading, third kag fourth grading. Term 1, term 2 na kag term 3. Sa pagkatapos sini, may ara man Japon nga mga ano, nga mga panibag-o nga mga klase, no? Interrupted ni nga mga schedule. So klase gini ang ginatutukan sang aton nga mga manunudlo. Kag syempre man buwas may ara kita nga in-service training, kami ati maara man ma-inset man kita dugang capacity, no, building sa aton nga mga teachers. Kag this is also the time nga mag bond ang mga teachers, turihanay gamay. Kag sa iban nga mga big schools, hindi na sila gani ya magkilalanay, kag hindi na sila ya magkaistoryahanay kay tungod sa kadako sang eskwelahan, kisa na lang magkilita ay. Syempre man ang aton nga Department of Education diri man ginsulod ang mga division schools press conference, mga symposium, mga training sang aton nga mga student leaders. Actually, bago kita nagkadto diri, may nagalin kita digto sa venue sa Circle Inn kung sa diin nagpatigayon sang symposium on drug prevention and awareness for barkada contra droga precedents. Amo ini ang BKD nga ginapangunahan sang aton man nga Division of Bacolod City. Si Sir Glenn Roa ang aton nurse. Sir, good morning. Ara dira nagatutok subong nagaupod sila sa aton nga programa sa sini nga aga. Halin pa ini kagapon kag magatapos buwas nga adlaw. May tatlo ka adlaw nga training ang aton nga mga kabataan, presidente sa mga barkada kontra droga. Nami ginini nga mga programa para maka hatag sang awareness seminar ang aton nga mga kabataan about drug prevention. Amuni ang mga problema sa eskwelahan nga dapat mantutukan. Kag ang aton mga student leaders ang ginatagaan naton sang inatawag naton nga capacity building. Second is to empower them nga mangin tagdala sang kausa sang drug prevention sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, no? Mga awareness seminar kag drug prevention. Pagkatapos diri gani makadto naman kita digto, kag pagkatapos digto makadto kita sa schools press conference, sa Division Schools Press Conference, amo ining pagsambuwa sang mga elementary and secondary journalists naton sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, kag magapatigayon sang mga mga broadcasting contest, script writing, kag tagsa-tagsa pa nga mga journalism nga mga nga mga contest. So karon makadto kita digto kay isa kita digto sa mga judge, Sir Bonard, sir. Kay ti nang ga programa kita dire kag ti ang aton digto nga ianhan is about radio broadcasting. So mangin dinapit kita karon digto nga bisita. Hindi dinapit, kay ti party kita sang division o Bacolod City. Pero ginatamyaw naton si Dr. Jessica Hela, ang Education Program Supervisor sang English. Dugay-dugay, magabalik kita mga kauturan kag isuryahan naton ang Division Schools Press Conference, ang mga symposium, kag inset, kag ang ginpatigayon nga Red Cross Youth Volunteer sang Luisa Medel National High School dira sa aton eskwelahan. Magabalik kita sa Dili Madugay.
1: Sobra sa 3 milyon sang mga estudyante ang biktimasang bulihin kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapanginmatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
0: Balik kita diri sa inyo paboritaw nga programa sa kahanginan, ang kadampig mo sa edukalidad. Ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYVS. Kinatamyaw nato ng aton mga kaupod dira sa Teofilo Hinsoli Senior National High School. Ilabi na gid sa aton nga school principal Dr. Ana Bacolod, Ma'am Carla Victoria Ong ang aton nga head teacher, kag tanan nga mga teachers dira sa Teofilo Hinsoli Senior National High School nga na-stack sa ilatagsa ka mga balay, sa mga dalan, waiting shed, kay gaulan. Pero mabalik japon ang aton mga maestra, kay may mga ginatapos nga grado, kag especially preparation for in-service training tomorrow. Kag di natapos ang aton nga intramurals, no, nagligad nga mga inadlaw sang September 7 amo ang championship, kag ginapasalamatan nato nang aton dira nga barangay volunteers sa aton nga EMS sa pagbantay kag paghatag sang sang medical service sa aton dira nga mga atleta, sa aton nga mga estudyante, samtang ginapatigayo naton ang aton nga intramurals. Kagapon nga adlaw, ginpatigayo naton sa Teofilo Hinsoli Senior National High School ang Red Cross Youth nga mga symposium, no? Kag training sang aton nga mga kabataan dira sa Teofilo Hinsoli Senior National High School. We have pictures to show. Kag amuna ang mga ginpatigayon digto nga ginpangunahan sang aton school principal through the effort of our school principal, kay nakita sang aton school principal ang mga kakulangan naton in terms of empowering our youth, our students sa ginatawag nga nga first aid bala. Di ang aton nga mga kabataan sa Luisa Medel National High School Red Cross Youth Volunteers National Award din ni sila, ha, nga kun sa diin digto managalin ang aton nga school principal Ma'am Ana Bacolod, kag gina pangitaan niya gid paagi, kag gina invite digto sa Teofilo Hinsoli dira sa aton eskwelahan, kag nagpatigayon kita sa 30 ka mga youth, ka mga student leaders naton, volunteers from Barkada Contra Droga, no, ang aton nga mga student leaders from SSLG, kag iban pa sa aton DRRM nga school, no, school based naton nga DRRM, ginpatigayon ining Red Cross Youth nga kun sa diin ginhatagan sang proper training ang aton mga kabataan, panugod ini nga ma-empower ang aton mga students nga maghatag sang first aid in kaso nga may mga napilasan, no, may mga aksidente sa sulod sang eskwelahan, ara ang aton nga mga estudyante nga sarang makahimo sang first aid bag-o kag samtang gina kulat naton ang aton mga medical service from barangay and hospitals, no. At nami ni kay gina empower naton bilang aton nga mga students, mga kauturan, nga sila mismo, no, nga mangin responsable sa ilang mga classmates sa sulod sang eskwelahan. Kay kung tagaan talang balatsyempo ang aton nga mga kabataan sa sulod sang eskwelahan, isa ni sa mga pamaagi nga madula ang bullying sa eskwelahan. Once nga ang bata busy sa mga like for example sa hampang, sa sports, kadua sa muni sa mga organization sa eskwelahan, laban-laban may ara gadya epekto nga matapna ang bullying kitungod ang mga kabataan or empowered kag ginatagan sila venue sa eskwelahan, kag gina-remind sila nga you are leaders, no, sa amula ni nga bagay si Tuto ug si Inday ma-realize nga ako leader, so hindi ko mang bully. May mga muna nga mga bagay, may mga muna nga mga instances kag testimony ang aton nga mga kabataan. Like for example, ang aton barkada kontra droga president from Zamboanga, halin sa Zamboanga, biktima sang bullying, no? Ginsaylo diri sa Bacolod kag estudyante naton dira. Ginhimo naton nga presidente sang barkada kontra droga. Kag ang parents, ang family nalipay kay ti isang una tuya sa digto sa ilang eskwelahan, ginabuli to siya. Tapos sang ari di ginatagan siya opportunity to lead the barkada kontra droga nga organization. Di, ang mga ginikanan nagambal nga nalipay gid kami sir kay gintagaan attention ang amon nga mga kabataan, ang akon nga utod nga mag-lead sang sining organization. O makon muna. May mga changes sa family, no? May mga changes sa actions kag especially may mga changes sa character sa mga kabataan. Kung may mga amon nga mga activity tuod sa aton nga mga eskwelahan, siguro sa dalalayon mauntat ginato ng bullying sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Nagapasalamat kita sa Luisa Medel National High School Red Cross Youth nga naghatag sang ilagid tiyempo, no? Nagtanay sang ilang skills kag syempre man sang ila dako nga tiyempo para mahatagan sang igtalupangod ang kinahanglan sang aton nga mga kabataan dira sa Teofilo Insoles Senior National High School. Sa dalalayon ginaano na nato na ginahatagan na naton sang dako nga venue ang aton nga mga kabataan on how to become a great leader sa ila nga mga kaupod kag utod nga mga estudyante sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. And we are also grateful dira sa aton nga barangay anti-drug abuse council headed by Cap Lindy and our focal person si Kagawad Nestor Laison praying for the healing ni Kagawad Laison nga naghatag sang libre ng mga t-shirts sa aton barkada kontra droga officers. Amo ni ang rason kung nga si school, si DepEd, nag-reach out sa stakeholders naton, sa mga barangay naton, sa LGU naton, sa mga private sectors para magbuligay, no? Magbuligay ang simbahan, magbuligay ang barangay, ang syudad, kag ang community mismo for building a great and quality education sa tagsa-tagsa naton ka mga eskwelahan. Amo ning ginasulit-sulit naton. Diri sa Department of Education, hindi naton kaya ang mga amo sining obra kung hindi kag wala ang suporta sang aton tagsa-tagsa ka mga stakeholders. Ang aton community as a whole, no? That's why dako ang role ni community sa pagpasad sang maayo nga mga estudyante kag maayo nga buas damlag sang aton komunidad. Salamat gid sa Luisa Medel National High School kag kabay pa mapatigayon gid ini kag sa dalalayon makapact kita sang agreement for the for strengthening of our DRRM dira sa school. And ang aton nga Division Schools Press Conference, kahapon ginpatigayon ang elementary category, kag karon sining adlaw ginapatigayon ang secondary elimination o kon secondary category sang aton nga Division Schools Press Conference dira sa ABES 1. Kaupod sang aton nga mga school paper advisors, tanan nga mga journalist naton, campus journalist sa tagsa-tagsa ka mga secondary schools, private and public, magasambuwa kung sino ang magadaog, hamuin ni silang pagadalon kag iga sambuwa man sa regional naman nga category, sa regional category sang aton nga division kon Regional Schools Press Conference. Upod na diri ang Dumaguete, bilog nga probinsya sang Negros Occidental Oriental kag Siquijor. Diri na nandima sambuwa ang mga best of the best journalist sa region, Negros Island region, kag dalo naman sa National Schools Press Conference. Amuning mga nami nga mga bagay nagatabo sa eskwelahan. Kag ti ang aton nga National Schools Press Conference nagligad nga tuig, digto ginano sa I think tugigaraw, no? Ang inyong kubos ng alagad, mga way back 2020, nakaagi kita dito sa Lingayan, Pangasinan, no? Nag-coach kita sang ano ni sang radio broadcasting kaga diri sa Negros mga matahom ang talento naton in terms of radio broadcasting kag sa aton nga mga journalist. We have private and we have public schools nga magasambua karon kaga aton ni i-cover kaga in God's willing mapakita naton diri ang ilang mga mga talento. Makon mo ang elementary ha, kabalo na mag radio broadcasting, kabalo na mag report Sir Bonard sa radyo, ang mga tingog sa mga kabataan, pierde pa ang mga tingog nga mabatian yung subong sa radyo. So amuni nga mga bagay ma-discover nato ng aton nga mga talento sa mga kabataan naton, the best gid nga may venue ang aton mga kabataan regarding diri. Ang mga teachers naton nga mag-avail man o hindi man avail pero mga mahatagan sang tiempo ang ila kaugalingon diin kaya kung diin mo i-spend ang imo wellness break, no? Si teacher diin mo niya i-spend ang imo nga wellness break sa sulod sang duha ka adlaw. Akon guro sa Barangay Kanlandog, Murcia, na mananom kami to saging kag kunano pa nga mga kararuton digto sa bukid kay dako gid nga bagay nga makapahuway kita sa aton obra. Pero pahuway man, pero amo na ang kinanglan gid subong anhon gid nato ng aton mga kaugalingon. Halungan nato ng aton mga kaugalingon kay indi naton mahatag ang aton best sa aton nga mga students kung mapabayaan nato ng aton mga kaugalingon. So spend your wellness break sa inyong mga family, no? Sa inyong family, lagaw kaon ice cream, kaon sang gusto mo kaga ang bata ni Sir Bonard nag-intra sa journalism. Secondary, sir? Elementary? Secondary? Grade 12? Ay, ano nga school, sir? Sumag National High School. Grabe. Makakon mo. Eh, sunod ko sa tatay. Sumag National High School. Magasambua, karon digto. Ang journalism, isa ni sa pinaka-the best nga venue sa aton nga mga kabataan. Makon mo kada araw na sa stage siya confident ang mga kabataan tungod sa guide sa aton nga mga teachers, no, sila tagsa-tagsa ka mga eskwelahan sa dalalayon ma basi isa ni sa mga pinakasikat nga mga journalist diri sa Negros kag sa ulihi in God's willing sa national nga stage ang aton nga mga student journalist, no, kabay magaidan kag mangin maayo ang future naton. So good luck, God bless sa performance karon sang aton nga mga kabataan. Sir Bonard ang aton ang imodera nga bata sa Sumag National High School, mga the best ni nga mga ano, Sir Malik ang mga trainer nila dira sa Sumag National High School, Sir Jel sa MG Medalia, mga big schools kag iban pa nga mga eskwelahan nga magapasambua karon kita ay kita dira sa Abes 1 kagapon ang elementary subong secondary kag i-announce na naton ang mga nagdalaog sa dason nga mga inadlaw. Panginbulahan sa aton nga mga teachers nga yara sa dira mga ano naton, mga trainers, mga coaches naton sa aton Division Schools Press Conference. Kaga, grabe, wala na kita nagakaigo nga tiyempo. Pila na lang kaminutos ang nabilin sa aton dari nga programa. Ma'am Lila Aro, Ma'am JV, nga kaupod kumanda dira sa symposium sa Barkada Kontra Droga. Sa aton dira nga mga ano ha, mga student leaders, mga Barkada Kontra Droga presidents sa sulod sa 28 ka mga eskwelahan nga secondary diri sa Bilog nga Division of Bacolod City kanami sang mga ano may awareness seminar number 2 may ara kagapon do a sort of Bible study testimony sa mga bata paano sila naging leader, paano sila mangin leader kag paano nila mahimo ang ila pagka-leader matapos ang tatlo kaadlaw nga symposium nga ini. Nami ni siya. Kag syempre inapanginbulahan man nato ang mga organizers sang aton dira nga Barkada Contra Droga Awareness Symposium on Drug Prevention and Awareness for Barkada Contra Droga President. Sa Teofilo Insoli Senior National High School, Liwat, mayong aga sa inyo ang aton dira pagpangayimbulahan. Shout out dira sa inyo sa aton nga mga teachers. Kita ay kita buhas sa aton nga mga in-service trainings. Liwat mga kauturan, wala na kita sang may nagakaigo nga tiyempo sa sini nga aga. Kaupod ninyo sa edukalidad ang kadampig mo. Ini si Sir Roland Ulitan sang Teofilo Insoli Senior National High School. Kita ay kita in God's willing next week sa inyo na naman paborito nga programa ang kadampig mo. This is Sir Roland Ulitan. Thank you and may God bless us all.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isigkatawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanungdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: 104 to time diri sa DYVS. Maying aga, abyan, welcome sa Real Time with Leia. Sa sining nga maulanon, mabulubog na ang panahon. Kamusta ikaw dira abyan? Middle of the week na kita, Wednesday, it's September 9, 2026. Welcome gid sa Real Time with Leia. Live na live diri sa ating studio, ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, kag maayong aga man, maayong adlaw sa tanahan nga naga-connect online sa Facebook kag sa dyvs.febc.ph. Hello gid sa inyo tanan. Halong gid mga abyan sa inyong mga transaction today, magwa ka sa inyo balay. Payong kag ang jacket ibalunon mo gid kag subok man ang imong face mask. Stay safe, stay healthy abyan. Kag stay tuned of course diri sa DYVS. Gapasalamat igko sa Ginoo for today. Excited gid ako nga maka-update naman kita sa aton nga program. Di bala abyan, every day is a blessing from the Lord abyan nga makabugtaw kita, makatrabaho kag maka-update diri sa aton nga program. Gina-welcome ko gid ang imo mga greetings today, mga shout out mo dira, feedback, imo mga prayer request. Pwede ka diri maka-text sa 0998-842-2130 or pwede man maka-message sa aton nga Facebook chat box. Tita Virgie Salgado, good morning gid sa imo. Naininita Guadalquivir, God bless gid sa imo, naininita. Kag subong man si Nay Mercedes Nanit, Sir Arvin Nanit dira sa Gimaras. Kabay pa nga clear ang signal dira subong. So, abyan sa sining nga adlaw, damo kita sang ginatubang mga challenge. But salamat gid no nga wala man kita ginapabayan sa Ginoo. Salamat gid sa pagtipig niya sa aton, pagkamatutom sa Ginoo sa aton, sa piyak sa mga kakulangan naton kung kisa abyan. Ara gid ang Ginoo sa gihapon naga bulig sa aton, sa tanan naton nga mga kinahanglanon. Salamat gid sa mga programa diri sa DYVS nga kabay pa nakabulig abyan sa imo pagtubo sa Ginoo kag at the same time nakahatag gid sang kaalam, nakaita hatag sa encouragement, inspirasyon. Kag gina-greet ko lang gid, no? Salamat gid sa kay Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Good morning gid sa inyo. Kag sin ng Drusilla, kag Sir Joel Gayanilo, dira sa Himamaylan, maayong aga. Kag subong man, ginapahibalo naton sa gapon abyan ang bago naton nga programa, The Word Between Us, every Sunday 7:30 in the morning with Pastor Bong de la Fuente. Pamatian mo ina abyan. Kag subong man, ang Lift the Group, mga naghahatag diri advice or mga tips para sa aton nga mga estudyante nga magtubo pagin sila or mga teenager magtubo pagin sa ilang pagtuo sa Ginoo, sa ila character and daily walk with God. So pamatian mo na every Monday upod kay Abian Leia Bargazo at 5 PM. Lapit na lang gid ang Intentional Discipleship Making Conference abyan happening this September 25 to 26 sa SMX Convention Center, Bacolod City. So pwede ka gid maka-attend abyan, magpa-register lang sa idmcbacolod.com or visit sa ilang Facebook page at idmcbacolod. Subong man, greet naton Pastor Pert Alparaki dira sa may Iloilo. Good morning. Si Jefferson Pabon, hello sa imo sir. Salamat gid. Kag si Sir Ronnie Elbore sa Miagao, maing aga. Yatami ako man si Chayvino Sayuna, Ma'am Sheila Season, Bernan kag Roselle Season. Good morning sa inyo. Kag salamat gid no nga nagatun-in man sa aton si Tito Ponso, Tita Neneng Tabao Suarez. Ang mga abyan naton dira sa Sweet Surprise Sugar Enterprise Antipolo Pontevedra. So kabalo ka abyan ang gina-experience subong naton nga mga pag-ulan, tuga ini sa gyapon sang southwest monsoon or habagat kag sang throw sang tropical depression nga ara pasagwa sang Philippine Area of Responsibility. According sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, may mga occasional rains kita nga maga-persist over Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro. Kag tungod sang habagat, may ara kita sang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dito man sa Metro Manila, the rest of the zone, Aklan, kag Antique. So padayon kita sa pagpangamuyo abyan nga mangin safe kita abyan sa sining nga maulanon nga panahon. Halong gikita sa mga baha, no? Kung maghatag na sang reminder ang aton ng mga authority nga mag-evacuate, please evacuate na. I-ready man naton ang mga survival kit naton kag at the same time abyan ang leptospirosis kung hindi malang importante ang katuan, hindi kita mag-agigid sa mga danaw or baha ng mga lugar, no? Kay hindi kita sigurado sa tubig diri abyan kung safe. Kag subong man, kung mag-unta at ang ulan, magpaninlo gid sa aton palibot, abyan para malayo man kita sa dengue. Subong man, abyan, ginabantayan, no? Or ang formerly nga ginabantayan naton nga si Pilandok, may international name ni siya nga Crovan, suno sa kay sa pag-asa abyan, no? Amo ni siya, no? Abyan ang nagadugang pagid sa mga pag-ulan sa aton. Kag subong man si Ma'am Lorna Soledad ginatamyaw naton, Tita Belen, Tito Sean Magallanes, subong man si Auntie Inday Hinovea, Manang Grace ng Jocel Olivares ng Vanji Bastian, hindi kay siya Bastian. Maying aga sa inyo pa sa Roll Jan, Ma'am Ellen, kay BBJM Magallanes, Cheryl Anong Matovida, tanan nga members ng Upper Room Baptist Church, maying aga gid sa inyo nga tanan. Ma'am Loida Gabriel, dira sa Tabaw Valladolid, good morning gid sa inyo. Kag subong man abyan, ang mga kabataan, subong mangin productive, kabay pa mangin productive sila sa Gyapon. May sem break ang mga kabataan halos sa mga public school, subong na may sem break ng isa ka semana. So, kabay pa mangin productive ang mga kabataan sa Gyapon. Kag pangamuyuan man naton abyan ang mga recurring brownouts or daily rotating brownouts sa aton abyan subong. Hindi na siya abyano, hindi lang merely inconvenience, no? Nag-apekto gid ini subong abyan sa mga palangabuyan, nag-damage sa mga appliances, nag-disrupt sang pagtuon sa mga kabataan, nag-palala, no, sang financial strain sa mga families nga nag-struggle financially sa pagid sa pagsaka sang balayran sa kuryente sa mga gasolina nga gasinaka kag mga presyo sa mga balaklon nga nagasinaka. So abyan ang mga repeated nga mga outages nga hindi lang minuto pero inuras kun kisa nag-occur ini during critical business hours sa gabi, nag-absorb sang losses from spoiled goods abyan, nag-interrupt sa mga operations and damage electrical equipment, labi na gid no sa mga hospitals man, no, kabay pang ma-address ini abyan ang ining growing burden sa mga consumers abyan, nag-push for additional power generation capacity including sa mga planned integrated liquefied natural gas or LNG facility while acknowledging na may wala sang instant solution sa mga recurring power problems subong. So abyan ang like sa mga businesses, no, di ba la kung gabarigya ka ice gakatunaw abyan, mga appliances ang gakaguba, agahapon naga brown out, kung may mga negosyo ka nga kompyuteran hindi ka maka-income kay brown out, no, amo ni ang mga feedback sang iba naton ng mga business owners, no. Subong man, no, kung may mga sari-sari store ka, internet cafe, mga frozen goods business, ang operation nag-depend heavily sa mga sa stable electricity supply. Pwede lang kung may mga generator ikaw obyan. Di kung may mga generator ka, ano ka man, gasto ka man sa gasolina, no? Kag subong man abyan, nag-complain ng iban sa sudden power restoration, maka-expose ang ila appliances to damaging voltage fluctuations. Dugang paabyan, no, ang mga driver man naton, like ang mga truck driver naton, hindi lang ni saya goes beyond the local distribution utility. Hindi naton mabasol man, no, according sa isa ka ano naton, no, citizen abyan nga hindi mabasol ang mga supplier naton sa electricity. Subong mano ang iban ginabasol ang NGCP or National Grid Corporation of the Philippines. Kulang supply ang ginahatag. Abyan, iban gaka brown out gabi, no? Kumbaga dalahig kita diri tanan, no? Kaka brown out tan kita tanan abyan. But regardless kung sino ang responsible, mga pamilya ultimately nagasuffer sa mga konsekwensya. So abyan, no, kung ara ka na sa tunga-tunga sa imo katalugon, magulpi lang brownout, madisrap ang imo tulog, particularly sa mga pamilya nga unconventional hours. No? Kung may mga bata ka nga gamay, di, kung mag-brownout, ginuta ni sila, no? Or may mga nag-aubra sa call center, hindi iban katulog, kapahuway, kay na madisturbo abyan, no? Tungod sa brownout, no? Kag mabudlay gid ang maghulag nga dulom abyan, no? Mo na ang reklamo sang iban nga mga citizen naton. Subong man sa mga driver naman naton, ang brownout abyan nagapekto man sa ila income, kag labi na gid sa mga nagasinaka nga mga balaklon, kag mo na abyan kabudlay gid, no? Kag kun may mga pag-ulan pa mga driver naton, ti kun may mga baha, hindi man sila makabiyahe dayon. So mabudlay gid, no, ang sa palangabuyan sa mga abyan naton. Kag subong man ang mga estudyante kung may mga exam, no, naga-interfere ang mga brownout sa ilang pag-eskwela, no, kay ang ila mo homework hindi dali-dali mahimo kag iban pa nga school requirements. Kay gabi ang brown, kapin pa kong gabi ang brownout, maginot, may lamok, disturbo man sa mga kabataan sa ila assignments. Kag subong man abyan, again ang aton nga gahimo man ang aton gobyerno sang ila masarangan, pero wala ni sang easy nga solusyon abyan. May ara gani sang gina-push dito sa Iloilo City nga expanded generation capacity para mabuligan address ang recurring shortages abyan diri sa Visayas. Amo to kaginangin mention na ito ng integrated LNG facility nga makadugang sa generation capacity kag mapabakod ang energy supply sa region. Pero abyan, a reminder sa mga residente, wala sang instant solution sini abyan sa power crisis naton. Basi may ara kamo dere aginahimo, no, like kamo shift kamo sa solar, no, nga energy. So maayo gina abyan, pero hindi tanan, no, shift sa solar abyan, or wala pa iba niya sang solar powered nga mga suga dira or facility. Pero amo na abyan, no, ang aton gid nga pamalandungan kag pangamuyuan abyan, no, mga makatag man sa aton sang idea, no, nga mangin resilient kita balang kun amo na ni do somehow nag normal na, so pwede man ang ginahimo naton sa gabi, no, kun usually ko nang inyo biya nga brownout dira gabi, ang mga ulubrahon pwede na mahingaga o sa aga, no, abyan mga amo na abla kong kisa nga mga idea ga-adjust lang kita. So base may mas manami ka din ang idea nga para ma somehow mapahaganhagan ang kabudlay naton kun mga brownout, pwede mo gid ma-share diri sa aton nga program. Imbis nga pagpuro lang kita reklamo abyan, mangita kita sang solusyon abyan, or somehow mga pamaagi, no, nga hindi mga ano kita maka-adjust lang kita, no, kag I believe sooner or later abyan may ara gina sang solusyon para diri abyan. Pero for now, no, mag learn kita nga mag-adjust kag magbuligay kita abyan. Kag ang aton nga pag-istoryahan sa sining nga aga kanami kay Subong sa may La Carlota City abyan, may ara sang city ordinance si Mayor Jose Luis Salandoni nagligid nga August 27 nga nagadili, no, nagaprohibit sa mga business establishments sa pagbaligya or sa paghatag sang intoxicating liquor, cigarettes and vape products to anyone under 18, as well as sa mga estudyante nga nagasuksok sang school uniforms and displaying school IDs regardless of age, especially during school hours. So muna siyang atin i-discuss diri sa real time. Meanwhile, salamat kay Tita Laila Kitko. Good morning sa imo, Tita Laila. Si Tita Ninfa de la Torre, Tita Toto Gilaran, Maing Aga, Tito Edward Gilaran, salamat gid. Sinang Sol Gatok dira sa Pontevedra. Nang Arlinong Natna Telisangga, Maing Aga man sa inyo. Sinang Bing nung Daryl Somper, salamat. Sinang Rogelia Morillo dira sa Cubay, La Carlota, hello gid sa inyo. Kag salamat man kay Sir Billy Buenafe, kay Ma'am Marina Heraldoy, salamat. Kay Tita Plenny Heraldoy, good morning. Subong man, si Sir Philip Sibalyo sa USA, good evening dira sa inyo. Jafet Tulana, CJ Morcilios, hello gid. CJ, salamat man kay Tita Eva, Tito Roger Teves, Ma'am Arlene Hernalim Penuela, salamat gid no sa inyo nga pag-upod sa aton nga programa. Ma'am Sita Aligrado, hello gid sa inyo. It's now 10:19 na byan. Damo pagkita diri i-discuss no sa aton nga topic. Kung may mga greetings ka dira, shout out, prayer request or feedback, padala lang ina sa 0998-842-2130. Ang aton nga anniversary, by the way, this September na abyan, no? This month. So please pray it for guidance and wisdom sa aton nga preparation. September 24 ang aton nga anniversary. Duwa ka actually ka underground as ang September 24, kag on air ang September 28. So please pray sa aton tanan, no? Nga maka mahimun ang makinanglanon kag maka-join kagid abyan, no? Sa aton nga anniversary celebration. I'll be right back abyan. Stay tuned.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ganda naman yung mga halaman mo. Aba, eh parang may mini paradise ka dyan sa harap ng bahay mo, ha?
1: Oo, kasiyahan ko na kasing mag-alaga ng iba't ibang uri ng halaman, eh. At saka kahit pa paano, nakakabigil ito sa air pollution, di ba? Naku, siguro kung wala ang mga ito, parang mamamatay ako sa hindi paghinga. Alam mo ba na pagkagaling ko sa maligabok na biyahe, dito ako agad sa garden ko pumupunta. Ang sarap kasi ng pakiramdam, napaka-presko.
2: Kaya nga ba gusto ko rin magkaroon ng halaman sa bahay namin, Mari?
1: Ay, totoo yan, Mari.
2: Pwede bang humingi ng tigkakapirasong halaman mo?
3: Real Talk. Real Talk.
4: 10:22 at on time, diri sa DYVS, nagapamatikaw sa Real Time with Leia. What a day, abiyano, nga ginatay sa Ginoo sa aton. This is the day the Lord has made, no? Ma-celebrate kita gyapon sang life, abiyan, despite sa mga nagkakatabo sa aton nga palibot. Kabay pang aton focus sa gyapon, call kita sang Ginoo to focus on Him, abiyan, para hindi kita ma-distract, no, sa mga katakatabo sa aton nga palibot. And mag-abot kin man ang time na daw medyo ma-disturbo kita, no, sa aton nga goal today, pause, abiyan, and pray, no, pause and pray. Pasalamat ko kay Pastor Nathaniel Caheda. Pastor Nat Caheda, good morning sa imo. Subong man si Jigs Leonor, si Tita Suzette Posada, si Sir Robert Isolgon, si Ayan Tingson, Ma'am Karen Moscoso, good morning mga mapisa naton ng mga ALS teacher. Good morning Ma'am LV Bores Salvador. Good morning and thank you for tuning in. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Loida, Ma'am si Ma'am Loida, Ma'am Rachel Mugar, good morning gid sa inyo. Subong man, salamat gid, no, sa pagpamati ng May Tolosa, ng Ana Tolosa sa May Handumanan. Good morning. Kag subong man, ginatamyaw naton si Sir Lenny Posadas. Good morning sa inyo. Sir Brian Lois Villanueva, salamat gid. Also si Pastor Erwin Avancio sa Mandayaw Evangelical Church. Good morning. Ginapasalamatan man naton si Ma'am Bingbing Jimeno. Good morning. Also si Sir Julius De Vanagracia, Sir Fernand NM sa USA. Good evening sa inyo dira, sir. Also si Pastor Graydan Diretso. Salamat kid Pastor. Pastor Graydan Palma, Maing Aga. Also si Miss Jai Makoy Puleya and family. Sir Raymond, Ma'am LV Jamelo, Maayong Aga. Si Ma'am Sana Candolita, Manang Rejoicer Anthony Atienza, Baby Elijah, dira sa Morsha Open Bible Christian Academy, Pastor Ezekiel Guanzon, mga estudyante, kag mga teachers and staff, dira maing agagid sa inyo. Ma'am Sarah Grace Arcola sa Mansilingan Christian Academy, good morning. Also, Tita Nema, Tito Rudy Elias, salamat gid Tita Marie Andrico, maayong aga sa inyong atanan. Also, si Ma'am Marivic Dichoso, Tita Corazon Estelioso, sa May Capiz, mga abiyan nato, dira sa Capiz, kapay ba klaro ang signal sa Gyapon, dira sa inyong lugar. Si Pastor Dominic Ibanez sa Dapdapan Baptist Church sa Pian, Capiz. Si Ma'am Jocelyn Aliaga, kag sa imong family, maing agagid. Tita Aileen, Tito Joel Lagundino, Ma'am Wiley Grace Yap, ng Waymond, ng Dian Yap, dira sa Valladolid, Pastor Harry Sore, maing agagitanan nga members sang Bethel Baptist Church. Salamat kid sa inyo nga pag-upo diri sa aton nga programa. Kag abiyano na, share ko kagina sa aton nga intro, no, ang aton nga topic on banning sang pagbaligya sang mga makahulubog nga ilim noon, mga sigarilyo, vape, kag vape, no, sa mga estudyante or minors dira sa may La Carlota City. Maying agalan dira sa tanan ng mga listeners naton sa La Carlota, sa Araal, Gintubdan. Maying adlaw gid dira sa inyo, Pastor Rodrigo Niere. Nakapuli ka na, Pastor. Inatamyo ko man mga members ng Community Bible Church La Carlota, Pastor Paul Pabalate, si Sir Dan, Ma'am Remy Montinola. Maayong adlaw gid sa inyo. Ang ininga ordinance sa biya nag-hold, no, sa mga minor kag student accountable, sining City Ordinance 3026-009 yung ginpirmahan ni Mayor Jose Luis Salandoni sa nagligad nga August 27. kag suno sa sininga ordinance sa Abyan, it is now unlawful or ginadilian sa aton layi for anyone under 18 years old nga magbaligya or maggamit sa mga produkto and for uniform students to do so during class hours even if they are already of legal age, no, ang paggamit sa mga liquors, cigarettes, vapes, abyan. Ang mga baligyaan naman, mga sari-sari store, groceries, restaurants, bars, and similar establishments within a 100-meter radius of schools are barred from displaying or selling these products during class hours. So, muna siya ang unod sang ordinansa. Tanan nga covered businesses, kinanglan ma-post sang 2x3-foot notice to be provided sang city government warning nga sa nga ang pagbaligya sina sa mga minors and students are strictly prohibited. So wala labor.

plus a 6-month business closure for the third and succeeding offenses. Ang responsibilidad sa mga eskwelahan? Gina-require ang mga eskwelahan, particularly dira sa La Carlota City, nga mag-post ng notices barring students under the influence of alcohol from entering the campus and to run continuous information campaigns for students, staff, and parents. So, mahimo pala nga daan niya. Hindi pagpasudlo ang mga kabataan nga nakainom or nakapanigarilyo. Mas marami nagid proactive nga measure nga ang mga eskwelahan gina-educate gid permi ang mga gina-remind ang mga kabataan sang sininga ordinansa. Kag ang mga school authorities pwede maka-confiscate sang prohibited items nga makita sa possession sang estudyante. Amo na siyang under pagid sa ordinance. Ang mga minor kag students nga madakpa naman nga nagabayular sang ininga ordinansa hindi lang will not face fines nga instead they will be referred sa City Social Welfare and Development Office or CSWDO for counseling with parents or guardians required to appear for intervention, no, kay mga minor di ba, pero amo na gani kun madakpan, no, amo ni ang ilang hindi sila pag tagan sang fine pero i-refer sila sa CSWDO for counseling upod ang ila ginikanan or guardian. Ang mga cases naman involving ang mga estudyante nga ryo nga madakpan during class hours, i-course through sila sa of course sa ilang school under existing Department of Education rules. I-process gyapon. Kag ang ininga ordinansa byan ipikto ini siya sang last September 6 or 10 days after its August 27 approval following compliance with posting and publication requirements. Actually, abyan, hindi lang man diri sa La Carlota, no, ang ininga banning. All over the Philippines, damo gid nga mga LGU ang naga-implement sini subong abyan, no? So manami gini nga tikang sa aton nga gobyerno dira sa La Carlota City kagkabay pasundon pagid, no, sang iban pagid nga mga LGU all over Negros Occidental, bilog nga Negros Island Region kag sa bilog nga Pilipinas of course, no. Ang iban again na mention naton nga may the same sa sini nga ano, no, nga ordinance abyan. So kadto naman kita, no, sa iban pagid nga mga LGU, no, like man nakita kita sa Aklan, no, mumana mayara mana sila sang prohibition sa pagbaligya sang alcoholic drinks to persons below 18 years old in accordance sa existing laws and regulations. Ang pagbaligya, distribution and provision sang alcoholic beverages to individuals below 18 years of age is strictly prohibited. Tanan nga business establishments, store owners, vendors, and authorized sellers are hereby directed to comply sa sininga regulation at all times. Kag the same, pari-pariyo, no, sa ordinance ang La Carlota City ang sa Aklan abyan. Kag ang parents, guardians, and members of the community are likewise encouraged to support sa enforcement sa sininga policy to protect minors from the harmful effects of alcohol consumption and to promote public safety and youth welfare. So, base sa observation lang man naton, abya, no, may mga observation man kita nga namigid mga kita nga mga adult, no, may ginahimo gid labi na gid ang mga ginikanan. Kag at the same time, no, ang observation na naton sa mga store owners, no, may dako gid kita nga responsibility nga magdili sa pagbaligya sini. Kun may himo man gani, no, may mga stores nga diyan wala nagabaligya, no, sa mga makahulubog nga ilim noon kag sigarilyo. Kay hindi lang nagapektuhan niya ang mga minors but kisa ang mga adults, no, ang balgani nila ang ilim noon kuno dapat ginapasulod sa tiyan hindi sa ulo, no. Kay iba naga ano, no, nagagawa sa ila panit kun iban pang comment, no, or nagamaoy ang term, no, naga wild biya naga kumbaga nangin ano, nangin irresponsible, no, sa ila mga behavior. Kahit tanawa bala abya, no, kung masobrahan ka sa liquor or makaulong

Tubo nga ilim nun, nag-apekto ini sa imo nga brain, no? Sa aton brain. Kag kung kisa, nag-apekto man sa aton nga behavior, abiyan, no? Ang, kumbaga, ang kisa, ang mga hambalano naton, hindi na insyakto. Kag nag-disturbo na sa mga palibot naton. So, mas maayo gituod, no? Nga iban ini sa mga 18 under, sa bilog nga Pilipinas, kag at the same time no may ara pagkita dugang karon nga mga reflection sa sini abyan. So welcome gid ang imo nga mga insights abyan, or may mga reaction ka dira, comments pwede gid nimo ma-share diri sa aton nga programa. Mga taga Kanduni, ginatamyo ko lang dira maying adlaw sa inyo sa kay Nairo sa Pansoy dira sa Gatuslaw. Good morning kay Pastor Gabriel Harder. Maying aga, good morning Pastor Johnny Dayuno and family. Salamat gid Pastor, kamusta ka mo dira sa Sipalay? Pastor, nagaulan-ulan man dira sa Sipalay. Salamat gid sa inyong pagpamati kay Pastor Arus, of course, no? Ang aton nga Salmo host kagina every Wednesday si Pastor Arus diri sa aton nga program. Si Ma'am Marilyn Estremadura, mga abyan naton sa Miranda Grace Baptist Church, mga abyan naton dira sa Seaside Baptist Church, Pastor Arn, Ma'am Christine Parpa, kag tanan nga mga members dira. Good morning Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, good morning. I hope nga you are in good health gid tanan, no? Mga friends naton dira sa Miranda Pontevedra. Si Manay Gloria Versosa, ginapasalamatan manaton Manay, praying sa imong good health sa gyapon, kay Tita Florita Ong, Mamaya Chu, kay Sir Jaime Chua, Sir Allen Del Carmen, si Ma'am Shishins, ka-cute sang imong pangalan, Ma'am Shishins, diin kagapamati. Pastor Jerry Paglumutan, good morning, Pastor. Good morning, Ma'am Leia Namian, si Silky Ann Garbanzo, sang imo topic, mamati, while driving, going to Bacolod. Hello sa mga abya naton nga mga driver nga nagapamati sa ilang mga salakyan going sa ilang mga transaction today. Halong giga mo. Salamat gid Silky Ann Garbanzo, Tito Ponso, halong giga mo, no, sa inyo pag-drive dira. God bless gid sa inyo. Salamat sa pagpamati. It's now 10:35 abyan. I hope nga maka-enjoy kapag sa aton nga mga music sa sininga tion.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

40 real minutes past our 10, you're listening sa Real Time with Leah. Sa yakap mo, Yahweh, nagapasalamat kita sa imong nga pag-upod sa gyapon, Abian. I hope nga ma-feel mo gituod and ma-experience na, Abian, no, ang embrace na sa Ginoo sa sining nga mabugnaw nga panahon, Abian, or somehow sa mga challenging times na sa sining nga panahon. Kag dito sa may Davao City, actually may comprehensive liquor code ni sila, kag revised comprehensive anti-smoking ordinance para maproteksyonan ang health and welfare sang minors. So amo ni siya ang ordinance nila, Abian, after sang study by the City Anti-Drug Abuse Council or CADAC nga na-reveal nga ang significant number of minors frequent bars and clubs where they are indiscriminately served liquor and cigarettes. So masubo ini, Abian, di bala? I believe hindi lang ni sa Davao, but kadamo lang gid, no, nga mga lugar diri sa Pilipinas. So i-require na ang paghatag sang or pag-present sang ID if the age of the person to be served, Abian, no, amo na siya sa Davao. Nag-require sang signages pagid prohibiting minors from buying alcoholic drinks and tobacco products, including cigarettes and vapes, to be displayed in store fronts and other conspicuous areas of an establishment. So, under pagid sa sining ordinance, ang mayara sang fine man sa failure to require proof of age, kag subong man ang absence of the prescribed signs, i-penalize sa mga sellers or establishment owners. Kag ining or mga ordinance sa Abian, nag-mandate man sang paghimo sang Anti-Vices Task Force or AVTF with the Vices Regulation Unit acting as secretariat to monitor sang compliance of seller stores and establishments sa ining mga regulations dito sa may Davao City. Kag amo ni siya, Abian, no, ang mga nakita naton sa iban pagid, no, ng mga region. So I believe damo pagid ng mga region ang may the same ng mga ordinance or mga layi. So kabay pa suportahan ini naton tanan, no, kag labi na gid sa aton nga puluy-an, Abian, nagasugod ina, no, ang pag-remind sa mga kabataan, Abian, nga maglikaw sa sining nga mga hindi maayong hilikoton. So as a reflection man niya, Abian, of course, no, ang aragid, no, nagatudlo sa ato ng pulong sa Ginoo sang paghatag protection kag pag-nurture sa mga pamatun-o naton, no, sa mga kabataan, sa mga teenager, kay mga vulnerable ni sila, Abian, sa ilang edad, no. They are in a vulnerable stage of physical, emotional, and spiritual development. So, ambal gani sa Matthew 18:6, no, si Jesus nagambal dira, no, if anyone causes one of these little ones to stumble, it would be better for them to have a large millstone hung around their neck and to be drowned in the depths of the sea. So ang pag-ban, Abian, sang pagbaligya sang addictive substances sa minors acts as a societal safeguard, preventing businesses from profit seeking at the expense of a child's well-being. So pangamuyuan man nato ang mga owners ng mga or ano na mga business owners nga as much as possible manging concerned gid sila ya sa well-being sa mga kabataan, no, nga indi gid sila pag indi gid siya magligaw sa pagbaligya sa sining nga mga makahulubog nga ilim noon, mga sigarilyo, makakaguba sa ilang lawas kag sa ilang kabuhi, no. So, or as kung mahimo na lang gigani, indi na lang magbaligya, no, bisan sa mga adult pa, Abian. I mean, ako na yan, no, nga panghuna-huna, Abian, no. So indi naton pagpasandaro, no, ang mga kabataan sa sining mga bagay, Abian. So ara man sa Proverbs 22:6 nga i-guide naton ang next generation, no. Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it, no, sa iban nga version. Train up a child, no, in the way he should go, and when he is old he will not depart from it, no. So ang pag-restrict, Abian, sa access sa harmful nga substances nag-aallow sa mga minors sang space nga magtubo sila kag mag-mature, Abian,
clear-headed decisions as adults. So, i-guide gina ton sa maayo ang next generation. Kumbaga, maging intentional kita abyan sa pag hata guidance, kaglabi na gid sa pag-disciple, no, sa mga kabataan nga hindi lang ba nga para lang gid maka-remind kada sila kis agani mag-remind pa daw gapangakig patablang kataas tingog naton. So sa aton nga mga adult tabi na gid sa mga ginikanan, you take time gid ya one on one, no, mahatag kagid ya chimpo sa imo nga bata nga magatag sang reminder kag at the same time i-anon gid sila abya, no, ihatag ang maayo nga ehemplo sa ila. Makita man nga mga adult, may good example man ta sa ila, di bala? So, dako ng abulig sa mga kabataan. So, ari pagidabian, makita pagin naton nga matunan naton ang stewardship sa aton nga lawas kag sa aton nga mind. So, syempre, sa Bible, abyan, ang aton nga lawas, gintugyan sang Ginoo sa aton, no? Temporary lang ini, no? Kita tinugyanan, steward kita sa sining lawas ang ginatag sa Ginoo sa aton. It's a divine gift kay ang brains and bodies naton, labi na gid sa mga minor, are still developing. They are uniquely susceptible sa damages of nicotine and alcohol. So kinanglan itudlo ini sa ila, no, ang pag-steward sang aton nga body and mind. And sa 1 Corinthians 6:19-20, nag-ask nila, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So, ang paghatag protection sa mga minor abyan from early addiction, nag-honor in isang temple before lifelong habits can damage it. So, muna gani, amal nila ang habit nag-develop amat-amat, no, kag early on pa lang kung ang inang habit, good or bad, ginahimo na early, so madala hasta nga mag-adult. So, kinanglan kita nga mga adult abyan, ma-express kita sang amuna gani, no, nami nga model sa mga kabataan nga tudluan gid sila kag mag-steward, magtipig sang ilang lawas kag huna-huna samtang bata pa sila. Hindi kita maktakan nga magbasa sa ila sang Bible, magpamemorize sa mga verses abyan, kay amo na ang tudlo sang Bible, train up a child, alangan man train up an adult dira nakabutang. Kay kun child, syempre, humok pa na, no? Kay kun train up an adult abyan, tigaan na abyan. Di ba lang namin ginang Bible sa pagtudlo sa aton, train up a child, no? Kay kung ang bata pa sila, ma-absorb na nila sa maayo, ma-practice na later on, madala na nila, magdako sila. So, good nga mga habit or godly nga mga behavior habit ang aton nga bili naton sa ila or mangin legacy ba na naton sa ila, abyan? Godly nga mga values, nga mga pagtudlo ang aton nga ibilin sa ila, abyan. Bisan pa matak-an sila, syempre mga kabataan kis atak-an sa sulit-sulit, pero amo na ang ginatudlo sang mandate sang Bible sa aton nga mga adult abyan, no, nga bata pa lang itrain na sila nga daan sang godly maayo nga mga pamatasan. So amo na siyang makita naton diri nga lesson abyan. So ari pagid, no, syempre temple sang Holy Spirit initipigan ni naton ang sobriety kag vigilance pagid, no. So sa pulong sa Ginoo labi na gid sa New Testament, call kita abyan nga mga believer to be sober minded, no, basta 1 Peter 5:8 gani, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Alcohol and nicotine, abyan, maka-cloud sa judgment naton. Or maka-create, no, sang poor judgment kung kisa sa aton. And dependencies that enslave the mind. Something nga ang mga minor are not yet fully equipped to navigate, no. Again, ang alcohol kag nicotine abyan maka-cloud sang judgment naton, or somehow siguro synonymo sa makapaguba, no, sang judgment naton kag maka-create sang dependency sa nga nag-enslave sa aton mind abyan. So amo na, no, kinanglan mangin alert kita
kung amo na gini everyday story ho ang mga kabataan or kita man nga mga adult halong man kita kung mangin discerning kita, mangin wise kita everyday sa mga decisions naton kag bisan pa no sa mga influences sa palibot naton, hindi lang kita basta-basta magbaton or mag pati dayo no sa mga influences or gina-feed sa aton abyan. So reminder ini sa tanan minor kag adult to be alert and sober minded kag labi na gid sa pag-guide sa mga kabataan nga i-anon gid sila i-giyahan gid sila abyan no nga ang ini nga mga bagay iklaro gid sa ila hindi ini makapalipay sa Ginoo no. Kay abyan amo to kagina na explain na naton ang pag take no sang alcohol kag ang nicotine no pagpanigrilyo hindi nalipay ang Ginoo sina abyan no. Itudlo ina sa mga kabataan, so sobriety and vigilance ano pagid ang lesson diri matun-an naton. Pwede kagid maka-share diri mga abyan no sang inyong mga insights. Si Ma'am Genevieve Vizcaya, good morning. Si Ma'am Genevieve diin kaga pamati Ma'am sana kaluli kadulita, good morning. Respect for governing authorities. So ang mga layin naton nga nagaban sang pagbaligya sina nga mga item sa minors nagarepresent sang government acting in its proper God-ordained role to maintain public health and morality. No, masiling kita nga amo nakis hindi na naton sa pagsundon kay amo man gyapon, no? Wala man ginapati sang iban. Pero iba ikaw abyan kung may kahadlo ka sa Ginoo sa Dios. Regardless kung sino dang gibutan sa Ginoo kun amo nang ilang ordinansa or layi nga gina-implement irespetuhon ina naton. In that way, no, ginarespeto man naton ang Ginoo, gina-follow man naton ang Ginoo. So maayo gid no nga isuportahan gid naton no nga mga layi sang aton nga gobyerno abyan. Submitting to just laws, no? Diba na remind kita Romans 13:1, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. When the government enacts laws designed to protect the vulnerable, citizens and business owners have a biblical obligation to obey those laws. Abyan. So, di ba lang makita, mandiri natin ang roles ng justice. Rulers are meant to be God's servants for your good, no? Balsang Romans 13:4. So, kung may banning sa pagbaligya, sang harmful substances sa minors, reflection ini abyan, sang systemic care kag justice. So, kabay pa nakabulig ini sa aton ng mga lessons today, no? Kag hindi lang ni siya mere nga layi abyan or ordinance, no? Ang ano na giniya pagtudlo gini kag hatag protection sa Ginoo sa aton kag nagapakita gini sang pagcare no sang Ginoo sa aton labi na gid sa mga kabataan naton abyan. So bisan budlay tuod no kabalo naman kita ang mga kabataan kundi properly guided abyan mabudlay gid. So amo ginaiya abyan part kina sang hata guidance naton nga may mabudlayan kita pero may nami gina nga fruit abyan may maayo gina nga tinutuyo no kag hindi lang magkataka no pangamuyui sa gihapon ang mga kabataan ang ato tanan naton nga mga kabataan subong pangamuyuan sila naton nga malid gid sila sa insyakto nga dala noon abyan kag ina no paagi man sa aton no nga guidance abyan. So kabay pa ma-remind kita sina kag hindi kita magkataka kag palanggaon sila naton sa gihapon i-guide sila naton sa gihapon abyan. So ang biblical fraction on this ba nag-reveal nga it is not merely a secular legal restriction but a reflection of God's heart for the vulnerable. So by keeping cigars, e-cigarettes or vapes and liquor out of the hands of minors, society aligns sa scriptural mandate sabyan to protect the innocent, promote sober judgment and steward the health of the next generation. So kabay pa nakabulig ini subong sa imo abyan kag ma-open ang aton mind no nga ini para sa ikaayo sa mga kabataan naton tanan abyan kag
kita mangin good example, no, as adults abiyan sa aton nga mga kabataan. There you have it. Salamat gid. Kita ikita buwas the same time 10 o'clock diri sa DYVS. Salamat kay Nung Bonard, kay Joel sa control, kag sa aton nga transmitter site na mga guardian aton. Maayong aga kag madamo gigin. Salamat kag sa imo abiyan, of course. God bless you, no, kag pamati kag diri permi sa DYVS, and please pray nung we will stay faithful abiyan sa gihapon until all have heard, no. Magasunod na si Pastor Jun Luces sa kapanimalay mo. God bless you abiyan. Stay safe. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, everyone! Kag-welcome naman sa Miyerkules ng edisyon sa atong programa, Ang Kapanimalay Mo, with Pastor June Luces. No? Nagapasalamat kikita sa Ginoo for again giving us this opportunity nga mangin updanay naman kita sa sulod sang isa ka oras sa pagbantala sang kaayo sang Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga puluy-an, no? Pinahagi sa sining atong programa Ang Kapanimalay Mo, and we hope and we pray nga today, no, may mga bag-o naman kitang matun-an. May mga bag-o naman kitang ma-apply sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay in such a way nga kanami man nga nag-improve, di ba? Kay kun, for example, kun wala gitaya ga-improve, abi, no? Daw hindi ko na balaya kasaho mo nga maghambal balaya ang iba, no? Kamusta ka? Nga ay sa kaluoy sang Ginoo amo man lang gyapon, o kuti hindi na yan nami, no? Meaning wala gidyagali yan nag-improve, no? So this for this reason nga dapat natun malantaw, no, nga dapat sa matag adlaw nga tanan mangin what's this ang aton nga pagsinalayo, ang aton nga pagtuon, ang aton nga pag what's this, ang aton nga pag-inchindi kag pag-deal sa aton tagsa-tagsa ka mga puluy-an, may improvement gidya, no? So that nga inabalang masiling kita nga by the grace of God, we are what we are, and we are better than yesterday, we are better than before, because as a Christian nakahibalo kita yang the best is yet to come. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Tapos masiling kaya nga ti amo man lang gyapon, ti hindi na yaman ami, no? So, for this reason, today, ang aton naman pagatunan is about family impact cycle, no? Ba, ano ni siya, Pastor, na may family na daw impact pablao, no? So, ano bala ang aton dapat malantaw sa sining nga mga butang, nga naghambal gid kita nga ang importante ni siya kag dapat ang aton nga pagpangabuhi, ang aton pagdeal sa aton tagsa-tagsa ka mga puluyan nagaimprobar, no? It is because nga dapat naton maintindihan nga what we saw we reap. Ano ang aton mga actions today, may mga corresponding ina siya nga mga reactions sa iban nga mga katawan, and most especially sa aton tagsa-tagsa ka mga puluyan. For example, naghambal kita anay nga kunang isa ka bana very supportive siya sa iya asawa, ang iya asawa nagiging confident kaga magiging supportive man sa iya, no? Because if we treat our wife like a queen, then she will be treating us like a king. Pero kung ang paglantaw mo sang imo dira nga asawa daw, servant mo lang ya, no? Di most likely basi tuod, no? Timplahan niya kakape nga mainit pa, kag ibasya ya na lang sa imo, no? So hindi man kita nanamian sang sina nga mga butang. So therefore today, no? So ano bala ang ginatawag natun nga family impact cycle? Kahit importante ni siya, no? Number one, weak father will result to a spoiled daughter. Ubo kasakit sininga, no? Masiling kita tuod-tuod na, pastor. Yes, according to psychology, kunang isa katatay pawala lang, kunang isa katatay do ginauto-uto lang sa balay, spoiled gina, maldita jud na ang daughter, no? So masalinga bo, pastor, kasakit man sa imo magambang nga maldita gid ya. Because that is true, huh? So for this reason, dapat ang mga tatay, aton gid ya paggampanan ang ina nga responsibilidad that we are the leaders of our home. We should not be weaklings. Kay ang mga tatay, this is not for the effeminate. Kung ang tunay na lalaki, tatay sang panimalay, he must be a strong father, a strong leader of the home. Nga, kay tidira nagakuha ang mga kabataan kag ang panimalay sang kusog, no? So imagine naton kun ang tatay hindi na makatindog sa iya prinsipyo. For example, abi ti nag-start man ikaw nga strong, tapos along the way na nagpakasala ka, nakakomiter ka sang adultery, concubinage, ti ano-anong ginahambal mo na sa imo mga kabataan? When you are doing these things, masakit man na siya nga kamatuoran, pero ang imo minsay nga ginapaabot sa imo mga kabataan nga hindi ka mo kasalig sa akon. Kagang inyo nanay, wala pulos. Amo nang matabo. Ikaw ang naghimo sang sala, but ang mag-aani sang sina nga sala, ang imo panimalay, ang imo puluyan. And remember, our God is not mocked. We reap what we sow. So when a father is weak, then it will result to a spoiled daughter. So hindi man taguro nanamian yung aton mga kabataan, maldita, di ba? Kahit especially Kristuanon kita, no? Pero yes, again, wala kita nagakabuhi sa isa ka perpekto nga environment. Nakasala kita, kag nagasuffer kita sang konsekwensya sang sina nga mga sala. And therefore, no, dangupgid kita ya sa Ginoo. So mga tatay, basi masaling kamo, tilaw-tilaw lang ni, no, please. Let us be serious with our calling as leaders of our home, as the head of our family. Nga, our God is not mocked. Whatsoever a man sow, he will reap. So if we sow in the flesh, we will reap death. But if we sow spiritual things, then we will reap a life. So amuna kasimple lang ang aton Ginoo. So therefore, dapat seryoso kita sa aton kinabuhi bilang mga tatay. Nga tatay, giningginsuguran ko, no? It is because kita nga mga tatay, we are the head of the home. So therefore, we need to be serious with our calling as fathers, as husband of the home. No, by the way, good day dira sa kay Ma'am Roda Alesa, sa kay Nika, kag sa kay Ma'am Lasila, dira sa alimo dyan. Good morning madira sa kay Mamarita Dilag sa Dumangas, si Pastor Neva Jean Fabila, si Reverend Herbias, kag si Ma'am Melly Carman, dira sa Badyangan, Iloilo. O, Pastor taga Iloilo, ni unahon ko niya taga Iloilo, no? Si Pastor Paul, kag si Manang Helen Articulo, dira sa Barutak. Si Ma'am Evelyn ni Cupure, si Ma'am Evangeline Duermes, ang Kabatuan. And also man sa kay Pastor Daniel Escalona, kag sa kay Ma'am Linlin, dira sa Duanyas, kag sa kay Pastor Chubbs. Okay? So, balikan nato nini. Mamati kita na isang isa ka special music.
3: Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
2: Okay, so balik kita, no? Nagambal kita nga a weak father will result to a spoiled daughter. No? By the way, good morning dira sa kay John, Captain John Mark Maano, kag sa kay Dr. Joy, sa kay kay Amara dira, Atara I mean, and also sa kay Star Lord, no? Good morning madira sa kay Tristan Emmanuel Patag, kag sa kay paring Resty Patag dira, no? Good day man dira sa akon apo, no? Sa kay Riley Zion Luces, sa kay Pastor Nico dira, sa kay Laika, good day gid, no? Now, nagambal na kita, this is weak father equals to spoiled daughter. By the way, happy birthday sa kay Attorney Bea Singway. Well, sige. So, birawan ko na lang ning mga birthday, si mga celebrators naton. Happy birthday man sa kay Ma'am Gladys Gutierrez. Happy birthday dira sa kay sa akong ihado, sa kay Jade Salazar. I believe captain ni si Jade Salazar also, no? Si happy birthday man sa kay Yanyan Lacson. And happy anniversary sa kay Manong Jerry, kag sa kay Manang Girlie Magalyona, and also man sa kay Brother Alex, kag sa kay Ma'am Melinda Banggay, no? Congratulations man sa kay Pastor Rick Rick, kag sa kay Mariel Pedrosa, no? Sang Monday lang ang ila kasal. So, congratulations and best wishes. So, balik kita. Weak father equals to a spoiled daughter. Number two, dominating or domineering mother will result to a mama's boy. Tinagsugod ko sa mga nanay. Tinatural. nagsugod ko galit sa mga tatay. Tinatural. Soon, no? Ang mga nanay naman, eh, no? So, mga nanay dira, ha? You know, kung ginadaog-daog ninyo ang inyo mga bana dira, kag nagiging domineering kamo, ang inyo ni mga kabataan nga mga lalaki, magaresulta ini sa mga igat-igat ni. Oh? Masiling ka nga daw wala buot ang mga kabataan nga lalaki. Resulta na siya. So this is why nga, what we sow, we reap. What we behave, may corresponding gid ina siya nga nga resulta kag magapanganigid kita sang kabudlayan sini nga mga butang, no? This is why nga dapat ayuhon gidya naton ang aton nga pagsinalayo sa sulod sang aton puluyan. By the way, good day dira sa kay Ma'am Jeneline Mayola Rickert, no? I believe you are from Dallas, Texas, no? Good day madira sa kay Pastor Lea Luces Deza dira sa 3rd Street. O siling ni Ma'am Jeneline, no? 10 p.m. na di sa amon, Pastor. Listening from Dallas, Texas. Wow, praise the Lord, no? Kaga good day na lang dira sa taga 3rd Street, no? Sa kay Pastor Fred dela, Fred Bantulio, sa kay Ma'am Glo, sa kay Gina Gonzales dira, sa kay Tita Ding, and also man, no? Kung sino pa dira ang ara sa 3rd Street, good day dira sa inyo, no? Now, so domineering mother will result to a mama's boy. That's number two. Ari pagiday, narcissistic mother will result to an insecure son. Pastor, ano ni siyang narcissistic, no? Nabalang nanay nga believe na believe sa sarili. Wala siya gakasala. You know, masiling kita, ti Pastor, perfectionist ko mo. You know what? Okay gina siya. Nga, inabalang nag-drive kita sa ginatawag nga excellence. Pero kung nagapahayag na kita nga nagiging narcissistic kita, no? Believe na believe sa sarili, meaning wala ka na yaga pamati sa iban, wala na kaya ga-learn sa iban. O, anong resulta sini? Insecure ang imo nga son. Hindi kita siguro nanamian ang ining aton mga kabataan magiging insecure. O, nga, kay mag-resulta ini mental health problem ini. So, abin nyo, masiling kita mental health, mabuang lang na or whatsoever. No. Normal ina siya, pero nagaresulta ina siya sang aton behavior sa sulod, sang aton tagsa-tagsa ka mga puluyan. So, therefore, weak father will result to a spoiled daughter. Domineering mother will result to a mama's boy. Narcissistic mother, anong i-resulta? Insecure nga mga sons. Ano pagid? Absentee father, self-hating children. Amuna mga tatay, importante gid bala ang aton nga presensya sa sulod sang aton tagsa-tagsa ka mga puluyan. Masiling kita nga ti presensya lang na, but it speaks a lot. Para sa aton mga kabataan, grabe, gold na iya ang presensya natun nga mga tatay. So therefore, hindi natun pag-uyangan. So base masiling ka nga, ti, ang barkada kuya, ang barkada mo ya, agi lang na, nangasawa ka na, may panimalay ka na, then your priority is now your family. Ti, tapos masiling ikaw, ti, pastor kuya, ang number one niya nga ako niya tagaan yung priority, ang ministry, ang iglesia, wrong. Kung hindi ni mo ma-oversee, kung hindi ni mo ma-manage ang eksakto ang imo panimalay. Kay Paul na ambala, how could you manage the family of God? So palagpat na iya ang mga pastor nga masilinga, ti ang ministry unahon ko na iya ang akon panimalay ara manda, no? No, it is not. Kun anong matabo sa atong panimalay? Ti indi ka man guro gusto, kun ikaw pastor ha, alagad ka sang Ginoo. Indi ka man guro gusto nga ang imo panimalay magiging dysfunction, Indi ka man guro gusto nga ang imo panimalay maging contemptible. Meaning, for example, ga-discuss ikaw ya nga dapat ang mga kabataan tudluan, pero mga kabataan mo ya mga perdubal. dapat ang mga kabataan ng mga babae, mga chastise. Pero because nga napabayaan imo, imo panimalay, imo mga kabataan, nagbulusong, wala sang bana. Kag ikaw, pastor. Di ano ang resulta? Meaning, naghahambal kita sa pulpito, but we become contemptible. So therefore, dulao na iyang notion nga kung ikaw, pastor, ang imugidya nga priority, ang ministry. No, your first ministry is your family. Therefore, absentee father, self-hating children. Nadumduman ko na. Naistoryata na diri. Nga may isa ka pastor nga manugwali na siya. Tapos nakita niya ang iyang asawa kag mga kabataan. Gasulod sa simbahan, gadala maleta. Anong buot silingon sini? Anong ambal sa iya asawa niya? Nag-discuss kami sa aton mga kabataan. Kag nag-decide kami, niya kay siling nila sa mga kabataan, niya si tatay, kanami-nami sa iya batasan kung ari sa simbahan. Pero kung ari gani sa sulod sa aton balay, daw liyon, daw tigri si tatay. Tinay, dito na lang ta maistar sa simbahan. So I hope nga hindi na iya matabo sa aton nga kinabuhi. Nami kita nga pastor, dito sa simbahan, bo kaaya-aya kita. Pero pag-abot natin sa atong panimalay, buong galiya ang tagipusoon sa atong mga kabataan. Absentee father will result to self-hating children. Ano pagid? Poor marriages will result to unhappy homes. You know, ang panimalay nga ginpundar sa atong Ginoo. Di kung hindi natin ini siya matagaan sang importansya, matagaan sang lihok, kag magiging unhappy ang atong tagsa-tagsa ka mga puluyan. Anong resulta sini? Interrelated ni. Poor marriages will result to unhappy homes. Unhappy homes will result to broken societies. Te, sa balay lang na nato nagsugod. Kay nagpawala ang ginikanan. This is why, mga bana, mga asawa, ati panagid ninyo ang inyo mga marriages, tagaan gid natun sang importansya. You know, wala kita nagakampanya nga magiging perpekto kita or whatsoever, but we need to try our best nga hindi natin mapabayaan ang atong tagsa-tagsa ka mga puluyan so that nga hindi magiging unhappy ang atong panimalay. Kay kung again, unhappy ang panimalay, then magaresulta ini sa ginatawag natin nga broken. Unhappy homes, poor marriages will result to unhappy homes. Unhappy homes will result to broken society. Kag ang broken homes breeds broken men. So ti sakit-sakit siya. Kag ang broken men, sila ni maguba sang susyudad natun. They will burn the world. So this is why seryosohon gid natun na mga tatay, mga nanay. By the way, good day dira sa kay Sir Andrew, kag sa kay Ma'am Janice, kag sa mga kabataan, si Sir Andrew, kag si Ma'am Janice, Itchano, sa mga kabataan dira, si AJ, si TJ, si Pia, kag si Pio dira sa Las Vegas, ba good day gid, Mayong aga man dira sa kay nanay ni Nita Guadalquiver, sa kay nanay Noemi Quirino, sa kay tatay Dolfo Quirino, kag sa kay nanay Marina Lahay-Lahay, nanay, nanay Noemi, nanay Ninita, nanay Marina, nag-pray gid si Pastor June, kag ang akon family sa inyo, Si Ma'am Edna Kevis, good day. Si Sir Billy Buenafe, good day also. And good day mandira ang taga MRRP First Baptist Church, Sa kay tatay Nuni Gamboa, sa kay manang Marlene, kag sa kay manong Boy Moronaga, and also man sa kay Mami Arlene, Nueva España, no? Kag ang taga opisina dira namo, no? Ang Manselingan First Baptist Church dira, no? Si Ma'am Anjit dira, si Russell Garcido family, and also ang taga Weaker Center School, no? Si Ma'am Army, si Ma'am Camille, si Ma'am Lisel, si Ma'am Chari, Ma'am Arlene, Ma'am Jocelyn, si Ma'am Evelyn, kag si Ma'am Danish. Okay? So, balikan naman nato nini, mamati naman kita sang isa kapahanumdum and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Okay. Good morning, Liwat. Siling ni Pastor Enrique de Sena Pedrosa III. Good morning. Me and my wife are watching from DSB. Siling ni Ma'am Leda Lee from South Korea. Good morning, Pastor Jun. Advance happy birthday. God's favor, goodness, and blessings be upon you and family. Wow, praise the Lord, Ma'am Leda. Good day man dira sa kay sa akon mangod no si ka, si Ma'am Lucy Ascalon. Siling ni Ma'am Nenet Pisaga. Good AM Pastor Jun, a blessed and rainy day to all listeners of Kapanimalay mo. I'm praying nga tani damo nga mga tatay ang nagapamati kay grabe gid nga panghangkat sang tupi ko mo. Bless na bless gid ko. Wow, praise the Lord, Ma'am. Ma'am Grace Ann Paris, good morning also. And then again, ang taga Australia nato, no? Si Ma'am Lynn Lorraine, hopefully naga-replay na sila, no? Ang iyang bana si Sir Rodera, no? Ang mga apo si Kenzo, si Leona, and also man good day man dira sa kay Ma'am Eleanor Barker, no? Sir Ali Benson. Wow. Kumparehay na kita, Sir Ali Benson, no? Kay siya ang nagdulong sang amon ihada. Wow, praise the Lord, no? Good day. God bless Sir Ali Benson. Padayon. So, nagambal kita, no, about some broken men burns the society, no? So, unhappy homes will result to a broken society. Kag ang broken homes breeds broken men. Kag ang broken men, muni siya magaguba sang aton susudad, no? Now, nagsugod kita sa negative, kadto naman kita sa positive subong, no? Strong father, anong iya resulta? Confident ang daughter. So this is why mga tatay, ha? Balik gid kita sa prinsipyo sang pulong sang Ginoo. Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the fear and admonition of the Lord, no? So tatay, nami gid nga tatay nga nagapalangga gid sa iya asawa, because you know kun mapinalanggaon kita sa aton asawa, no, hindi na siya sini nga ay do ka feminine sang ako. No, dira na makita sang mga kabataan nga strong ang ila tatay. So this is why nga siling gani ni Sir Ali Benson, the world needs a godly father. Well, thank you, Sir Ali, no? Yes, amen to that, Sir Ali, no? It is because nga daw amo na nasubong, no? Daw ga ka-extinct ning mga godly nga mga tatay. So again, na mga tatay o mga nanay, ti wala man subong sila ni Mr. Mo. Wala sila nagapamati, at least naka-Facebook live kita, maka-replay kita sa ila. Kag dapat, no? Again, nami gidya mga tatay will stand their ground, no? Ang tunay na lalaki, palangga niyang iya asawa, ginatudluan niyang iya mga kabataan, nagabasa siya Biblia, no? Mahinadlukon sa Diyos, no? And that is a strong father. Feminine mom. Ano naman ang resulta kung ang nanay mapinalanggaon man, kag hindi siya domineering, hindi siya dominante, no? Masculine sons. So you know what? Abi nyo bala mga nanay, kung daog-daogo ninyo inyo mga bana, dira, kamo man agyapon mag-suffer. Nga ah, kahit kung daog-daog ninyo inyo bana, mag-producer ka mo sa mga mama's boy. And generally, no, not all, pero generally, nakita natin nga kung ang wife, kung ang mother is domineering ang mga kabataan nga lalaki, daw gaka-unstable gina sila. No? So this is why nga dapat seryoso kita nga tindugan natin ang nagakaigo, no? Kag dapat sa sulod sang panimalaya, no? Nga ang gabalik-balik gid kita sa pulong sang Ginoo, because nakaibalo kita, ikaw kag ako, we were made in the image of God. So kung sino gani imo manufacturer, dito ka dapat tamdani mo ang ginatawag dira nga manual. Oh, so anong aton manual bilang mga katawan sa aton Ginoo? Ti natural Biblia. Anong ambal sang Bible? Husbands, love your wife as Christ loved the church. Amo nang topic naton last week, no? Wives, submit unto your own husbands. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother so that thy days may be long in the land. So kanami gidya, ang atong Ginoo wala siya nagkulang sa paghatag sa imo kag sa akon sa sininga mga instruction. So therefore, dapat seryoso kita. Oh, siling ni Sir Ali liwat, no? Agreed, Pastor. Praise the Lord, Sir Ali. No? Siling man ni Ma'am Janice Ichano, gapamatigid si Sir Andrew Pastor sa Alaska upod sa amon mga kabataan paagi sa messenger. Wow, grabe galapta ka mo galit, Ma'am Janice. No? Pero sa gihapon, ha? Rest assuredly, Ma'am Janice, nag-pray kami sa inyo, nga family, no? Together with Ma'am Army. Kaga, we praise the Lord for that, no? So, kabaygid nga ang Ginoo maghahatag sa aton good success. So, ano pagid? Present dad. So, naghambal kita kagina. Absentee father will result to a self-hating children. Pero kung presente gani nga dad, anong resulta? Self-loving children. So, kanamigid, no? Nga ang mga kabataan natin, hindi mga insecure. Huh? Oh, basahon ko liwat ang comment ni Sir Ali. Siling diri, the dynamic template of God, husband as the head, protector, hunter, and provider. Wife is the nurturer and helper as the head is God. Wow, praise the Lord, Sir Ali. No? Kanami, gid, no? So, sinupadira sa inyo ang magpadala sa mga comments such as this, no? So that nga, ma-share na ito, no? Ang aton man knowledge sa pulong sang Ginoo, sa mga prinsipyo nga ginahatag sang Ginoo sa aton. By the way, good day dira sa Tagamansilingan First Baptist Church nga mga nanay na mo, no? Si Mamang Ellen, si Nanay Sally, si Ma'am Judy, kag si Sir Jimmy dira. Sir Jimmy, get well soon. Si Manang Nining, kag si Manong June Laguna, si Manang Hermie, kag si Manong Jimmy also, si Manang Mildred, si Manang Julie, si Manang Eva, si Manang Rose, si Manang Cindy Peña, kag si Ma'am Mila Iledan. Ari pagiday, good morning madira sa ako nanay, no? Si Nanay Sara dira sa Balay, si Kisha dira, and also si Inday Marilu sa Alangilan, no? And also man sa amon tito, no? Tito Nini Escalona. Good day dira sa imo tito. So, ano pagid? Loving parents secure will result to secure children. So kanami kun ang mga kabataan natin, they will feel that security kun nabatyagan nila ang pagpalangga natin nga mag-asawa. Because you know, kung pawala ang tatay, kag magpawala man ang nanay, bo, tapos gini. Nagambal kita kagina, nga poor marriages will result to unhappy homes. Unhappy homes will result to broken society. Broken homes breeds broken men. Kag ang broken men will destroy our society. Oh, this is why the world needs men. Nga ini nga mga men mayara fear of the Lord, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom, no? So therefore, mga tatay, remember gina ang isa sa mga pinakapaborito naton nga bersikulo diri sa Kapanimalay Mo with Pastor June Luces, Proverbs 22:6. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? So, before kita mag-break, good day dira anay sa aton mga kauturan, mga kaabyanan naton from Canada, no? Ang Villamore family, Kulinko family, Jaworowski family, Sutana family, Sidayon family, Liavori family, Rodriguez family. Mm. You know, sang nagligan nga Monday, I was privileged nga mag-officiate sang wedding sang akon estudyante. Amo ni sang congratulate ko gina si Pastor Rick Rick, no? Kag si Ma'am Mariel, no? Kag naghambal ako sa ilang every wedding nga akon gin officiate, even until now I am praying sa sina nga mga couple, no? Kaga mo na nagapadayon kita sa pag, because for me that is a ministry. Sa isa ka nag-officiate sang wedding, sa isa ka nag-solemnize sang marriage, it is our opportunity to pray sa couple nga aton gin lead, nga aton gin solemnize ang ila marriage, no? So muna nga even ang aton mga ginatamyaw ni from Canada, oh, no, we were privileged nga gintagaan kita opportunities ang Ginoo nga kita ang nag solemnize sang ila sina nga mga wedding celebration, no? Siling ni Ma'am Janice Chano, salamat gid sa inyo dira tanan Pastor sa mga prayers ninyo, no? So just stay connected, Ma'am Janice, ano? Nami gini nga yan naka-Facebook live ang Radyo DYVS. So that nga bisan layo ay kita, no? Ara ka mo dira sa piyak sang aton kalibutan, pero sa gayapon inupdanay kita sa pagpangamuyo ay, no? So balikan naman naton ini, mamati naman kita sang isa ka pahanumdom and also encouraging words from Luis Ampil.
1: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Ato nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, gina nga habit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is siyempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, ini naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi yun ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampayin kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Naaalala mo ba ang kwento ni Little Red Riding Hood? Ito ay tungkol sa isang batang babaeng bibisita sa kanyang lolang may sakit. Nakita siya ng isang lobo sa kagubatan at siya ay sinundan nito dahil gusto siyang kainin at ang kanyang dalang pagkain para sa lola. Kinausap ng lobo ang bata at inalam kung saan nakatira ang lola. Sinabi ng lobo na mamitas muna ito ng mga bulaklak para sa kanyang lola habang dali-dali namang pumunta ang lobo sa bahay ng lola. Kinain ng lobo ang lola. Sinuot ang mga damit nito at humiga sa kama upang magpanggap. Nang makatulog ang lobo, binuksan ng isang magtutroso ang tiyan nito at na-save si Lola at si Little Red Riding Hood. Alam mo bang ikinumpara ang isang huwad na propeta sa isang lobo sa Biblia? Narito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Ang mga propetang tinutukoy ay ang mga nagsasabing meron silang hatid na salita ng Diyos upang ituro. Sa kaso ng mga huwad na propeta, they bring half-truths to make everything sound good and biblical. Kadalasan ay meron silang choice passages in the Bible and they use these passages to their advantage, for their personal gain. Idinagdag pa ni Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang gawa. Ito ay ang panglilinlang nila sa mga tao. The end goal is to make the people's hearts as far away from God as possible. Kung iisipin mo ang lobong nag-encourage kay Little Red Riding Hood na mamitas muna ng mga bulaklak para sa kanyang lola, ganyan din ang mga huwad na propeta, para hindi tayo makasama ng Diyos, para mapalayo sa kanyang kautusan. Kaya aralin mo ang salita ng Diyos nang malaman mo ang katotohanan.
4: Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Okay, so home stretch na kita, no? By the way, base ara dira si sila ni Ma'am Merly Lumawag, sila ni Ma'am Emily Hiponea, and also man ang Vidal, no? Vidal family, si Manang Carol dira, si Manang Leia, si Manang Linen, si Ma'am Nisa, and also si Ma'am Linde. Good morning dira sa inyo. So, dali na lang kita mauman, no? Nag-utod kita sa loving parents will result to secure children. Second to the last, healthy marriages, peaceful homes. So, imagine natin bala ang atun puluian. May kalinong kagpaghidait. Wala gasing gitanay. Aga pa kagiina. May estudyante, no? Former student of mine, no? Nga nag-struggle man sa ministry. Sir, daw mauntat na gid ko. O nga, mauntat ka. Yeah, sir, ang mga juniors, mga kabataan, nga ginatudluan ko, wala ga pamati. Tising ko anong natabo. Nga ginsinggitan ko eh. Tising ko anong natabo. Nga singgit man sila balik sa tisadyagin, no? So, siling ko siya. if ever, no, siling ko hindi kaya maguntat sa pag-alagad sa Ginoong. Pero kung maguntat ka ginman sa sina nga area, no, siling ko ti ikaw man ang nagsiling ang mga teenager among salawayon. Pero ang hindi teenager, nagapamati ya. Yeah. So, i-focus ka sa hindi teenager. No? Hindi mga teenager nga wala agapamati sa imo, hindi mo pasudlon eh. Hindi man lang kamo mamati, nga masulod kamo. Hindi man lang kamo mamati, nga isturbuhon nyo ang iban. So that's saying kung may focus kita. No? So hindi bala sa sulod sang panimalay, amo man ini. No? Because when we have a healthy marriage, meaning ang tatay, he is doing his role as husband and father. Ang mother, nag-submit sa iyang husband. Ang mga kabataan nagiging obedient sa ilang mga ginikanan, kuti mangin matalunsay ang aton pagsinalayo. So this is why, so mga nanay dira, abi nyo masalingit nga ang submission gina-under ikaw. No, it is not. Because this is mutual love, this is mutual submission. May mga tiniun, nagapasakop kita sa aton bana. Kamo. Tapos may mga tiniun man nga ang bana, no? Again, ang mga bana hindi na sa perfect, ha? may mga tiniun man nga mag-submit kami sa inyo man observation eh. Unless otherwise, oh, nga may bana dira nga hindi ka gidya mamati sa imo nga sa imo asawa. Ti anong resulta sina? So, hindi naman na iya nagakaigo kay ti abuso naman na. So, dapat balansihon gina siya naton, no? Bilang tatay, yes, we are the leader, we are the head of the home. Mga nanay, you are not the next nga nagaliso-liso sang sinanga head. You are the crowns of that head. No? So, you are being honored. No? Kag kung nagasumiter ka mo sa otoridad sang inyo bana, then ang mga kabataan magasumiter mana sa inyo nga authority. Pero imagine bala nga paghambal ni tatay ang primero gidya nga opposition si nanay. Oh. So ginatudluan natin ang aton mga kabataan nga hindi mag-toe the line. Hindi sila magtuman. Oh. Kasi masaling mga kabataan niya, tinga matuman ko si imo, kagani gatuman kay tatay. So this is why. Because healthy marriages will result to a peaceful home. Kag ang peaceful nga mga homes, amo na siya ang pundasyon sa ginatawag natin nga strong society. So this is why nga gabalang-balang ang aton sosyudad. It is because nga ang panimalay aton na pabayaan. So again ha, ang responsibilidad kag ang oportunidad, hindi natin pagbasulon ang pare, hindi natin pagbasulon ang mga pastor, kunang aton panimalay nagkalabuong, it is because nga nagpawala kita nga mga ginikanan, especially kita nga mga tatay. Because as fathers, as husbands, we are the head of the home. And we need to submit ourselves sa otoridad sa aton Ginoo. You know, kung nagasumiter kita sa otoridad sa aton Ginoo, kag nangin mapinalanggaon kita sa aton asawa, anong attitude sa asawa? No? Because it is so easy to submit to a loving husband. Ano naman ang mga asawa? It is so easy to love a submissive wife. So, it is a cycle. Because again, kung ano ang aton ginpanggas, amugid ina ang aton pag-aanihon. Kag ang aton Ginoo, he is not mocked. No? So this is why nga we need our God. No? Regularly, constantly, consistently, dapat mangayo gid kita guidance sa aton Diyos. Hindi ni natin masarangan kung kita lang. So this is why we really need, no, to take up that responsibility to follow the Lord. And as we follow the Lord, no, when we put first things first, He will be the one nga mag-arrange sa mga nagasunod sini nga mga butang. No? Sili ni Jesus, but seek ye first, that is in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So, dala na da sa ginatawag natin nga healthy marriages, no, that will result to a peaceful homes, kag ang peaceful homes will be the foundation of a strong society. Oh, I hope and I pray, no, nga may mga na-learn naman kita nga mga prinsipyo about sa atong tagsa-tagsa ka mga puluyan, no? Kaga nag-pray gid ako sa Ginoo nga kung pagkakamustahon kita, hindi kita mga silingbaw. Sa kaluoy sa Ginoo, amo man lang kong yapon. Dapat may improvement gid. Because as Christians, the best is yet to come, no? And remember, ang isa sang aton mga paborito man nga verse diri, no? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, I hope and I pray nga may mga natun-an naman kita, kag may mga takeaways naman kita. By the way, good day dira sa kay Manang Carol Vidal, no? sa una gapamati ni siya sa aton sa Japan pa subong ari siya din ang kaupod naton, okay? So God willing, kitanay naman kita sa masunod nga Miyerkules. Ako ang inyong tatay sa Panimalay, Pastor June Luces. Nagapasalamat kita sa duwa kakagawad natin diri sa technical, no? Si Sir Bonard Carmona, kag si Sir Joel Ridula, no? Ako ang inyong tatay sa Panimalay, Pastor June Luces again. Good day. God bless us all.

0: sa resulta sang hampang niya sa Setyembre 19 duha ka adlaw antes ang pagsugod sang boxing competition sa Asian Games. Nagpaidalom sa training camp ang mga Pinoy boxer sa Thailand kun sa diin magabiyahe ang mga ini sa Japan sa maabot nga Setyembre 21. Dugay na nga nakakuha o kung dugay na nga wala nakakuha sang gold medal halin sa Asian Games ang Pilipinas nga ang ulihi sa tong panahon pa ni Ray Saludar sa 52 kilogram division nga ginpatigayon sa Guangzhou, China sa tong tuig 2010. Halin pa sad to, permi lang silver kag bronze medals ang nadala pa uli sa mga boksingero sang Pilipinas. Pati gayunon, ang Asian Games halin Setyembre 19 hasta Oktobre 4 sa Aichi kag Nagoya, Japan.
1: Balita 12:33.
0: Kagamit ang mga nagpangunang balita para sa sininga oras. Para sa balita 12:33, ini ang inyong manong balita, Ruth Clauer. Para naman sa atin pahanumdum, Mateo 20, mga versikulo 26, ito 28, nagasaling ang pulong sa Diyos. Pero hindi amo ini ang sa inyo, kay kon sino inyo o kon sino sa inyo ang luyag nga mangin pangulo, dapat mangin sulugoon siya ninyo. Kag kon sino sa inyo ang gusto nga mangin pangulo, dapat mangin ulipon siya sang tanan.

0: kakabyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: Adbeth Flores po. Magandang. Ano ba tayo ngayon? Winnable Wednesday sa bawat isa sa atin. Ayan. Alam nyo talaga, kailangan meron tayo laging focus sa Panginoon. Maaring ang ating Wednesday ay, sabi nga natin, winnable na, di ba? Maaring wonderful, maaring nagwa-wonder tayo, bakit? O maaring nawawala tayo sa hulog at nawawala tayo sa lugar. Pero dapat ano ba, Daddy, ang ating pong Wednesday?
3: Eh, basta itong wow, hallelujah!
4: Ayun, wow, hallelujah. Totoo yun, mga kaagapay. Dapat wow, hallelujah. Pag nakita ko po, nakita niyo po yung nangyari sa Nepal, mga kaagapay, grabe, no? Eh, hindi ako, talaga napapaiyak ako noon. Kasi po, before, may mga gawain kami sa Nepal. Nakadalaw din

0: po kami sa Nepal. At kita po namin, nakikita po namin yon. Kaya ang protection lang talaga ng Panginoon. Tapos pag tumingin ka rin sa ibang bansa, andun din. Tapos may wildfire pa sa Indonesia. Tapos halos every week may nangyayari sa mundo. So,
1: confusion na nga, anak, ang nangyayari.
0: Totoo. Kaya ano yung magpapatatag sa atin kundi yung katotohanan ng Panginoon, katotohanan ng Diyos at pangako niya. So dapat marunong tayong tumingin doon. In spite of everything, we can always still look at the positive na God is in control.
1: Amen.
0: Yun po yun. Kaya iyak ako ng iyak, Dad, nang napanood ko sa Nepal, paulit-ulit. Talagang grabe. Kaya ang daming naapektuhan, hindi lang din naman Nepal, kagaya din ng Tibet, naapektuhan din ng China, doon din sa ibang bayan. Sa Europa din, di ba, nakikita natin na binabaha. Nakakagulat, no? Hindi
1: may
0: naman
1: isang
0: sila...
1: Pilipino yatang doktor.
0: Opo. At makikita nyo, ang daming nangyayari. So, ano sa atin, reminder sa atin? Sabi niya, let's all be ready. Focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So, mga pagapa yun ang dahilan bakit may Far East Broadcasting Company. Bakit may mga programs dito? Bakit? Because we encourage our listeners, mga kaagapay, to continue focusing our eyes on Him. Ano man ang sitwasyong nangyayari, no? So, dalangin natin, di ba? Kung kayo nagtatanong, saan ba? Kung kayo pa yung nakikinig ngayon, gamit nga po yung inyong Transistor Radio at PM Radio, nakukuha niyo po yung program natin mula yun sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabanto po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao at hawak nyo rin po ay Transistor Radio tsaka PM Radio, nakukuha nyo po yung ating program. Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, sabi nga, kung ang gamit nyo po ay Facebook live stream, wala pa rin hanggang hulo. Kung maganda inyong internet connection, maganda rin po yung inyong reception. At tama po kayo, tiles po kami, picture, kasi ayun yung nagre-remain kaming young ng daddy ko. Yun, at saka, mas sabi nga natin, faith comes from hearing and hearing the word of God. So sa ating mga kaagapay, kahit all over the world, let us all pray for one another and encourage one another. Kasi hindi natin alam what's gonna happen next, di ba? But focusing our eyes on Him. So, hold on lang po kayo. So, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral. Dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang magkaroon ng isang ganap na ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang natin matatagpuan. Kung kaya't wow. Amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-usapan natin 8 ways to support literacy skills development kasi nga po kahapon, International Literacy Day, established ng UNESCO at nagsimula noong September 8, 1967. So nearly 60 years na, di ba? Na yun nga, ang layunin ay ipaalala sa public at sa world leaders yung kahalagahan ng literacy bilang saliga ng dignidad at karapatang pantao. So sa article na pinag-usapan natin this week, malino po na napakahalaga ang reading o pagbabasa sa ating mga anak. Noong Lunes, pinag-usapan natin na dapat ay makukuha natin ang interest ng mga bata bago natin basahan sila, di ba? Gamitin din ang pagbabasa bilang paraan ng pagtuturo ng mga bagong salita o vocabulary sa ating pagbabasa sa kanila. Kahapon naman, pinag-usapan natin yung classic na strategy na sa reading, yung see, show, and say, na halos ginagamit ng mga magulang all over the world, no? Sa kanilang mga reading time sa mga anak ng maliliit pang mga ito. At nabanggit din natin yung kahalagahan ng pag-highlights ng mga favorite books ng mga bata at ang paglalagay ng sticky notes dito upang ma-mention sa reading time na ito yung favorite books nila. Merong sense of ownership para po sa mga bata. So ano naman, dagdag natin. Number 5, establish read aloud routines. O yan. Ang mga young children ay nag-thrive sa consistency at predictable routines. So kaya mahalaga na ma-establish ng yung regular na oras sa pagbabasa. Ang recommendation, mag-schedule daw po ng read aloud twice a day. So ang pag-establish ng consistent read aloud routines ay isang powerful way para mapabilis ang language development. So ang mga key benefits ng read aloud routine, sabi, it builds vocabulary, nabanggit na natin. So ang pakikinig sa mga books nag-expose sa mga learners sa isang mayaman, rich, complete words at sentence structures na hindi karaniwang ginagamit sa everyday na pagsasalita. It also improves comprehension. Yung kapag decoding at pronunciation ay naalis bilang hadlang, ang mga listeners ay maaaring mag-concentrate ng lubos sa kahulugan na nag-i-improve ng kanilang ability na maunawaan ang material higit sa kanilang independent reading level. Also, ito rin, ang read aloud, sabi, it models fluent reading. Ang pakikinig sa isang fluent reader ang nagdadala ng buhay sa binabasa. Nagde-demonstrate ng proper pace, expression, punctuation, pauses, at saka pitch o yung tono ng boses. It also, sabi, reading aloud strengthens emotional bonds. Totoo yan. So ang shared reading, lumilikha ng isang predictable at comforting space na nagre-reduce ng stress as nagbe-build up ng strong social-emotional connection sa pagitan ng reader at ng listener. At syempre, ang read aloud create habit and expectation. So, ang predictable routine ay nagbabago ng reading sa isang malalim na daily expectation. Yan. Tulad halimbawa, pagsisipilyo, bedtime preparation, nagiging part yun ng kanilang routine. So, that's one. So, read aloud. Tapos ito rin, maganda rin yung sunod, number 6. Read in small groups. Upang mas maging mabisa ang literacy mula sa mga read aloud experiences, siguraduhin daw na maglaan ng panahon na magbasa sa mga bata sa small groups. So ang research nagpapahayag na ang mga bata na nakikinig sa story sa isang small group setting ay nagde-develop ng stronger comprehension skills, nagtatanong at sumasagot ng mas madalas at nagko-comment sa kanilang binabasa. So ang small group reading ay nakakatulong sa mga bata na mabilis matuto sa pagbibigay ng targeted lessons, personal attention at mas maraming chances na mag-practice ng mas malakas. So ano yung mga key benefits ng small reading? Siyempre, personalized instructions. So ang mga teachers maaaring mag-match ng books at lessons ayon sa specific skill level at pangangailangan ng bawat bata. Ano pa? More participation. Ang isang tahimik at mahiyaing bata mas safe na makapagsalita, magtanong at mag-share ng idea sa isang mas maliit na grupo. Siyempre, may real-time feedback. Ang mga teachers ay mas nakikinig ng maigi, nakukuha ang mga mistakes kaagad at nagagabayan ng mga bata upang ma-decode ang words at mag-build ng vocabulary. Meron ding better comprehension. Ang group discussion ay tumutulong sa bata na mag-analyze ng kwento, maunawaan ang main ideas, at pag-usapan ng kanilang nabasa. At syempre, it also increased confidence. Ang success sa supportive group ang nagpapababa ng anxiety at nagpapatatag ng isang lifelong love for reading. So napakahalaga po talaga ng read aloud routines, ano? Kaya nga habang maliliit pa yung mga bata, gawing rutina sa pamilya ang may read aloud. Maging ito ay nakasked sa araw o kahit bago matulog, bedtime stories. Ang mga panahong ito ay naging iwan ng isang masaya at magandang karanasan sa puso ng mga bata na dadalhin nila sa kanilang paglaki. O ang tanong, ginagawa ba natin ang reading time sa ating tahanan? O hinahayaan lang natin sila sa gadgets? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen, anak. Ganda uli yung sinabi mo. Ang ating pong pag-aaralan sa ngayon ay immortality, ang pagiging immortal. Tayong mga walang hanggan, walang katapusan, ang ating existence, ang ating paglahi. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What are we to expect as heavenly immortals? Better things are waiting for us in eternity. Mas mabuting bagay ang naghihintay sa atin sa walang hanggan. Sa Hebreo 10:24, magiging concern tayo sa isa't isa. I-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. Elijah carried by whirlwind into heaven. Si Elijah dinagit ng buhawi patungong langit. Sa pangalawang hari 2:11, habang naglalakad, nagpapatuloy sila sa pag-uusap, tapos pinaghiwalay sila na karwaheng nag-aapoy na hinihilan ng mga kabayong nag-aapoy din at dinala ng buhawi si Elijah paakyat sa langit. Wow, amen. Free gift of God is eternal life. Mateo 25:46, itatapon sa walang hanggang parusa ang tumatangging tumulong, pero dadalhin sa buhay na walang hanggan ang mga matuwid kay Jesus. Romans 6:23, kasi kamatayan ang pambayad sa kasalanan, pero libreng ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, that is why for sure God is mine forever. Akin ang Diyos sa walang hanggan. Psalm 73:26, ang katawang ko at isip ko pawang nanghihina, pero ang Diyos ang nagpapalakas sa akin, sapat na siya sa akin forever. Hold tightly to eternal life. Hawakang mahigpit ang buhay na walang hanggan. Sa unang Timoteo 6:12, ipaglaban mong mabuti ang faith mo para makuha mo ang buhay na walang hanggan. Tinawag ng Diyos na buhay yan. Nung diniklare mo sa harapan ng maraming mga tao tungkol sa faith mo kay Jesus Christ. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe si Timothy kay Lord. At lalong grabe naman si Lord kay Timothy sa kanyang pag-ibig ng sobrang tunay na tunay. Jesus gives us eternal life. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga mortals tayo kay Adan, ginawang immortals tayo kay Jesus Christ. John 10:28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Never silang mamamatay. Walang makaaagaw sa akin sa mga ito. Jesus is the resurrection and the life. Jesus ang pagkabuhay na mag-uli. John 11:25-26, ako ang muling pagkabuhay at buhay, sabi ni Jesus. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin. Kahit kailanman di mamamatay ang mga taong nananalig sa akin. We are the immortals going to reign with the King of Kings and the Lord of Lords. Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba na?
0: Opo, Ama. Nung nilikha tayo ni Lord, nung nilikha si Adan at saka si Eva, immortal sila. Kaya lang, nung kasalanan ang pumasok,
1: Naging
0: naging
1: mortal.
0: mortal. Pero, alam ng Diyos na kung, kasi di ba, nabalo tayo ng flesh eh, yun yung naging mortal, di ba po? Pero the real us, yung breath, yung hininga niya sa atin, sa tao, alam niya na yun ay mag-immortal. Kaya nga merong salvation eh. Kasi kung hindi, eh kung hindi dumating ang Panginoong Jesus at namatay dun sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para
1: wala
0: bayanan,
1: tayo.
0: ay dun tayo magsasuffer immortal dun sa impyerno. Di ba
1: Mananatiling
0: that?
1: mortal.
0: Yun eh. Dun, yun yung point na eh. Yun ang mangyayari kasi eternal damnation eh. Or eternal life. Yun ang talagang direction natin. Kaya nga, sabi nga, for God so loved the world
1: Amen.
0: That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life.
1: Amen.
0: Everlasting life meaning meron tayong relationship sa Panginoon, kasama natin siya, malapit na yan mga kaagapay, whether muling babalik ang Panginoon, malapit na, or sa ating mga seniors, malapit na rin tayong tawagin, di ba? So, ang anong mas maganda, laging maging handa.
1: Amen.
0: Yun, laging maging handa. Kasi nga sa 2 Peter, yan, favorite verse ko din yan, for God has given us everything pertaining to life and godliness. Pero kung babasahin mo yun, may mga sunod-sunod na instruction yun, ha? Na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan, dapat ganyan. So, ang bottom line po natin sa Panginoon, obedience. Susunod tayo. Pag tinanggap natin ang kaligtasang ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, sabi nga niya, we are already justified by faith. Pero, sinasanctify niya tayo, ginagawa niya tayo, binabago niya tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit, binabago
1: Amen.
0: niya tayong maging Christ-like, maging kawangis ni Kristo, at continuous process yan. Yung kagaya nga po nung kanta, little by little in every way, little by little in every day, He is changing us to the likeness of our Savior. Kaya nga po mga kaagapay, dapat patuloy yan, ang patuloy na paggawa. God is not finished with us yet. And that goes as
1: Yes.
0: well to other people na minsan alam mo yung nawawala na tayo ng pag-asa, no? Let us continue to pray for them until such time that they will come to the Lord. Sabi nga po dun sa Acts 16, di ba? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved in your household. So claim natin yan. So pray na po tayo. Lord, marami pong salamat. Salamat po Panginoon sa katotohanan na kung titingnan namin, we are indeed immortal beings when you created us. Pero dahil sa kasalanan, death became the result of it. Pero because of your love, gusto mo kaming ibalik sa isang tunay na kaugnayan sa iyo. You sent your Son, Jesus Christ, to die on the cross, pay the penalty of our sins so that we can go back, we can come back to our relationship with you. Marami pong salamat doon, Panginoon. And now, choice namin, Lord, is that to obey you, resolve namin sa aming puso to follow you every day. Yun po yung aming dalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong mga kaagapay na today is their special day. Si Michael Donna, Sergio Paulite, Clarita Alarcon, Cornelius Balute, Leonora Venancio, Emmy Alipio, Ampi Olores, Gianna Guevara, Marie Teresa Castro, at ganun din po si Tita Lita at si Tita Angelita, Angelita, salamat. Salamat po, Panginoon, talaga. Napakalaking encouragement po yan sa amin, lalo na po sa akin na everyday, meron po siyang in word of encouragement na lalong nagpapatatag at nagpapalakas. Marami pong salamat, Panginoon. At Lord, sa mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit na today is their special day, we declare blessings upon them as well. Hindi man po namin sila nakasama sa listahan, Pero kagaya ng lagi namin sinasabi, nakalista po sila sa iyong puso, and you know them by name. So Lord, maraming maraming pong salamat at ang dalangin namin, continue to protect your people wherever they may be, maging dito man po yan sa Pilipinas o sa iba't ibang bansa, as you promised in your word. So Lord, be with us as we go through the day at pangunahan mo po kami. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat. Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin. At kahit kailanman di mamamatay ang mga taong nananalig sa akin. We are now the immortals going to reign with the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen, amen.
0: Amen, amen.
1: Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalabasan.
0: Amen po. Totoo amen. Yun. Diba? Totoo po yun. Hindi tayo lalampasan ng Panginoon. Nakakatuwa yung promise ni Lord. At totoo yung sinasabi ni Daddy. Sa millennial reign ng Panginoon, kasama tayo magre-reign with Him. So, ang dalangin natin sa Panginoon, aba, saan kaya ako ilalagay ni Lord?
1: Yan yung nakahanap.
0: Saan siya kaya? Saan kaya ako ilalagay yung assign ni Lord? Diba? Sabi nga, yun yung mga magagandang tanong natin sa Panginoon. So, saan man tayo ilagay ni Lord? We will continue. Pero maganda yung promise ni Lord na we will reign with Him while He was easy. While He reigns doon sa Jerusalem. Diba? And all the people will know, all the world will know, and all the kingdom will know na He is
1: true. Ang Jerusalem anak ang magiging capital ng
0: world. Yes, yes, Dad. I know. Siya po yun. Siya po yun. At yun ang makikita natin. So mga kagapay, that's a choice we have to make. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo, choose Christ always. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran, at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw at si Kuya Benji Musura at ang ating pong buong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalaid po kayo ng Panginoon todo-todo. Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murphy, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawala kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit nga balita sa aton nga eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidungog kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, aktibidad sa DepEd Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod subong sa 1233 Radio DYVS alauna 30 tutu palas 2 sang hapon sa aton nga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa aton mga tagpalamatikag sa aton mga tagtumalan akog sa mga kapadayon nga suporta sa aton nga programa. This is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat lang ang inyong comment sa aton nga comment section kay akon inibasahon kag tamyon. So today we will talk about an important international observance. It is called the International Day to Protect Education from Attack. Ang ining observance gina-observe natin every year on September 9. So now you might be asking, nga kinanglanon gid naton istoryahan ang amo ining special day about protecting education? Isn't ang atong eskwelahan supposed to be a safe place? Dapat ang mga children simply lang gid they should be able to go to school, open their books, listen to their teachers, maghampang upod sila classmates, and go home safely. So of course, yes, that is exactly how it should be. But unfortunately, may argue parts of the world nga affected kids sa mga armed conflict, kag serious violence, schools, teachers, learners, and educational facilities kusa diin sila under attack. And kung ang education is under attack, it is not only ang building lang ang kakadamage. Ang future sang bata pwede man ma-damage. Ang mission sa mga teachers pwede gid ma-interrupt. Ang hope sang family pwede man maapektuhan. And ang isa ka entire nga community pwede gid makalose sang important pathway towards peace and development. That is why ang topic nga ini nagamatter gid. Ang United Nations nag-establish sang September 9 as the International Day to Protect Education from Attack paagi sa General Assembly Resolution 74-275 adopted sang 2020. So ang UNESCO and UNICEF nagbuligid facilitate sang annual observance, and ang message natin this year is especially meaningful, which is, can education survive attack? The resilience

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa aton sa inyong mga tagpalamati and welcome sa Kinaadman Lawrence City on Air. Ako ang inyong alagad, Sally Carmat Trio. And kapag ko,
2: may hapon sa tanan, Jessie Antolino.
1: And of course, as you can see, may ara kami upod ni Miss Jess. We have a very special guest this afternoon. Si But it's okay. You look great, my dear. So you don't have to worry. Okay? So kamusta bisan lapyo? Ano ang nabatsyagan mo?
3: Excited ko kay first time ko na naka-experience ang interview and super grateful dito sa Valencia kay mga mag-accept na kami.
1: So grateful. Mahigit na siya. Alright, so first and foremost, gusto naman ibaluan. Paano ikaw nakahibalo sa Norency and paano ikaw naka-avail sa ato training?
3: So actually, my sister was from Norency. So currently, for how many years? Like more than 7 years. She's still working sa BPO. Dito pa siya sa last sa old
1: now.
3: And then yung motto nga pag senior high school ko, do I feel na gusto ko naging yung lang mag-work man. Ang napon nga work, gusto ko nga ko center man. Na remember ko hala, my sister used to be part sa Mulansi. So what if mag-try man ko? Then may gamay lang to nga setback siya that time kay one of my friend na kambas sa that time na ang naka-avail lang to that time is mga 4Ps. And then ang to sa first bag asa mo to nga batch wala ko pa avail, so nangita gyud ko yo paagi nga nang stalk ko sa Facebook sa page, nag-email na ko sa Nolensi. And then ang to na meet ko nga si Sir Diego from San Carlos na siya. Then, gin-referee ako kay Mr. Larry. Then, si Mr. Larry, ginambalan niya ako na pagto sa Nolensi kay ako ma-interview si mo pag under ka na sa ako.
1: Siya na all. Diretso.
4: Diretso.
1: So, ano na ni Anko? Kay may magula. And then, gin-refer ang Mangkon. No? Gin pa sa Mangkon. And that's so nice. You're from Calatrava. And the senior high school graduate, 18 years old, and grabe, alo ka ka-isog nga nagkanto ka diri para nga mag-avail sa nga training na layo sa imo sa nga pamilya.
3: That time video ko, I felt na scared ko yun na mag-kanto. Kasi ako lang isa pala. Matravel ko for 4 hours away nga, tapos nagkanto di. Pero pag-abot ko man I felt na grabe man ka-welcoming sa environment ang mga staff, grabe ka accommodating, and then ang mga co-scholars ko man, grabe man sila ka mga friendly. So natula, natuya ang fear ko pag na-embrace ko gidya ang environment nga kanami, gidagalit kay hindi kaya ma-left out.
2: Very determined ni Sally, no? Yes. Kaya nang wala siya na upod sa group. Siya yun din na hinaway. Why are you that determined, Gideon, na magsulutin sa nalang?
1: Yes.

0: Grabe, ganyan pala ka hiking. Imagine, magkanto ka din, free tanan, free tuition, makapagwa mo, ganyan, may trabaho, papatay, ang nahinga, kung magkanto ko na, may ma-learn din ko yan, may makuha ko, may makilala din ko nga iba na tao. So, determined din ko yan na magsulod, din ko yan nita, din ko yan paagi, paano ko yan makasulod.
1: Wow, and how does it feel sometime na nag-start ka sa iyong mga training and na-meet mo ang iyong sinig ng mga classmates?
0: That time, medyo pullback nila eh. Kaya, arang wala, kabala-kabala kung wala. Kasi kaya ko niya, kaya ko ng training. Kaya doon ka-intimidating sa mga computers, yung wala mo na. May intimidating, hala ba, ano din kami ito naman? Hindi ko kabala sa mga nate. Pero over time nga, ginitubloan man na, naka-learn mo gito yun daw. Hindi ko yan may na-learn. Sa una, yung mga mula naman type. Sabi niya, okay, nag-gito.
1: Wow. Keyboard lang.
0: Yeah. Kaya ako na ito. Tapos ang mga learning, hindi niya paano sa interview, paano ang mga ang call flow sa mga calls, mga ako na. Daw, hindi ko yan may na-learn. So, ako na, napatsagan ko gito na accommodating tanan nga trainers na dapat ya pagsulod kung pagsulod mo diya wala ka may knowledge dapat pagwa mo ta mo pagili knowledge nga halin gitu ni
1: and nalamian ko wala kay na wala siya na intimidate sa mga tao kay
2: intimidate
1: sa mga trainers wala siya na intimidate sa mga nag English
2: yeah
1: intimidate siya sa computer na I love that kay our provincial government made sure nga ang aton sining mga equipment is aligned sa kung ano ginagamit sa industry. That's why nga sa paglabot sa Concentrix wala ka na intimidate sa ilang PC.
0: Wala
2: wala siya na
1: control sa wala siya na control sa
2: wala
1: damas pa rin wala sa
2: yeah.
1: Yon, I love that. Kay dere pa lang ang training not just sa kung ano ka mo to kundi pati ang mga equipment kung paano nyo na siya gamitin kabalo ka mo because na dere pala na experience nyo na siya. Right? So, kamusta? Ang gusto ko yan ang mabalaan pagin, more on a personal level. Paano ang inyo sininga relasyon sa sunod sa mga classmates mo na grow sa 1 month lang ninyo nga training?
0: Well, at first, around distant, pagin mo lang kayo, hindi kami kinalahay. Pero, over time, given some formation sa dorm, kandiri man sa lab namon, na amon nga personalities, medyo nag-merge din sa iyo bala to the point na hala ka na, may galisi mo, nakilala kong ginag isa katao, pag na nagka-band kami, may nabuo kami na band, and then I could say nga, kung pagkatlo na mong strangers kami, to paghalin namon niya, close friends, hindi yan kami tanggal.
1: Yeah.
2: May amuna na ang feeling. So, hindi lang sa training nag-improve, no? Pati ang inuman na interpersonal relationship.
1: Yes.
2: Kay which is also important mag-work. Mm-hmm. Sa imutanan yung mga nami na na-experience. Eh, ano din ang pinaka-nagtata at pinaka-nag-boost sa inyo sa your confidence pag-apply mo sa call center?
0: Probably ang support nga ginhatag sa nulansi sa staff kag sa ako ng mga peers. Kay firstly sa nulansi sila nagpagita sa imo opportunity kung paano ka mo diin ka ma-apply. So amo na grabe nga solid ga foundation gidya ang nulansi. And then ang mga staff kay sila ga accommodate sa amo kung may kinahanglan kami requirements, may kinahanglan papermahan, sila ga wala gidya bala wala ganyan reklamo, ga-uga, ga-accommodate sila si mo. And then sa mga peers, magiginasuportaan, hindi na pala nila nga kung ano, hindi mong kulba, kayo punta din tanan na muna.
1: Yun. Tanami ako. Kadamo sa mga manami na experience, but definitely, may aragan sa mga pang-panghangkat or challenges along the way. Even 1 month ka lang or more than stay sa dormitory or even sa dormitory. If there's one remember mo daw ka challenge for you ano na kung paano mo na overcome yun na challenge
0: probably sa challenge kaya na is ang scheduling so ang schedule yung hindi mo gidya siya mabend kung ano ang schedule amo ginaiyang sundon. So amo that time na tong first week ko palang na nabudlay di ko palang ay 4 a.m. book daw, 4 to 5 book daw na dapat kayo man ano, tapos maklase mag 8. Pero over time, may na-realize ko man kung ano bala ang i-benefit sa akin kay subong nga ga-work na ko, yun doon kulang na ko galing sa oras. Tapos do that time, hindi ko pa balong sa time management. And then, atong na-face ko na nga challenge about sa scheduling, napuligan, hindi nga ako na paano ko i-manage ang ako ng time.
1: So we're talking about the door scheduling. Yes. Very strict.
2: Yes.
1: 4 to 5 a.m. wake up time. 6 a.m. prayer time. Yes. 7 a.m. breakfast na. Pag 8 a.m. klase na. So dapat kag ang pinaka ano da kay wala ginaya kadula ang prayer time. Yes. Ano? So from the morning pag lunch time and evening may ala gets a prayer time. How does it help you? Ang mga prayer time niya, ginatanggap niyo 3, not just 3 times eh, kasi sabi ano pa, no? Mga midnight, may mga prayer pa mga ginagawa mo.
0: Well, spiritually, grabe, hindi niya ang pag-grow ko. Ang relationship ko kay Jesus na from kaling ko sa buwa, kang pagsunod ko din, nag-love ko din sa to another level, ginsa niya kay Dere, kung gini na feel na ang pagpalagda ni Jesus, malaar, ang ganyan mo na sino. Kay may certain things, kaya gini naman patsyagad, kung ari ka, nandi kung ang mga upod, kaga mga nakapalitot, sino palaga, embrace sa inyong religion. And then, ako na, for me nga, hindi Catholic, I never felt na hindi ko belong kay ang ilang prayer to. Sakop na ganyan walang tanan. So, hindi ka ganyan, hindi kung ano, religion mo yan, welcome ka ganyan, wala ganyan walang may bias or may prejudice sa imo. So, ako na, for though, ang spiritual ko na, ano yan, nang taas pag it's repeat. And, lang na.
1: Oo, kay, ano yun mo, ano yung evangelical?
0: Baptist,
1: right? So, synology, that's why nga, synology, wala discrimination.
0: Yes.
1: Wala discrimination when it comes to perspective, opinions, choices, and even sa religion. So, we have human and the spiritual formation every weekend, pero wala man na siya sa religion.
2: Yes.
1: Nga, dapat ang maka-join ang wala niya religion. Dapat tanan niya dorm occupied sa ma-join sa human and spiritual formation. Because we all believe in one God, right? So, nanami-anib ko kay ang ano na, more than the training na inyo na game, ang most importantly, ang relasyon sa Ginoo mas nagbakot. Okay? Going sa trabaho na, lain na naman ang pagpanghampat ang inyong matubang. Somehow, sa inyong mga pag-start na sa trabaho, how does it help you? Ang training, even ang human formation.
0: Well, so human formation, I see the good in other people. Kay, ano, because ang human, hindi yung quick to judge, hindi yung pala. Then, ako to, namuligan ko sa formation naman din na palagaanay na hindi dapat. Ya, kay isa malang na nga, ano, aring sa kalibutan. Then, ako na nga, do, ang relationship ko sa iba na tao nag-improve. Kaya nadala ko ang halindere. And then, ang sa training naman, dako-dako, bigyan ang kulay sa work. Kaya may mga basic na, for example, basic na computer skills na learn ko na dito. Kundi hindi ko naman, hindi na ako mabudlayan dito. So, dako-dako, bigyan ang kulay sa training kaya sa permission, duwagin.
2: Ang isa ang difference na makita natin sa atin ng mga trainees or graduates. Kaya hindi lang sa skills, pati pa din sa pag-deal, real life ng mga situations.
1: Yes.
2: Pag-apply mo sa sa call center, na feel mo na tayo nga this is it, makuha ko na yung minimum work.
0: Honestly speaking, wala. I was full of doubt that time nga gakuha assessment ah, may COVID yun yun, hindi ko yung pagpasar. And then, naghatag din niya blessings si Lord sa ako na, boom, you pass the assessment, go for the interview. And then after sa interview, contract signing na. So, wow. I was really grateful.
1: Oh, that was fast. Mm-hmm. Just a day of practicing. So, sino po ang muna nga nakabalo, nga nakapasar?
0: Aside from sa naari, di sa na let's see, ang father, yung message ko sa ako po, Papa, may trabaho na
1: po. Wow. Dito si Papa po?
0: Ara, nasa sama, sa Kalatlan.
1: Sa Kalatlan. So, dito siya nakapili na. Upod ba rin mga maupad?
0: Hindi. Ang ako yung bunso, ang mga siblings ko sa iba-iba na lugar. And then, ang upod yun dito sa buong is ang nephew kanis.
1: Gusto mo ginawa na ako sa susa.
0: Pagpuli, pagbibigyan ng gano'n din sa'yo, nag-congress ko sa sapon, ba yun na, ang balag na, kaya mo na. Ayun na ginagal ko sa ginuusin mo, tita, pagkaya pa rin mo ka, anong din nga mag-stay, kaya ginahan din ang akin yung mga grow na.
1: Laid din na, mga mensahe sa kamay. Siyang niya, gusto ka mga ba? Ito, and how does it feel? Ang ginahambal na kay Papa mo, may trabaho mo, ano mo, feel mo?
0: Happiness ka-relief. Kay, for how many years na sila kapakaon, kapabaya sa akin, do malapot niya ang time na ako naman mabalas niya.
1: Mayroon siya yan. Gusto niya ibalik na bulig sa iya. And sa subong, nang siguro ang in the coming na makasweldo ka na, what are your plans sa iyo na
0: first salary?
1: First salary.
0: Siguro, first salary is una akong pagdidan ang vitamins.
1: Good job! Tama.
0: Health is wealth with you. So,
1: yes, exactly.
0: Kung wala ko yung proper na health, di ba? Nung kung magtrabaho, ito hindi na ko ka-earn. So, ang muna yung kung first ganyan yung sweldo, vitamins, ganyan backlog. And then the rest, ano na, sa mga necessities, sa mga need, ganyan na backlog, kay ma-start na kami renting. So, damo, ganyan na susan.
1: Yes. So, welcome to adulting. Yeah. Are you ready?
0: Ready, no.
1: Are you ready sa adulting? That's a nice, hindi ang pinakanamilang get sa tanan niya. Ano man ang imo malabot, hindi mo malintan, ang imo sininga ginikanan, ang roots mo, no? Especially yung mga papa. Kay, while ikaw nag-abira-bira, obra or something nag-training ka rin, siya, grabe, I'm sure nga, ano niya man, panuktok sa langit na ikaw, i-guide, ikaw, i-protect. Appreciate nga, may araw kita sa parents nga, ano, mga parents nga, nag-guide. So, if you have any message for the youth, like you, imagine 18 years old, senior high school graduate, now working sa Concentric, sa kung sila man na kasi wala naka-enroll sa last June for college, ano rin mo sila yung side na?
0: Never lose hope. Kaya no, let's see, always open for opportunities to any youth and kag sa mga adults man nga within a certain range. So, kung wala kakasulod sa subong na enrollment, may aragin na yun sa dasong, hindi gina madula, kaya aragin lang gina sila.
1: And bukas ang knowledge seat.
0: Always open.
1: Always open, alright? And kung may alam mo na parents nga, kasi sa mga ilan, sila nga mga kabataan, may nagkatuda, anong gusto mo nga mensahe pa na?
0: Kung para sa parents naman, hindi, kaya, relief, ginang pagkanto sa inyong mga bata, hindi kay grabe kasi, ginag-guide sila din sa mga mga staff ko sa mga formator sa admin. Sa admin. So, grabe, ganyan na safety and protection ang gina-offer ngayon there. So, no need to worry bala sa inyo mga kids kay very safe dire kay Ara at sila ba.
1: Nice. That's so nice. Di mo nga, ano, sinipin para at least na ma-feel na naman ni Miss Jessie, no? Knowledge is a safe place for everyone. Yes. It is sa talan encompassing man security, sa kung ano man yung mga issues, no? Like mga bullying, mga kung ano man discrimination. So, all of that in the new experience while you are at home. Okay. Kami from our end, we also go out of our way nga ma-ensure nga ang inyo sinigay experience, inyong journey, magiging happy memories nga. At the end of the day, lamang ang dumukong kami to sa una sa Knowledge Sea. And malay mo mabalik ka din, manager ka na. Di ba lang, mag-ikaw na ma-inspire sa mga current ng mga trainees ng Knowledge Sea. So, buong ano ang plan mo? Senior high school graduate, meron ka na, best friend ka na, ano pa ang gusto mo ililang ito na yung life?
0: Probably, to
1: around
0: sa college.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, sa industry, may sundan ko ka to proceed with my education. Nice. When the time comes.
2: Kailangan mo sa mga other mga previous graduates. Mm-hmm. They also help themselves. Mm-hmm. No, mag-school. So, if ever, ano yung inyo gusto nga i-pursue sa school?
0: I would probably pursue the English language, bachelor in English language. Kay takot siya nga bulik sa industry ng ginasagatan. So, kung may ma-improve ko, kay amon na yun.
1: Gusto mo mag-teach?
0: Probably not. Kay ko ba ako hindi dapat ang gusto ko ako mag-observe ka ng knowledge. I don't think I have the capacity to teach.
1: Grabe ka naman sa self mo.
3: Self-aware. I love that. I love a self-aware person.
1: Ano ka namin na. So, based, Bachelor of English, Bachelor sa English language. Anong plan mo mag-grow mag-ilya sa iyo mga, hindi ka mag-go out or explore ano na iyo mga goal?
0: For now, kay ko ako ganyan ang need ko sa ako sa industry, ganyan pala. So, kung gusto ko mag-grow sa industry, i-pursue ko na ako. Pero kung open man ko sa other opportunities nga ihatag ni Lord sa ako. So, kung ano ang ara, i-grab ko din na yan.
1: Very good. Oo, nice kid.
2: Para kung anong, syempre, may ara ng mga i-English na iba nag-pursue into teaching. Kasi gusto yung mag-pursue na manager or team leader,
1: or marketing, pwede pa rin.
2: Same industry.
1: Same industry. Or sa sourcing. No, yeah. Same industry. Sige hapon. Nga araw ka lang. Ikaw naman ang nagpag-interview. Yes. Would you like that? So, anong forward sa self mo? Ang gusto mo growth sa industry? Ano mo growth? Araw ka sa production, araw ka din sa recruitment, araw ka sa marketing side, araw ka sa operation. Ano daan na tanaw mo nga growth mo sa BPO industry?
0: Siguro sa operations.
1: Operations. Mm-hmm. Wow. Why? Grabe gusto mo.
0: Kakakita ko yan sa mga operating na sa pag-centric siya. Gusto ko mag-abutan. Gusto ko siya i-pursue. Gusto ko siya na malapot. So if God will give me that opportunity, I would really grab it.
1: Nice. So that's why gina-prepare yung self niya, ma-enroll siya, no? Mag-bachelor's degree. Pero ang gusto ko mabalaan, while on training, 18 years old, senior high school graduate, na-feel mo bala na inferior ka over others? Kaya yung iba, yung mga, I'm sure, yung nakaupod mo, mga college graduate, mga iba nila, sa yung mga gitpanghulinan yung mga eskwelahan, and then, ikaw, 18 years old, and senior high.
0: Well, honestly speaking, in priority kitya ara ginut sa isang tao mo pero in obra ko lang sa pagpatsyag ko sa inferiority as ginimo ko sa as motivation nga alam kay kita ko nga may lacking ko sa amo nga bagay dapat niya mag-strive to be better ni kuya kay para ano hindi ko why ko gin turn into a negative thing ang napatsyagan ko kundi in-turn ko sa as motivation to grow more.
1: Nice! I love the mindset. It's like 18 years old, a senior high school graduate. So how does it help you sa mga na-feel mo na this one, ang mga naging mga counter-attack, kumbaga? How does it help you?
0: It really helped me to become a better person, not just to myself, but especially to other people. So, nagmayo ko sa self ko, mayo sa ibang, then dungan ko yung mag-grow.
1: Sa iyo. Yeah. Kasi yung mindset. Kanami, ang dapat na ito nga magiging inspirasyon sa atin yung mga youth subo. Oo. Now, was there a time man in your life na you feel like gusto mo naman mag-give up? Doon ka makapoy na?
0: There was a lot of times na ito ko. Pero, ang tao nga nakapalimot sa ako, inaspire ako sila na hindi naging ko kapo yung naging ko. Pero ara, agad sila wala, ganyan pala judgment nga natabo. And then, in-guide ko nila into the positive side sa amo na nga pamilsaro kay hindi na siya namin. So, amo na, dira akong ganyan na experience ng pagiging grateful din sa life na na-receive.
1: That's nice, no? Ang mga yung pinaka-importante sa tanan, Ms. Jess, mga tao man sa Balihemo, nga somehow, put your heart at ease, no? Nga, feeling mo bala sa hindi nga gera, sa hindi nga, no, hindi ako nag-iisa. Yeah. Ay, may upod ko din. No, kahit feeling ko na daw kakapoy na kung may someone yung mag-bullying sa ako, yes. Yung push para nga malabot ako na doon. So, sa iyo mga life, sino na ang tao nga nag-help sa iyo, push nga bakot lang, hindi ka nag-isa, ay hindi?
0: I would name tatlo pa in general. Wow. Like, first one is ang akong yung family.
1: Nice.
0: The second one would be my boyfriend. And then the third one would be my friends. Especially to G and Villa.
1: Oh, may shout out sa friend. Oh, iba ang friend, may shout out. Nice. Ang damian ko kay may ala ka sa na-build na friendship here sa Knowledge Sea, yes. Even for a very short period sa time. And very good yun na. And ang inang mindset, bring it with you wherever you go. Yeah. Kay kanami, again, kaya siyempre kailin mo ni Pat na itugyan ang tanan sa Ginoo. Kung ano man yung problema ang mag-abot sa'yo. Kung makapoy ka, sugit lang siya. Lord, nakapoy po. Ay, araw yun na siya nagmamatisi mo. Right? So, thank you so much for joining us and for sharing your story. Bisan kapoy ka na. Thank you. Bisan lakyo ka na. You joined us. Thank you so much. So, sa atong sila yung mga tagpalamati. We hope na may story or may alaman ka mga na-learn na lesson at the same time na-inspire sa story ni Jen. So, kabay pa nga ang ina na inspirasyon man ma-share nyo sa iba. Diwan, ako si Sally Carman Trio.
2: Ako si Jesse Antolino.
1: Knowledge Inspire, Knowledge Cares,
2: Abase.
1: Nigense.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
4: Mayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host kagabian sa sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri Singers. This afternoon, I would like to share with you Psalm 73:1-3 nga nagasiling. But as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped, for I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked.

You're listening to Papuri, music that exalts Jesus above all. Sa sining hapon, pag-aisturyahan nato ng about sa nagakatabo sa aton kabuhi kung kisa nga hindi patas o kung matarong. In English, unfair. Gatry ka man nga magkabuhi honestly, pero ang mga tao nga corrupt, amo pa ang nagasucceed. Nagabira-bira katrabaho, pero imbis mabuhinan utang mo, mas nagadako na gid. Nagapangamuyo ka, nagasunod sa Ginoo, nagahimo sang insakto, pero makita mo pa ya ang mga tao nga nagapasaway, ila pa kabuhi ang nagauswag. Ini nga mga concerns naton hindi ini bag-o kay bisan gani si Asaph, ang writer sang Psalm 73, ang ginbasa naton kaina nga verses, naghambal man sini. Nagtulok siya sa palibot kag nakita niya nga ang malaot ng mga tao, amo pa ang nagaprosper. Psalm 73 reminds us that believers also struggle with discouragement, confusion, and envy. The important thing is bringing these struggles honestly before God. Ano ba lang ang mga lessons ang makuha naton sa Psalm 73? First of all, we must be careful not to compare our lives with others. Si Asaph, ang writer sang Psalm 73, nag-ako siya nga nahisa siya sang nakita niya ang prosperity sa mga malaot. Pero diri naton makita nga kun magsigigali kita tulok sa iban, malipatan na naton ang kaayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Abyan, comparison easily destroys peace. Comparison blinds us to what God is doing in our own lives. Remember, wala kita ginluwas kaginpili sang Ginoo para i-compare nato ng aton kabuhi sa iban. Instead, God calls us to faithfully walk with Him. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton papuri singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan nato ng about sa nagakatabo sa aton kabuhi nga hindi patas o kun matarong. In English, unfair. Ginbasihan naton ang ginsulat nga Psalm ni Asaph nga Psalm 73. So, ano bala ang mga lessons ang makuha naton sa Psalm 73? Una, we must be careful not to compare our lives with others. Ikaduwa, our understanding changes when we come into God's presence. Nagbag-o ang panulukan ni Asaph sang nagkadto siya sa presensya sang Ginoo. Hambal sang Psalm 73 verses 16 to 17. But when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task. Until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Ang kalibutan nagatakos sang ginatawag nga success sa manggad, comfort, kasikatan, kag influence sang isa ka tawo sa society. Pero lain niya ang ginatan-aw sang Ginoo. Ginatan-aw niya kun ang aton bala ginahimo diri sa kalibutan may ara sang eternal value. Inaabala ang mga bagay nga abinaton marks of success, madula manatanan. Bisan pila pa ka maleta ang imo kwarta, hindi mo mana madala sa kamatayon. Hindi ka man pagpamangkuton sang Ginoo sa judgment in the last day nga ti pila ka milyon ang natipon mga kwarta. Hindi bala? Sometimes we become discouraged because we only see the present moment. God sees the whole picture. Amo na gani abyan, importante gid ang pagpangamuyo, ang pagsimba, kag ang pagbasa sang pulong sang Ginoo para makorrect sang Ginoo ang aton perspective sa kabuhi. Remember what Isaiah 55:8 and 9 says. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Lastly, God Himself is our greatest treasure. Sa katapusan sang Psalm 73, nagbag-o na dira fully ang tagipusoon ni Asaph. Hambal sang Psalm 73 verses 25 to 26, Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Na-realize ni Asaph nga bisan abi naton unfair ang kabuhi dira

sa kalibutan, mas maayo gid sa gihapon nga kaupod naton ang Ginoo kesa sa may-ara kita sang earthly success pero layo kita sa Ginoo. Abyan, panumdumo naton nga madula ang kwarta, ang kasikatan, bisan pa ang aton health. Only the Lord remains forever. The believer's greatest blessing is not an easy life. It is the presence of God Himself.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Magandang hapon sa ating mga kapatid sa Agape Family Centers all over the Philippines, especially to our senior pastors Romel and Susan Guevara and pastors Jesse and Debbie Socaldito of AFCPH Norzagaray. Magandang hapon din kay Ate Lai. They are following us through Facebook Live. Greetings man sa akon mga paryente nga nagaupod sa aton programa, especially to Francis Dagunan. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod, and also to the students, staff, parents, and teachers of Emiliano Lizares National High School, especially to Ma'am Rita and Ma'am Chiki. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa ila ni Alice Melendez, Tristan Gulay, Chris Dacumos, Elinor Dureza, Ransom Garcia, Alan Henterola, RJ, Sarah Jane Villaflor, Sheila Sadile, Ayan Tingson, Japeth Dolana, and Laarni De Los Reyes. Stay anchored in God's presence as we share more timeless praise from the Papuri Singers.

Until next time, kabay pa nga nasimba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation, kag sa aton programa nga Papuri. When life feels unfair, do not run away from God. Run closer to Him. Because the presence of God is better than anything this world can offer. God bless everyone.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presi! Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, diba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.
7: Good afternoon to you, my sweet friend. Welcome to Uprising here on 1233 Radio DYVS. This is your friend Angel. Kamusta ka bien? Sa sining hapon. I hope everything is doing great by God's grace. Nakapamahaw ka na bala bien? I hope nga. Busog ka na. Sa sining atiyon. And of course, no, we praise God man sa mga provision niya on everything niya atong na-consume, ginakaon. Even aton niya pa ma how recently panami bali appreciate no ang mainit-init niya kape kung ikaw nag-inom sang kape sa sini nga hapon. Okay, no, kanami maghigop sang kape nga mainit-init and of course Pinoy tayo bala no bisan ulan or init no nagakape git kita. Actually, it is the small moments or simple moments in our life nga kung sa diin, it can bring relaxation sa aton and a little pause sa tanan yung mga nagatinumpok ng mga ubra nato. No, mayong hapon dira sa aton yung mga nanay nga sako gid sa aton man dira nga panimalay. Good afternoon to you and I hope nga naka-relax ka na at this time of the day. Dugay-dugay, mag-busy naman kita sa pagpreparar naman sa atod panya puno. Hello man dira sa atod mga tatay nag-tune in diri sa Radio DYVS. Maayong hapon gid and of course sa atod dira ang mga listeners sa ila workplaces, maayong hapon. And at this time, let us listen to beautiful music with our first song entitled Light Shines Bright with Toby Mac.
8: Light Shines

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay gamit po ang radyo at syempre yung mga online followers po. Maraming salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Bigyan po natin ng isang senaryo ang ating pag-aaral ngayon. Ano po? Halimbawa, kayo po ay nagpapatayo ng bahay. And then habang itinatayo ang bahay,

Magandang katanungan yan, ano? Kasi siyempre, marahil ang sasabihin ng iba, depende siguro, Pastor, magkano na ba nagastos, baka kakayanin pa, at marahil po may mga magsasabi na pwede pang ipilit, at may magsasabi naman na siguro ang maganda ay gibain na lang. And ako'y naniniwala na hindi po lagi pera ang issue. Sapagkat kung gagawin nating larawan yan ng ating buhay espiritual, alam niyo ba na yung relationship natin sa Panginoon, yung kalidad nito, ay nagsisilbing pundasyon ng ating future obedience. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, hindi lamang naman sa kasalukuyan, di po ba? May mga pagsunod pa tayo sa hinaharap. At napaka-importante po na sa kasalukuyang level ay nandoon na po yung ating paghahangad na masunod ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, kung yung ating gagawin ngayon na mga desisyon, mga kapasyahan, ay masasabi nating mahinang pundasyon para po sa future obedience natin, then I would say, ang pinakamagandang gawin po is to create a new foundation. Kaysa po yung ipilit natin yung mahina. Kaya sa ugnayan natin sa Diyos, minsan ganyan po, ano? Kinilala natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, at marahil po may mga aspeto ng buhay na dapat ay inaayos, pero ang problema po, tinitiis nating nanduroon sa, ika nga eh, hindi katanggap-tanggap na kalagayan o yung pwede na ito na kalagayan. At pag tayo po ay nalagay sa ganong sitwasyon, tandaan niyo po ito, maaaring sa kasalukuyan ay maginhawa, but it will affect future obedience. Napakahalaga po na sa ating buhay espiritual, palagi nating isinasaalang-alang ano ba ang epekto nito sa aking pagsunod pagdating ng panahon. Kasi ang iniisip natin, hindi lang dapat yung kasalukuyan. How will your decisions for today? Paano po na yung ating mga commitments for today? Yung ating mga, in fact, pati yung mga papasukin yung transactions, dapat i-consider nyo rin po. Siguro ang tanong ng iba, sa paanong paraan, Pastor? Ito po yan. Halimbawa, kayo po ay kukuha ng isang gamit na hindi naman kailangan, pero nakita nyo, kaya nyong hulug-hulugan. Ngayon, kung talagang hindi naman legitimate need, alam nyo ho ba na pag pumasok kayo sa long-term commitment, dahil babayaran nyo yan for how many years, ang ibig sabihin niyan po, you will be committing yourself to be busy in the coming years. Kasi alam naman natin na minsan po, marahil ay okay kayo sa source of income at the moment. At alam natin na hindi naman natin kontrolado yan sa mga darating na panahon. Baka mamaya, yung simpleng pagnanais na makuha nyo ngayon, yung gusto nyo, will create problems and complications in the future. So I hope nakikita nyo po yung sinasabi ko. Na marahil po, simpleng, sabi nga eh, isang swipe lang ng ating credit card, ay papasok ka sa isang transaksyon that will make you commit to paying the amount for several years. At yan po ay commitment. Minsan kahit sa cellphone, libre app, maglalaro ka lang. No? If you install this app, manunood ka, maglalaro. Ang question po, how will this affect your future obedience? Baka ngayon meron kang struggle na sa oras. And then you will add to the struggle, ito pong mga bagay na ito na hindi naman nag-e-exist noon but will definitely take away significant time from you. So pag pinili po natin gawin tong mga bagay na ito, mapapansin mo yung future obedience will be affected. Yung decision mo sa kasalukuyan sa halip na magpapadali ng ating pagsunod, eh paminsan po nangyayari baliktad. It will create complications in the future. Eh paano nga naman kung halimbawa may hinuhulugan kang kunwari sasakyan? Ulitin ko po ha, siyempre kayo pa rin na magpapasya dyan, di naman laging sinasabing mali. Ang sinasabi ko lang, nag-abot na yung inyong maintenance, yung hinuhulugan, plus other expenses. Of course, wag naman, pero alam natin na sometimes may mga emergencies. So pag dumating yung ganoong panahon, ang magiging malaking problem po dyan mga kapatid is nakatali tayo eh. At maaaring kung meron man tayong time na babalansin natin ngayon, in order to meet that need na later on mag-accumulate, baka kailangan may extra time pa tayo sa ibang bagay. So, eventually, the time

0: that you have dedicated to God ay kakainin ng oras na yan. Kaya napakahalaga po talaga i-reconsider. Ano? Kaya dito sa ating pag-aaral, tingnan po natin, sabi sa Galatians chapter 5, verse 1, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Alam naman natin na there is power in the blood of Jesus. Di ho ba? Amen tayo doon. Pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan, sa pagkakaalipin sa kasalanan. Pero nais ko pong banggitin din sa bawat isa na alam niyo po, hindi lang naman yun ang issue. May mga times po na meron tayong mga self-created entanglements. Yan po yung mga problema na ating nalikha para sa ating sarili. Nagkakaroon tayo ng entanglements, natatali tayo sa kung ano-anong mga bagay. At paminsan po, ito yung napakahirap kasi pinalaya tayo ng Panginoon, tapos tayo naman willingly ay nagtali sa ating sarili sa mga bagay-bagay. At later on, mapapansin po natin sa dami ng kinoconsider, sa dami ng mga bagay na kailangang isaalang-alang, hindi ngayon tayo makasunod ng lubos. Dito po sa Galatians chapter 2, verse 20, ang sabi po ni Apostle Paul, "My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me." Consider natin yung unang bahagi. My old self has been crucified with Christ. Yung diwa po nito ay makikita natin sa maraming hamon na binitawan ni Kristo. To die to self. In fact, hindi lamang ito isang hamon, isang katotohanan to eh. Na pag tayo po ay kumilala kay Kristo, we have died to self and we should live for God. Kaya nga yung Galatians 2:20, madalas po ginagamit na illustration dyan, yung baptism. Di ho ba, pag binabautismohan, nilulubog sa tubig at kadalasan po ang tinutukoy dyan, yung namatay ka na, dying to self, and now you're living for God, for Jesus. Now, kaya po napakahalaga ito kasi paminsan, yun pong dying to self na aspeto, hindi natin lubos na ginagawa. May mga bagay na kung saan, bagamat kumilala na tayo kay Kristo, may mga ties pa rin tayo sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. And it makes obedience difficult. Kasi nakatali tayo sa mga bagay na hindi natin dapat pagkatalian. Mga self-created entanglements. Kaya ang ibig sabihin po ng dying to self is to put your own sinful desires, pride, ambitions, and self-will under the authority of Christ and choosing God's will over your own. So maliwanag na hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili. Namatay ka na rito. Kaya nga, paminsan-minsan, pag may kinakasal tayo, nililinaw din natin yung, ano, yung importansya nung leaving and cleaving. Kasi basically, parang ganito ho idea niyan eh. Di ho ba marami sa mga marriages kaya nagkakaroon ng problems kasi yung mga relationships na nauna, limbawa yung relationship with parents, with friends, classmates, pag hindi na bago yun at tinuloy-tuloy mo pa tapos married ka na, yung problem dun sa relationship na yon, makikipagkompetensya siya ngayon sa bagong relationship mo. Kaya nga yung principle of leaving and cleaving is a very important principle kasi paalala sa atin to na may mga bagay na kailangang either tapusin na natin completely or kung hindi naman masama o kasalanan, limitahan na natin permanently. And we should not allow ito pong influence nito na magpatuloy sa ating buhay. Kasi ang nagiging problem po, tandaan nyo, limited naman ang oras eh. Kung ikaw po ay halimbawa nag-asawa ka, nung binata ka or dalaga ka, you have 24 hours in one day. Guess what? Nung nag-asawa ka, the same. Nagkaanak ka, the same 24 hours. So dumadami yung ating responsibility, pero yung oras, hindi. So kung hindi natin puputulin yung ties with other relationships, again, hindi naman kinakailangang masamang uri ng relasyon, but sometimes relationships that may be acceptable, but they will serve as competitions and complications to your new relationship. So kailangan nating consider yon. Kaya nga sa pagsunod sa Panginoon, We have to die to self. Kasi pag hindi po nangyari yung proseso na ito, yung nahahating commitment natin will limit our obedience to God. Yung future obedience natin will be affected. Kaya paminsan mapapansin mo, gusto nating sumunod, pero walang pagbabagong nagaganap, no? Parang ganito ho yan. Kung familiar kayo sa New Year's resolution, o sa mga meron yan, tanungin ko, kumusta naman? Di ho ba? Ako, marami yan. Ngayon, kaya ako po natanong at nasabi yan, kasi hindi ba tayo nagtataka bakit kadalasan hindi naman natutupad yung mga New Year's resolution na ito. Dumadami yung gusto nating gawin, pero tayo mismo hindi natin magawa. Sabi nga ng iba, parang niloloko na lang natin ang sarili natin. Ako po'y naniniwala na hindi yung kagandahan ang gustong mangyari at hindi rin po yung kagustuhan ang issue. Ang issue po ay walang room for growth. Masyado nang puno ang ating mga schedule, masyado nang nag-uumapaw ang ating kaabalahan, na pag nagdagdag pa tayo ng gustong gawin, kahit maganda po yan, by the limited space that it has in our lives, nahahadlangan po eh. Hindi siya makausad, hindi mangyari yung paglago. Kaya ganoon din sa ating ugnayan sa Panginoon. Napaka-importante po na ma-realize natin, baka merong mga relasyon na kailangang alisin, bawasan, mga commitments na dapat tanggalin, hobbies that maybe kailangan tapusin mo na, or bagay na hindi natin pwedeng i-overlap sa relationship sa Panginoon because that will create competitions and complications. Kaya nga, if you remember, di ba, pag tayo ay kumilala kay Kristo, dalawang salita ang laging nag-stand out eh. Ano yung una? Repentance. So, hindi pwedeng nagsisi ka sa isang bagay, sa isang maling pamumuhay, tapos babalik ka na naman doon. Hindi ho tayo pinapatawad para lamang itolerate at bumalik sa dati. Tayo po'y pinapatawad upang makapagpatuloy ng malaya. So, ang nagiging problem natin, minsan po nagre-repent tayo of particular sins, pero wala namang complete change sa ating life, lifestyle. Di ho ba? So, eventually, nangyayari po dyan, hindi tayo makasunod kasi ang isang bagay na supposed to be naiwanan na natin, tinalikuran na, nariyan pa rin. The other one is lordship, meaning having authority, ownership, rule, and rightful control over someone or something. So, obviously, tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, siya masusunod eh. Alam nyo ho, marami sa mga dahilan kung bakit tayo hindi makasunod. Tayo naman ang may gawa eh, dahil gusto nating maghari-harian sa aspeto na iyon ng buhay natin. Gusto natin tayo ang in control sa aspeto na iyon ng buhay natin. So hence the complication, hence the struggle. Kaya po pag hindi natin itinama, hindi natin itinuwid, hindi natin inayos yan, ganyan po talaga mararanasan natin. Tayo po ay mahihirapan sa ating pagsunod. Una, dahil yung dapat pinagsisihan, binabalikan, yung dapat ipinapasakop, hindi naman natin pala lubos na pinapasakop. So, pag sinabi nating repentance, it is to recognize sin. Pagkilala na yung ating ginagawa o yung ating pamumuhay ay hindi tama at may responsibility. Pangalawa, to regret sin. Okay? Kailangan makita yung sorrow, di ho ba? Hindi ho yung tipong, sige, sorry na, kundi talagang may pagkilala. And to turn from sin. Okay? Iwanan natin ang makasalanang pamumuhay and to turn to God. At ibaling ang ating buhay at pagsunod sa ating Panginoon. So yan po, kung nangyari yan, so lalaya tayo. Pero kung tayo naman ho ay nagsisikuno, tapos babalik na naman tayo doon, hindi ho totoo yung pagsisisi yun. Ang nangyayari doon, pinipilit nating mag-coexist sa buhay natin yung mga bagay na hindi acceptable at hindi dapat tinotolerate sa mga bagay na nais ipagawa naman ng ating Panginoon. Kaya minsan talagang yung struggle, hindi tayo iniiwanan eh. Iba ho yung may struggle ka pero nagbabago dahil lumalago ka. Ibang usapan din ho yung yun at yun ang struggle mo kasi hindi ka lumalago. Ibang usapan yon. Kaya nga pag pinag-uusapan natin din ang Lordship, we have to remember who is God sa ating buhay. We have to acknowledge His authority, His ownership, and His rule. Siya po ang dapat masunod sa ating buhay. Kaya ho, pag sinabi nating siya ang Panginoon, eh hindi ho yan titulo lang na binibigay natin sa Diyos. It's a relationship. Ang sabi nga sa Luke chapter 6, verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, when you don't do what I say?" Bakit nga naman tinatawag pang Panginoon, Panginoon, eh hindi naman natin sinusunod yung gusto niya. So bandang huli, hindi rin nangyayari yung dapat mangyari. I hope you get the point. Kaya nagkakaroon po ng mga struggles, mga problems. Kasi dapat may pagsunod na, hindi pa natin nasusunod. Kasi nga, ang nangyayari po, may mga bagay na hindi acceptable that we consider as acceptable. If He is the Lord of our lives, then definitely He owns our lives and we should follow Him. Kaya magandang pag-isipan. May mga bagay ho ba na supposed to be, pinagsisihan nyo na pero nandyan pa? May mga bagay ba na supposed to be, inaalis na natin kasi si Jesus na ang Panginoon ng ating buhay pero nandyan pa rin? So kumusta tayo sa dalawang bagay na yan, repentance and lordship? Kaya mahalagang tandaan, pag sinabi po nating siya ay Panginoon ng ating buhay, it means that you are no longer the master of your life. Hindi na ikaw ang Panginoon, hindi na ikaw masusunod. So ang dapat nating tanong, Lord, ano bang kalooban mo? Ano ho ba ang dapat kong gawin? Ano ho ang nais nyo? Hindi na yung ano yung nais natin, gusto natin, ano yung senaryo na gusto natin pag maglingkod, ano yung setup na gusto natin. Hindi po, ano ang kalooban mo, Panginoon? Because He is the Lord of your life. Pag napakaklaro po ng lordship ng Panginoon sa ating buhay, we will be able to avoid itong mga unnecessary complications na ito. Na supposed to be, dapat tinalikuran, iniwan, inalis na, hindi ho ba? Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo, pag hindi naman naging napakatotoo ng ating repentance at pagpapasakop sa lordship ng Panginoon, may mga natitira pa na mga humahadlang sa atin. And we have to deal with these things so that we can truly obey the Lord. Pangalawang bagay po, pag sinabi nating pagsunod sa ating Panginoon, we also have to acknowledge na yung old identity at saka yung allegiance to sin has been broken. There is now freedom. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi na ako ito. Hindi na yung gusto ko. Hindi na yung preference ko. Hindi na yung nais ko. Ano ba yung nais ng ating Panginoon? So wala na ho yung pagkapit sa kasalanan. Pangatlong bagay po, I now belong to Christ. Ownership. Siyang may-ari ng ating buhay. At dahil siyang may-ari, tayo po ay tagapag-ayos lang o yung tinatawag nating katiwala. At hindi tayo ang dapat naghahari-harian. Di po ba? Kaya pag maliwanag po sa atin ito, mapapansin mo magiging mas maayos ang pagsunod eh. Kagaya ho ng illustration natin sa umpisa, halimbawa, meron kang itatayo, tapos yung naitayong pundasyon ay mahina. Ang question ko nga sa inyo, itutuloy nyo ba? Knowing that someday, yung kahinaan ng pundasyon na pinagtuloy-tuloy nyo pang ipagawa, yan ang magsisilbing limitasyon. May mga gusto ka pang idagdag, iayos dun sa bahay, hindi mo na magawa dahil alam mo na in the first place, it was a weak foundation anyway. Pero tinuloy mo. Pero kung inayos mo yan, then your future and your future potential mas lalong lalawak. Bakit? Kasi nandoon na eh. Yung mga weaknesses, yung mga cracks sa foundation, dinil na natin sa kasalukuyan so that future obedience will be easier. Yan po ang dapat senaryo sa Christian life natin. Obedience becomes easier. Bakit po? Because as the years go by, yung mga bagay na hindi acceptable, inaalis, dinidil na natin with finality. Pero as long as nandyan po yan, nandyan yung mga struggle na yan, at tayo po ay nahahadlangan yan, then it will be very, very, very difficult for us to move forward. Kaya ang challenge po mga kapatid is to make sure that we evaluate yung current spiritual life po ninyo is the foundation not only for present but also for your future obedience. So if that foundation is weak, it will not only affect your present, but also your future relationship with God. Kung anong potensyal ang ilalawig po nito. Kaya napakahalaga po itong ating pinag-uusapan na ito, to have clarity of calling, to make sure that we understand kung saan tayo magtutuon at doon po natin ilalaan ang ating buhay para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Mga kapatid, sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, at patok na negosyo.
3: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Ito po ang Entre Pinoy Espesyal sa ilalim ng partnership ng Business as Mission Philippines. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, and with me, Architect Renan Del Rosario. Siya po ang proprietor ng SDG Design and Build. Magandang araw po, Architect.
5: Magandang araw po, Ma'am Jo.
4: Kumusta po?
5: Okay naman.
4: Meron ba kayong mga babatiin, family, friends, relatives?
5: Sa asawa ko na lang. Hi, Rosel.
4: Medyo mahihain si Architect. Ayan, Architect, bago po ang ating discussion about business, can you share us your faith journey po?
5: Okay. I came into faith recently, mga 4 years ago. Mm. 2022.
4: Wow.
5: Pero during my college years,
4: sa Diliman, sa UP Diliman.
5: Diliman, oo. Mm-hmm. Meron na akong inclination towards the Christian faith.
4: Uh-huh. Kaya when lang, you mean inclination?
5: I was raised as a Catholic kasi.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, unti-unti, parang may realization na panay traditions.
4: May mga question ka.
5: May mga questions in my mind, ganyan, regarding traditions, regarding doctrines. Tapos na-introduce ako doon sa college kasi may Rizal.
4: So nung college ka, nagkaroon ka ng mga tanong.
5: Yes, nagkaroon ako ng tanong, and then na-expose ako yung life and works of Rizal.
4: Mm-hmm. Yung isang subject, na general subject.
5: Oo, tapos yung questions niya about yung Catholic faith, okay, Catholic tradition. So parang nagkaroon ako ng parang searching din.
4: Mm.
5: Yan. Tapos nagkataon, yung mga naging kaibigan ko, mga Christians.
4: Natatanong mo sila?
5: Oo, nagkakaroon ng discussions during that time. And then later on, naging, actually yung dalawang groupmates ko sa thesis, parehong Christians. Na nalaman ko na lang eventually. Hindi naman siya. Oo. Tapos, nagkaroon ako ng girlfriend, yung wife ko ngayon. Mm. And then it turned out Christian din siya.
4: Oh, okay.
5: So, hindi rin naman naging madali. Kaya sinabi ko na medyo recent kasi parang circuitous yung aking yung transformation.
4: Mm.
5: Hindi siya immediate. Daming questions. Oo, mahaba, mahaba. It took years kasi naging girlfriend ko yung wife ko 2002.
4: Oh, mahaba.
5: 2002, tapos yung
4: recent
5: yes, yung talagang, dati kasi I have so many questions. Mm. Tapos pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ko siya maintindihan. Hindi ko siya maintindihan. Parang, ba't nakasulat to dito si David makasalanan?
4: Mm-mm.
5: Dami niyang sins. Mm-mm. Ang daming hindi ko maintindihan sa Bible. Parang sabi ko, parang hindi Diyos ang nagsulat nito, parang tao.
4: Para kasi siyang history book.
5: O, lalo na sa Old Testament.
4: Yes, oo.
5: Ang daming questions, ang daming doubts. Tapos, ganun lang siya. Naging mag-asawa kami ni Rosel, ganun pa rin.
4: Mm. Napaka-prayerful ng iyong wife.
5: Actually, dumating sa point na dun sa career ko, nagkaroon ng mga problema.
4: Mm.
5: tumalikod ako. Tumalikod ako sa Diyos. Sabi ko, ano ba tong pinaniniwalaan ko? Para saan pa? Hindi naman maayos yung buhay ko.
4: Anong year yan?
5: 2017, 2018. Mm-mm. Ano yun eh. Kasabay yun, nalugi ako sa project.
4: Mm.
5: So, ang daming financial difficulties. Tapos,
4: may anak na kayo niyan?
5: Meron na yung panganay namin.
4: Okay. By the way, balik tayo sa usapang Bible, ano? Para po dun sa mga kaagapay po natin na marami din ang mga question sa pagbabasa ng Bible. Bakit meron dito paulit-ulit na nagkakasala, merong mga patayan, merong kamatayan, merong mga nakaka-troublesome yung iba. Pero overall, kaya kailangan po natin ng gabay ng banal na espiritu and gabay rin ng mga tao to help us understand yung wisdom na nagmumula po sa Bible. Pero overall, makita natin dun yung highlight eh, kahit na gaano katigas ang ulo ng tao at paulit-ulit ang kasalanan ng tao, ang Panginoon hindi nagsasawa na magmahal, ang Panginoon hindi nagsasawang mag-build, mag-forgive, at patuloy na unawain ang bawat isa sa atin.
5: Totoo, totoo.
4: And naranasan mo yon,
5: Arkite? Naranasan ko yon for myself. Kasi during that time, yun nga, dumaan ako sa period din ng depression. After
4: anong year yun?
5: Yun nga, mga 2018.
4: So ito yung project mo, nalugi.
5: Nalugi
4: tapos
5: ako sa project. May
4: anak na kayo, ilang taon na anak mo?
5: Yes. 3 years old yung anak namin.
4: Baby pa.
5: 3-4, ganyan.
4: Mm-hmm. Tapos kumusta ang wife mo noong
5: time,
4: baby kayo?
5: Okay, ano naman siya. Siyempre, very stressful para sa kanya yung time na yon. Kasi nung time na yon talagang ano eh, parang galit ako sa mundo. Galit ako sa lahat.
4: Mm-mm.
5: Lagi mainit yung ulo ko. Tapos inaaway ko siya ng walang dahilan. Medyo ano, yung pinagdaanan ng asawa ko sa akin, kung wala siyang faith na, na pinangahawakan, I don't think mag-survive yung ano namin, yung marriage namin.
4: And
5: she told me, sinabi niya sa akin, actually, umabot sa point, pinaubayan niya na ako sa Diyos.
4: Grabe.
5: Tapos sabi niya, kasi in despair din siya, sabi niya, ano nangyayari, ba't ganito?
4: Mm-mm.
5: Tapos na-realize niya na lang, kinento niya sa akin later on, na si God yung nagpupuno ng mga pagkukulang ko sa kanya.
4: Sa kanya.
5: Oo. And then, 2022 nga, ang may nangyari kasi nung year na yon, yung anak namin muntik malaglag sa balcony ng building.
4: Ito yung pangalan
5: niya? Si Gio.
4: Ay, yung bunso niyo na.
5: Yes, ano okay. Siya nun? 3 years old siya nun.
4: 2022. Mm. Pero bago natin na balikan yung 3 years old siya, ano na yung nangyari nung 2018, nung sunod-sunod halos yung dagok na na-experience mo?
5: Yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, parang hindi naman naging agnostic. Naniniwala pa rin
4: nawala
5: ako na may Diyos. Pero parang indifferent, naging indifferent na ako.
4: Mm-mm.
5: Sa idea na merong Diyos na may hawak ng buhay natin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yun nga, actually that time tumigil ako magtrabaho.
4: So si wife mo na ang nag...
5: No, sinuportahan kami nung ate ko, yung sister ko.
4: Wow, God bless your sister.
5: Yes, we're very thankful for her.
4: Mm-hmm.
5: Tapos, 1 year yon na hindi ako nagtrabaho. Nag-undergo ako ng treatment.
4: Dahil na-depress ka.
5: Nag-undergo ako ng treatment.
4: Okay.
5: Tapos, sorry.
4: Nagpa-therapy ka.
5: Oo.
4: Ano yung nagtulak sa'yo na ano? Na kailangan ko na magpagamot? Kasi sa atin, di ba, pagka yung depression, hindi naman normally pinapagamot. Hindi kinukonsulta sa doktor. What...
5: Actually, ano yun?
4: Made you decide?
5: Yung sister ko. Sister ko nagsabi na tutulungan niya ako.
4: Mm-mm.
5: Ang condition niya lang is
4: magpunta
5: ako sa doktor.
4: Ano na ba yung mga na-experience mo nun?
5: Ano, merong parang may suicidal ideations ka na. Ganon, nisip ko na na ayoko nang magising. Actually, ayoko nang... Ganon, parang medyo ano siya, dark siya na ano, period ng buhay ko.
4: Is it really something na hindi mo matutulungan ang sarili mo? Kasi marami nagsasabi, kailangan ng help ng iba para makatawid ka out of that condition.
5: I'm not sure, actually. For myself, ang naalala ko noon is despair. Is despair. Parang from believing that there is a God to knowing that there is God, but...
4: Pero may nangyayaring ganito.
5: Oh, not being sure that He really cares about you. And then, I don't know kung ano, kasi maraming self-help Nag-ano rin ako, kasi ano naman functional pa rin ako during that time. Pero naging, ano ako, naging, I forget the word, yung wala ka ng pakialam, indifferent ka na, even sa
4: asawa
5: ko,
4: mo, sa anak
5: ko. Alam ko naman, mahal ko pa rin sila. Pero, ang pumapasok sa isip ko nun, parang mas mabuti pa para sa kanila, na wala na lang ako.
4: Nagsa-self-isolate ka na.
5: Oo.
4: And then, yun nga, nagkaroon ka ng one-year treatment, naitawid ka ng Panginoon, nasuportahan ka ng kapatid mo. Let's go back to the story, 2022. 3 years old yung bunso.
5: Yes, 3 years old si Gio. Pinanganak si Gio kasi 2019.
4: Mm-mm.
5: And... after nung pinanganak siya, medyo okay na ako, nakapagtrabaho na ako ulit. Although may mga short periods na parang bumabalik ako doon sa dati. So and during that time, hindi kami nag-uusap ng asawa ko tungkol sa faith. Talagang wala, absent 'yon, yung
4: ganung discussion.
5: Yung ganung
4: but definitely
5: discussion.
4: She is praying for you.
5: Actually, yes. Sometimes, magigising ako sa madaling araw, nakikita ko yun nagdadasal. Nagagalit ako. Nagagalit ako sa kanya. Hindi ko naman sinasabi, pero parang internally, nararamdaman ko yung galit. Then, going to 2022,
4: Yung tatlong taong gulang na bunso.
5: Yes. Nag-outing kami noon buong family. Tapos, ako kasi, take pride in, yung pagiging maingat. Yung pagiging maingat. So, kunwari, pupunta kami sa isang lugar. Being an architect, makikita ko, oy, masyado mababa yung railing. Masyado mababa yung railing.
4: Mo,
5: so, chinecheck ko lahat yan. Tapos, nung time na yon, ako yung in charge kay Gio. Kasi, yun nga, protective Tapos, to make it short, umakyat kami dun sa unit. Nalingat ako. Kasi, tinatawag ako ng mother ko. Nalingat ako. Bago ako malingat, I made sure na sarado yung balcony door, yung mga furniture, hinakot namin papasok para wala siya sa tabi ng railing. But somehow, nakalabas yung anak ko, umakyat na siya dun sa railing.
4: Oh!
5: As in...
4: yung iniiwasan mong mangyari.
5: Isang push na lang, malalaglag na siya dapat. Pero somehow, si Rosel na minamigraine during that day, na nakahiga dun sa isa sa mga bedrooms, somehow, ang nangyari is, nakita niya nung papalabas si Gio, nahabol niya. na bago malaglag,
4: nakuha niya.
5: Nasalo niya. Nakaakyat na talaga yung tuhod nung anak ko, nasa, muntik akong tumalon galing doon sa loft, pababa Kasi nga, narinig ko na sumigaw si Rosel.
4: Buti hindi nagulat yung bata.
5: Hindi naman. And somehow na salon niya, nakuha niya. Yun. After that, nung gabi na yun, first time namin nagdasal, sincerely, in a long time. Kasi si Rosel, inobliga pa rin niya akong magdasal during meals. So para lang hindi na ako kulitin ng asawa ko, nagdadasal kami. Pero yun lang talaga, parang pakitang tao lang talaga. So during that evening, first time in so many years, nagdasal kami. As a family, nagpasalamat kay God na hindi na pahamak si Gio. Ang conviction in my heart is, totoo yan. Hindi mo palang naiintindihan ngayon. Sinong makakaintindi sa mind ni God? So, ganun.
4: Pero maganda yung na-mention mo yung element ng pride kasi yan yung haharang sa atin talaga upang maunawaan yung grace ng Panginoon. Ano?
5: Oh, yes po.
4: Kapag punong-puno ka ng kayabangan sa sarili, ng pride na hindi pag-amin na ikaw ay mahina, ay magulo ang Bible.
5: Yes po, guilty as charged.
4: Pero salamat sa Panginoon, 2022, you have decided to follow Jesus, no turning back.
5: Yes po, no turning back. Tapos, unti-unti, inaayos ni God yung ano paisa-isa. Una yung relationship namin ni Rosel. Ni-restore niya. Ni-restore niya. 2023, nagkaroon ng turning point sa relationship namin. Tapos, 2024, nag-start kami mag-attend ng church. Sa Bread from Heaven. Tapos ngayon nga 2026 na nabuksan sa akin yung idea of stewardship pagdating sa business.
4: Yes, which brings us to the discussion on applying your faith sa iyong negosyo and being part of Business as Mission.
5: Yes, Ron.
4: Ano yung mga napulot mo na ngayon ay ina-apply mo sa iyong negosyo?
5: That we should do everything excellently because we are serving an excellent God. Kasi dati sinusubukan kong gawin yan, pero ang ultimately, dahil gusto ko. Dahil gusto ko. Not because may kinikilala akong Diyos na nagbigay ng abilities, nagbigay ng skills and talents. So, yun.
4: Ano yung mga napulot mo na learning lesson noong 2018 na pinakamalaking challenge sa negosyo mo na iiwasan mong mangyari o hanggat kaya mo ay hindi mo gagawin sa application ng business mo today?
5: Siguro, unang-una, sa construction kasi maraming temptations. Maraming pitfalls. Ganyan.
4: Sa cost pa lang ng materials.
5: Ng materials, ganyan. Pero mostly sa part ko, actually ang hindi ko gusto sa construction yung yung maraming instances na kailangan mo mag under the table. For example, maglalakad ka ng building permits.
4: Yes.
5: Very commonplace dito sa atin, sa Pilipinas, na para lumakad yung application mo for building permits, kailangan mo maglagay.
4: Maglagay.
5: So, kasama yon. Tapos, dito, very commonplace din na yung employees mo, yung construction workers, obligado ka lang bayaran sila ng sweldo. katulad ko, kasi ako medyo small scale lang naman yung construction business.
4: Meaning yung per day nila.
5: Per day, babayad ka lang ng daily rate. So, na-realize ko na hindi tama yon.
4: Ano pala ang dapat?
5: Ano sila eh, covered pa rin sila ng labor laws na applicable. Mm. So, kailangan itama ko yon. Hindi pwede na, being that, nagsasubscribe na ako doon sa principle nga na business is stewardship from God. So, kailangan i-apply ko kung ano yung tama. Hindi na pwede yung mga shortcuts.
4: So, mula sa per day, ano na yung mga natatanggap nila?
5: Per day pa rin ang salary ng construction workers, pero mag-a-apply na dyan na mare-regular sila eventually. So, yung regularization.
4: SSS.
5: Oo.
4: Yung mga regular na matatanggap ng isang regular na staff.
5: Oo, mga may benefits din. Ganyan. Kailangan ma-cover yon. And then, another challenge sa construction, pag yung sa pag nagpo-propose ka ng construction cost, lalagay mo pa dyan eh kung VAT X or VAT included. Automatically, dapat may VAT. Obligado ka dapat. Kasi kailangan mo magbayad ng tamang taxes. So ngayon, hindi na pwede na VAT excluded.
4: Lahat VAT included.
5: Na-discuss ko to sa isa sa mga elders sa church actually. Isa sa mga fellowship namin sa business stewardship na group. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Kasi sabi ko, parang mahirap kasi pag inasok mo yung VAT doon sa project cost, that's
4: parang wala ka nang kikitain.
5: 12%. Either wala kang kikitain or sobrang tataas yung cost.
4: Okay.
5: So, mata-turn off si client.
4: Mm-mm.
5: So, you have to make them understand na
4: this is part.
5: Part yan. Mm-mm. Kailangan natin bayaran yan. Sabi nung elders sa church namin, huwag kang mag-alala. There will be people na
4: mag-a-accept.
5: Magtatanggap niyan. So parang ang sinasabi niya sa akin, trust in God. Kasi siya rin naman yung magbibigay sa iyo ng clients. Do not conform yourself to kung ano yung ginagawa. I forgot the verse. Do not conform yourself to the world. Kasi nasanay ako eh. Since I graduated, nasa construction industry na ako. So, yun lang yung alam ko from that time to last year.
4: And until you were mentored.
5: Ngayon, oo. So, nababago na talaga yung mindset.
4: And na-mention mo rin kanina no, na isa sa mga element din na itatawid ka ngayon ng Panginoon ay yung patuloy mong pananampalataya sa Diyos. Ano, na no matter what happens, nananatiling sovereign si God, hindi niya gusto na ikaw ay mapahamak o sino man, naging malinaw na yun sa'yo. Dami mong tanong eh, before.
5: Na naging malinaw na po sa akin. Actually, ang verse na binabalikan ko ngayon, binabalik-balikan ko yung Proverbs 3:5-6. I'm sure alam ninyo, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Kasi sabi ko nga, for the longest time, yung I did business in the way that I only know how. Kung paano ko lang siya nakamulatan from the time nag-graduate ako. So, commonplace yan, nagbibigay ka ng favors. Tapos, sometimes yung suppliers magbibigay ng favors as PR, ganyan. So, ngayon, alam ko na hindi na pwede yung ganon. And kailangan kong or dapat magtiwala ako kay God kasi siya naman ang siya yung mag-set.
4: Gagawa ng daan.
5: Ng paths mo.
4: And ito yung natutuwa ako sa Business as Mission Philippines ay mga testimony ng mga negosyante that once they decided to say yes to God, all things followed. Yung even yung mga mahirap na pinagdaraanan nila, na mention mo kanina, yung mga lagay-lagay, mga transactions sa government, kumusta ka doon?
5: Sa ngayon, hindi ko pa nasubukan. Hindi ko pa nasubukan. Kasi nga, very recent yan yung company na, na binuo namin ng asawa ko. So, pero meron kaming first project na na matetest
4: yung, ito. Pero ang account ng mga partner ng Business as Mission Philippines, talagang wala. As in, totally. Kaya nga yung mga ibang negosyante na Christian din, bago rin ito sa kanila, yung ganitong formula. Totoo ba?
5: Yes.
4: Pwede palang mangyari yun, hindi mag-under the table ang isang negosyanteng Kristiyano. And ano ang payo mo sa mga katulad mo, architect, nagsisimula sa business, at ang dami rin mga naranasang challenges dito sa pagninegosyo sa Pilipinas? Anong maipapayo mo sa kanila?
5: I guess doon pa rin ako babalik doon sa Proverbs 3, 5 to 6. Tinuturo sa atin ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Minsan, mahirap, hindi madali eh. Lalo na kung nakasanayan ka ng ginagawa mo. And it works. Gumagana siya eh. Gumagana siya. Pero if it goes against God's will and God's commandment, definitely, you have to stop. And then just trust in the Lord. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat. Total, business niya yan. You are the steward. So, kung business niya yan na pinahawakan niya sa'yo, siya din yung
4: tatawid sa'yo.
5: Magtatawid sa'yo in all things.
4: And nakatulong ba sa'yo na nag-start ka ng business na meron kang mga ka-grupo, accountability group sa larangan ng business?
5: Malaking tulong. Malaking tulong. Kasi clueless ako before, actually. Clueless ako. May idea ako na hindi ko na dapat gawin to. Kasi ano siya eh, nasa Bible naman siya.
4: May idea ako.
5: Pero ang pinakamalaking effect sa akin talaga is matutunan na yung business is a stewardship. Si God ang may-ari ng business. Ikaw yung namamahala. Pinagkatiwala niya sa'yo. So, it gives you so much hope. It gives me so much hope to know na siya yung magbibigay ng clients, siya yung tutulong sa iyo para hindi mo kailangang maglagay. Yung mga temptations, siya rin yung magtatawid sa iyo.
4: So parang hindi ka na isang lonely road.
5: Hindi na.
4: And off the air, ano, on the side lang, na kwento ni Architect Renan, yung challenges nila ng pagkakaroon ng babies. Gusto mo bang i-share yun, yung physical limitation ng iyong wife?
5: Condition. Kasi yun nga, nabanggit ko kanina, si Rosel may lupus. So, during our first pregnancy, may period yun na every week pupunta kami sa doktor para i-2D echo yung heart nung baby namin.
4: Grabe, no?
5: Kaya 5 years yung agwat nung panganay at saka bunso namin. And then yung pangalawang, actually inisip namin noon, okay na kami kay Gianna eh. Hindi na namin inisip na madadagdagan
4: dahil
5: pa.
4: Dahil sa hirap nung pagbubunti sa kanya.
5: Oo. And then parang 2019, right, yung time na medyo okay na ako. Naisip namin na parang
4: it's time.
5: Gusto pa namin. Gusto niya, namimiss niya na may baby. So nagpaplano pa kami. O sige, ayusin muna natin. Let's give it 1 year. Mag-ipon tayo. Of course, kailangan mo mag-ipon, di ba? And then the next month, buntis.
4: Andun na pala
5: buntis
4: siya.
5: Buntis na siya. Oo. So, wow. Hindi siya planado. And ano, nabanggit lang sa akin to nung wife ko. Si Gio malaki naging tulong para gisingin ako para mawala ako from despair. Di ba ang
4: situation,
5: yung mga anak natin, gift from God?
4: Yes, indeed.
5: So, sabi niya, napansin niya nung pinanganak si Gio, medyo nag-mellow down ako. Naramdaman ko rin yun. And then, yun nga, 2022 came. Tapos, yun yung turning point. And from then on, unti-unti inaayos ni God eh. May pruning. Tsaka may hirap kasi talagang iba yung nakasanayan ko before. Iba. Ibang-iba sa kung ano yung itinuturo sa akin ngayon.
4: Oo. Biruin mo yung mga bagay na itinawid ang iyong wife na nakapagbuntis, meron siyang kondisyon na lupus. Hindi mo siya nakita noon na himala ng Panginoon.
5: Actually, isa yan sa mga ano, isa sa mga thoughts naming dalawa pag nag-uusap kami, isa sa mga pinag-uusapan namin yan na kasi kahit yung doctor niya eh, yung doctor niya sa lupus, more than a decade na yon, doon siya yung doctor ni Roselle, sinasabi na compared to others, yung pagbubuntis niya, hindi naging mahirap.
4: Diba? Uh-oh. Grabe. Napaka laking himala ng Panginoon.
5: We consider naman every child na miracle from God. Sa part lang namin, may konting extra challenge
4: yun sa inyo. Meron. Yung iba ay hirap na hirap magkaanak at in good health. Tapos ang iyong wife ay mayroong physical condition, no?
5: Uh-oh.
4: And salamat sa Panginoon yung mga series ng mga dinaraanan ninyo na pagka pinagsama-sama ang resulta nito, yung kanyang goodness, yung kanyang grace para sa pamilya del Rosario.
5: Yes.
4: Ayun, maraming salamat sa iyo, Architect. At marami kaming natutunan. Siyempre, kami ay na-bless sa kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay mo.
5: Salamat din, Miss Jo.
4: Grateful
5: ako sa opportunity para to profess yung goodness and faithfulness ni God sa buhay namin, lalo na sa asawa ko.
4: Regard sa iyong asawa at sabihin mo sa kanya na mabuti siyang asawa. Mabuti na lang ay talagang hindi kanya tinantanan sa panalangin.
5: Tama yun.
4: Ang atin pong nakasama ay si Architect Renan Del Rosario ng SDG Design and Build. May the Lord bless your business at maging pagpapala sa marami.
5: Thank you po. Thank you.
4: Thank you po. Dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Espesyal. Katuwang ang Business as Mission Philippines. Salamat po kay Benji Musura, kay Angelica Calayag. Thank you rin kay Aileen Valdez. At ako po si Jo Cabrera Alabastro. Dito po yan sa programang Entrepinoy Espesyal.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, hindi na to pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place ginsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: kaginalan niya aton mangin palatukuran makita sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Panawagan sa Diyos sa mga tinubos niya na magkabuhi sing putli sa sining mahigo kag kontaminado ng kalibutan. Ang Matthew chapter 5 verse number 18 is the 6 verse number 8 is the 6th beatitude. Again, pamulong mismo ni Ginoong Jesucristo dito sa bukid na sa diin siya naghatag sang iya katapusan na mensahe, declaring, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, diri gin-introduce ang Ginoo sa sining Sermon on the Mount, gin-introduce ni Ginoong Jesucristo. Kagin-challenge ang iyang mga sanulunod, niya ipakita ang practical side sang ila personal na relasyon sa Ginoo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak sa Diyos. Ipakita ini sa adlaw-adlaw nilang mga pagkabuhi. Kaya makita natin dari ang listahan sang pagpakamaayo sa mga katawan sa Diyos na nagpaubos, nagasalig sa buhi kagamanan ni Diyos sa ilang mga spiritual attitudes. Ginagamit ini sa Ginoo kay gayunan para ma-review ang mga religious leaders that time, subong sa mga Pariseo na naka ang ilang teaching naka-focus lamang sa physical cleanliness and outward rituals. So, Jesus in this Sermon on the Mount shifted the focus completely to the inside of a person. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. That's the promise. So, only what, hindi manigar na kita nagkakabuhi sining may higpo ng kalibutan na makasasala, kaya kalibutan niya sa diin ginapadunggan ang mga tao na nagahimo sa sala, kaya ginatibong ang sala sansa, kaya ginabaliwala ang ginatawag sa Diyos na balaan na kabuhi or himpit na kabuhi. But the call of Scripture is clear. God is not only interested in what we do on the outside, kundi He is after our hearts. Amuni ang nag-matter sa tubangan sa Diyos. Every time magpangamuyo kita, ginatulog sa Diyos sa atong tigipusuan. Every time may mga pagtilang kita, ginatulog sa Diyos sa atong tigipusuan. Every time na maghimo ito sa maayo, ginahimo sa Diyos sa atong tigipusuan. Ginatulog sa Diyos sa atong tigipusuan. That's why ang pulong niya nagasiling, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, let's open our hearts as we begin with our message sa sinigagan, the call to purity. Blessed are the pure in heart. Purity is God's standard. Because God, our God, is holy. Utterly, completely pure sa iyang kinaugali. Silingganin ni Aring David, sino bala ang makataklan sa bukid sa Diyos? Sino bala makatindog sa balaan niya doog sa Diyos? Kundi yan to lamang ang may matindo ng mga kamot kadhimpit na tagipusuhan. Mga utod, ang pulong at purity hindi ini human invention, kundi reflection ini sa character sa Diyos sa aton ng mga tumulo sa aton yung naginulsol kagabutang sa aton pagtuo kay Ginoong Jesucristo. This is one of God's moral attributes na gusto siyang ginumareflect naton na kinaiya sa adlaw-adlaw naton na pagkabuhin. In fact, we're commanded from 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, be holy for I am holy. So, to be pure means to be undivided and mixed and sincere. Kaya hindi half-hearted, kaya hindi compromising. No, kaya naghikan ini nga pulong sa Grego nga kataros. Being clean, sincere, free from hidden motives, deceit or double-mindedness. Amuni ang grego na pulong sang pure sa English na tinaga. Kataros na ang kahulugan niya dapat mangin matino, mangin himpit, no? Undivided, unmixed, sincere, wala nag-isok-sok sang maskara, not half-hearted, not compromising. So biblical purity, it's not about just sexual morality, but it is moral integrity. Ang himpit na tagipusuan is the one that loves what God loves and who hates what God hates. Now, I want you to think sa isa ka matinlo na tubig na ara sa isa ka baso. Ang isa ka magamay na tinulo sa isa ka poison or hilo pwede mag-contaminate sa dilog na baso, sa tubig yara sa baso. Likewise, ang sala nagapulyot sa aton tagipusoon. But a pure heart washed by Christ through His precious blood reflects the image of its Creator. So ining purity or himpit, pagkahimpit niya kabuhi, standard ini sa Ginoo para sa tanan niya ng mga kaanakan. Hindi kita pwede mag-compromise ang aton nga pagtuo, hindi natin pwede ini nga hindi kita pwede magsok-sok ng maskara, hindi pwede aparted, hindi pwede divided. No? Ang aton nga mga tagipusoon, dapat nakasentro lamang sa Ginoo ini, wholeheartedly na offer ni sa Ginoo, himpit, sincere, kaya ginahambal ko na rin purity, this is not absolute, kundi ini isa ka progressive na pagkahimpit bangod sa possessional perfection or purity nga naagom naton paagi sa pagtuo naton kay si Kristo. Yung ginapakita naton sa adlaw-adlaw naton na pagkabuhi. No, it is sinless perfection. Not sinless. Kaya ang Diyos lamang ang nagapossess sa absolute perfection or purity. So, kabay pa nga na-intindihan nato, that's why may ano kita, may mga pribileyo kita bilang mga anak sa Diyos. Pinanglan natin pangayon ang bugay sa Ginoo na mahimo naton ang mga kabubuton niya sa ating kabuhi, kaugtan ng mga butang, ginakaugtan sa Diyos, gigudmao ng mga butang, ginagudma sa Diyos. Pagsiliyadara, purity, blessed are the pure in heart. So, meaning to say, purity begins in the heart. Ang pagkahimpit na gasugod sa tagipusoan, Jesus did not say, blessed are the pure in behavior. But He said, blessed are the pure in heart. The heart, in biblical thought, is the center of our being. Our thoughts, our motives, our desires, and will. Kag nadahambal ini, sang aton una-una, kag sang aton tagipusoan. No heart, it is the spiritual center of human being according sa kahulugan sang Grego nga pulong nga kardeya. It includes our thoughts, desires, choices, and character. Now you can have this kung ara kita kay Ginoong Jesucristo or natugyan nato ng atong kabuhi kay Ginoong Jesucristo as our Lord and personal Savior. Ang sala nagasugod sa tagipusoon sang tao mag-unya pa mahimo ang sala. Sinig sa Matthew chapter 15 verse number 9, si Kristo mismo nagambal sa niya. Ang nagadagta sa tao hindi ang nagasunod kundi ang nagagawa gikan sa tagipusoon, because out of the abundance of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thieves, false witness, blasphemies. Gani, God doesn't want to reform our behavior. He wants to renew our hearts. Gusto sa Ginoo iya transformation gikan sa tagipusoan. Gusto sa Ginoo ang tagsa-tagsa ka makasasala makaagong sang bag-ong nga dagiti puso ang maagom lamang naton ini kun kita magdangop sa Ginoo. Pangayuan ang iya nga pagpatawad. Hinuon ang Diyos ang tagaan kita sa matindong at agipusuan. Kag mag-ang Ginoo, mag-renew sa isa kamaligon ng agipusuan, kag bago ang agipusuan. Ang Diyos magpakatapos sa atin. Purity is not achieved pagi sa atong self-discipline. It is granted gikan sa paginulsol sa atong mga sala, kag pagpangayo sa kapatawaran, kag paghugas sa lamili ng dugo ni Kristo Jesus. 1 John 1:9. If we confess our sin, God is just and faithful sa pagpatawad sa atong mga sala. Ang isa ka bunga, ang isa ka kahoy, imo makilala sa ilang bunga. So, kung ang atong tagipuson balaan na dulot sa Diyos, ang atong kabuhi, mangimbalaan man. Mangod din ang kabuhi na dulot sa Diyos. Kung ang atong tagipuson is sick, the life will bear corruption. So, purity begins in the heart. Thirdly, purity enables spiritual clarity. Blessed are the pure in heart. No? Panawagan din sa Diyos, standard din sa Ginoo, pagkahimpit sa iyang mga tinubos, nagasugod din sa tagipusuan. Kag ang pagkahimpit, it enables spiritual clarity, nagahatag ini sa clear vision or spiritual, clear spiritual vision sa mga anak niya. Jesus promised, blessed are the pure in heart, for they shall see God. That's the promise. Kag wala ini nagahambal, wala lang ini nagahambal sa eternity, again, promise ang Diyos sa atin. It means the pure heart have the privilege of perceiving God's presence sa imo kabuhi, sa akong kabuhi, subong sa sining pagkabuhi. Tagaan maagom nato ng isa ka problema na ma-perceive nato ang presensya sa Diyos sa kabuhi nato. Impurity clouds our spiritual vision. Amunia ang nagpadulom sa aton spirituano ng mga panunong. And sin is like a fog that hides the face of God. Wala ginamon na enjoy kagapon upod sa akong mga hinablos na nagbakasyon. Ang kompistuhan kagapon, bangod, it is a foggy afternoon, foggy day. Lagi namo nakita ang katawang sa bukid sa Silay, kag bukid sa Talisay, bangod sa fog. Well, the same thing, sin is like a fog that hides the face of God. But purity brings clarity. When the heart is clean, the eyes of the soul can see. Sitting in Hebrews chapter 12, verse number 14, pursue peace with all people in holiness, without which no one will see the Lord. Ano? Hindi nga kinahanglan, i-live up, i-live out natin ang purity na naagaw natin para sa pagtuon natin kay Ginoo Jesu Kristo para ma-impress natin sa palibot natin. Nagtuod ang buhi ni Diyos. Ang Diyos na buhi, makabago sa natin ang kabuhi. So every Christian are commanded to pursue peace with all people in holiness. Kaya kung wala ini, wala sa makakita sa Diyos. Hindi nila ma-perceive ang presensya sa Diyos sa ating kabuhi. So the reason some believers feel distant from God is not that God has moved. It's that impurity has clouded their sight. No, ang impurity lamang nagpadulom sa aton ng mga panulok. Pag sa mga panulok sa mga tao sa palibot nato. Ang spiritual vision bangon sa pagkaimpit sa aton tagipuson nag-sharpen ini, nag-patalom ini. Sa diin ang aton kalag is sanctified. And another thing, purity is possible through the Lord Jesus Christ. Paano bala natin maagom ining pag-agom sa himpit na tagipusuan? It is only possible paagi sa pagtuon natin kay Ginoong Jesucristo. Noong hindi ini ma-provide sang reliyon, the only ma-provide sang reliyon is reformation kay hindi transformation. And purity can only be possible if we put our faith in the Lord Jesus Christ. Okay? We cannot purify ourselves. But through Christ, we can. Titus chapter 2 verse 14 says, He gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own people, special people. So, si Ginoong Jesucristo, wala na patay. Hindi wala lamang napatay, agad magpatawad sa ato ng sala. Napatay siya, agad i-purify kita. I-purify ang atong tagipusoon. Tagahan kita sa bagong tagipusoon. Himpito ng atong tagipusoon. And purity is not perfectionism. It's not about never failing. It's about walking in confession daily, depending daily on His cleansing grace sa kabuhin natin. James chapter 4 verse number 8 says, Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, ye double-minded. The blood of the Lord Jesus Christ makes the impure clean. Kung kita magpalapit, yung may mahinulusulon yung tagipusuan, pangayoon ang pagpatawad sa Diyos. Kagpagdilo sa atong tagipusuan, pagi sa hamili na dugo. Pamuling ground sa pagpatawad, ang hamili na dugo na sa Kristo. Not because we deserve it, but because of His mercy and love. Purity is the path to intimacy with God. Kung kunara ka na sa Ginoo, Kristohanin ka na, naago mo na yung possession na ng purity gikan sa Diyos. Let me remind yourself, Kristohanan, na ang pagkahimpit, ang pag-agam sa himpit na tingin puso, amunang dalan para ang aton relasyon sa Diyos maging intimate. Purity is not a burden, but it is a blessing. Yan yung burden ng hindi ko ni Moon na aton sa aton pagpanikasog, pagkaugalingon na mga pamaagi. Pero iniliwat, trabaho ini ni Ginoong Jesucristo. All we need to do is to yield, to surrender everything. Pangayunan niya yung grace, i-align ang atong kabuhi sa ihimpit na kabutong. It is not a burden, but it's a blessing. Ang promise dere, naginasalain sa verse number 8, the promise of seeing God means intimacy. For they shall see God. Blessed are pure in heart, for they shall see God. Naghambal inisang intimacy. Di lamang sa eternity, kundi sa sining pagkabuhi. Intimate na relasyon sa Diyos. Nagambal ini isang fellowship sa ato ni Diyos. Nagambal ini isang clarity, isang purpose sa Diyos sa ato ni kabuhi. So when we pursue purity, we experience God more deeply sa kabuhi natin. Ningani ni Aring David, Truly God is good to Israel to such as are pure and high. Purity opens the heart to experience the goodness and the presence of God more fully. Amulang ining pamaagi nga ma-experience naton ang Christian life to the fullest. Kaya ang pagkabuhi sing pag-agom sang himpit na tagipuson, nagabukas ang aton tagipuson, agon ma-experience ng goodness, ang faithfulness, ang presensya sa Diyos sa aton kabuhi, sing bugos. So, ang challenge ko tonight, examine your heart. Ask the Lord, Lord, ang akong tagipuson, galahimpit sa iyo ito ba? Confess your known sin before Him. Don't cover it. Confess and forsake it. Okay? Because if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. First John 1:9. If we confess our sin, God is just and faithful to forgive our sins. Ask God for a clean heart daily. It is not a one-time event, but a lifestyle. Guard what enters your heart and be careful. What you watch, what you listen to, and entertain. Proverbs chapter 4, verse number 23. So this world tells us, purity is outdated. Hindi na nauso. Impit-impit, wala sang impit sa sininga. Kalimutan. Kung Diyos Amon, enjoy your life. And was, mapatay na. Patuyang sang pagpangabuhi. But God says it is essential. Purity is essential. Outdated man, sa panulok sa mga tao sa kalimutan, sa mga tao na nagkakabuhi, hindi ayon sa kalimutan sa Diyos. Pero sa tubangan sa Ginoo, kan mismo ang Ginoo nagasalin, it is essential sa kabuhi, sa pagpangabuhi, sa mga matutuod niya ng mga anak. The pure in heart will see God. In this life, through spiritual intimacy. And in eternity, when faith becomes sight, let this be our prayer. Sa sinigid ka diyon. Ang hindi na pangamuyo. Subong sa pangamuyo niya rin gabi, Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God. Let this be a prayer. Your prayer right now. Create in me a clean heart, O God. When our hearts are pure, our eyes are open, our witness is strengthened, and our joy is full. The purity of hearts leads to clarity of vision and intimacy with God. Kabayan Diyos, magapakamaayo sa inyo, kamagatan sa inyo, isang himpid na tagipusungan. Once again, this is Pastor Elmo, tugtog sa liwat natin, Yapag Salmo. God bless everyone.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Nasubukan mo na bang magsipilyo gamit ang non-dominant hand? Halimbawa, kung kaliwa ka na sanay, gagamitin mo yung kanang kamay. Halika, let's reflect on that. Ako si Jo. Ang atin pong text ngayon is mula sa 2 Corinthians 12:9. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." Again, that's in 2 Corinthians 12 verse 9. Sa passage po na ito, may big reveal si Paul. Sinabi niya na meron siyang thorn in the flesh. Pero hindi niya dinetalye kung ano man itong pagsubok na to. Basta thorn. Thorn na hindi mawalang-wala sa kanya. And it was out of his comfort zone. He feels limited, probably in pain. But that was not made clear. Ito ba ay in flesh, in principle, pero kasi nga, thorn in the flesh. So maraming nag-iisip na ito ay sa pangangatawan. At tatlong beses niyang inilambing sa Lord na siya ay pagalingin. Maaring sakit, maaring kahinaan, o matinding physical limitation. Tatlong beses na ipinanalangin na alisin ito. And the Lord answered him in a very specific manner. At hindi ito yung pag-alis ng tinik, kundi yung kanyang pangako. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Itong thorn in the flesh ni Paul, hindi kayang inuman ng paracetamol o pain reliever, tapos ay mawawala na. Ibig sabihin, sa sagot na ito ng Panginoon sa 2 Corinthians 12:9, hindi kailangan alisin ang limitasyon, ang kahirapan para maranasan mo, makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. And the Lord sometimes puts us out of our comfort zone. May mga bagay na nakasanayan tayo na ginagawa. Classic example na nga lang dito, kapag ikaw ay natapilok, di ba, masakit yung paa mo. So, ang force na tatanggap ay yung sa kabila na hindi natapilok. Isa pa, kapag nawala ng tubig, o nasira yung ref, o nag-brownout, o yung baterya ng sasakyan, nag-diskarga. Minsan nalalagay tayo sa sitwasyong inconvenient. Pero yung mga ganyang sitwasyon, level 1 pa lang yan. O baka nga, nasa intro level pa lang. Basic. Kumbaga, madaling ma-overcome. Pero paano kung the thorn that never goes away? Yung paulit-ulit, pabalik-balik, o hindi na nawawala. At marami sa atin ang nakakaranas nito. Ang pagsubok, ang thorn in the flesh, hindi nangangahulugang hindi na tayo mahal ng Panginoon. At paalala na sa gitna ng lahat, kasama natin ang Diyos. Hindi magiging hadlang kailanman ang pagsubok sa pag-ibig ng Diyos. Minsan sinusubok ang ating pananampalataya, hindi para tayo ay pabayaan, kundi para lumalim ang ating tiwala sa Kanya. At sa panahong ang pakiramdam natin, pagod na, kulang na, ang paalala ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat. Sa pang-araw-araw na naiisip natin, ang daming kulang. Ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hindi kailangang maging malakas sa ating sarili, dahil sa Kanyang biyaya, doon tayo tumatatag. Ito po yung magpapatunay na sa mundong ginuglorify yung strength, yung victory. Ang faith nagtuturo sa atin ng pag-amin sa kahinaan, at mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan nito. Kapag tayo ay nasasaktan o nahihirapan, the Lord is close to the brokenhearted. Sabi rin po yan sa Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. When our hearts are broken, whether by grief, by loss, by failure, suffering, betrayal, we often feel alone, but this reminds us na God is closest when we are most broken. And He is not just a distant observer, He is a present comforter. Nakakakitaan ko ng kalakasan ang isang babaeng leader na meron siyang anak na PWD, tapos yung kanyang anak requires critical attention. And yet, sa gitna ng mahirap na sitwasyon, nakakaiyak na season, meron siyang space para huminga, para mag-grieve, at the same time maranasan ang unspeakable joy. Sa kahirapan ng buhay, nakakaranas siya ng kasiyahan. Dito lang napapatunayan na sa gitna ng ating kahinaan, doon nahahayag ang kalakasan ng Panginoon. Yung mga nawala ng mahal sa buhay, sa kabila ng napakalungkot na karanasan na to, nagagawa pa rin nila na maging masaya. Nabibigyan sila ng mga dahilan ng Panginoon kung paano maging masaya. At natututo tayong umasa hindi sa sariling galing, kundi sa biyaya ng Diyos na sapat siya sa bawat sitwasyon. At mapapa-oo tayo, no, na wala talaga tayong maipagmamalaki. Dahil lang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang biyaya at ng kanyang kahabagan. Sapat po ang biyaya ng Panginoon. Hindi niya ipinangakong aalisin ang lahat ng pagsubok, ng hirap in an instant, pero tiniyak na ang sapat ay ang kanyang biyaya para tayo makalakad araw-araw, para ma-survive natin yung isang araw. Di ba minsan nga kapag sobrang bigat ng pagsubok, ang panalangin mo na lang, Lord, mairaos ko lang ang bawat araw. Mairaos ko lang ang isang araw na ito. At sinasabi sa atin ng Panginoon, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok. Ganito naman ang mundo, imperfect, maraming available na thorn in the flesh, ang never-ending na pagsubok sa buhay, hindi nawawala. At ang mahinang bahagi ng katawan, yung counterpart nun, ang magiging source ng kalakasan. At ang ating kahinaan, ang thorn in the flesh, ay maaaring blessing. Hindi ito kabiguan. Blessing kasi ito yung pagkakataon para maipakita ng Diyos sa atin yung kaniyang kapangyarihan, na ang kaligayahan ng tao ay hindi dedepende sa perfection, sa kayamanan, sa kasisikatan, sa kasaganaan. At ang pagsubok ay opportunity para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi kapag lahat ng bagay maayos, madali tayong nananangan sa sarili nating galing. Maraming mayayamang mga bansa ang magpapatunay na bibihira na lamang silang magsimba o i-express yung kanilang pananampalataya kasi they feel like they are already self-sufficient. At kapag dumaan sa apoy ang isang tao, natututong kumapit sa Panginoon. Dalawang bagay, kumapit o maging mapait. Ano ang pipiliin mo? Kapag dumaan ka sa sitwasyong out of your comfort zone, alalahanin mo, sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat sa araw-araw. Madalas kasi ang dahilan ng pagkawala natin sa comfort zone ay yung pagbabago ng buhay, di ba? Pagkawala ng routine ng dati nating nakasanayan. Pero sa kabila nito, mayroong bagong pagtitiwalaan. Sa kabila ng mga plano na nasira, mayroong pag-asa. Sa gitna ng mga thorn in the flesh o tinig na hindi mawala-wala, ang joy na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay, ang kayang makapagpuno nito. Kaya nga po, kagaya ni Paul, pwede nating i-declare, "Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me." 2 Corinthians 12 verse 9.

0: Tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa pagpapatuloy po ninyo na kami ay tulungan, kami ay iangat, kami po ay i-encourage sa kabila ng napakabigat na sitwasyon. Dinadalangin ko po siya na kasalukuyang dumaraan sa mabigat na season na ito, a season that is out of his or her comfort zone. I pray, Lord, that they will be able to realize na lagi po kayong nariyan. Kasama niyo po sila. Never po kami na nag-isa dahil kayo po ay laging naming kasama at laging niyo po kaming inaalala. Bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng patuloy na kalakasan, ng sigla, ng inspirasyon at ng kababaang loob na magpatuloy sa buhay at aminin na apart from you, we cannot do anything. It is only through your grace and through your love that we can stand and say, thank you, Lord. Thank you for enabling us to brave the day. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga ni Haring Solomon, there is a time and season for everything. Pero sa gitna ng season na to, ang nakakatuwa sa bawat space ng season and even through that season, in and out of season, laging naroon ang Panginoon. Tandaan po ninyo na hindi po tayo iniiwanan ng ating Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan sa ere. Kasama po natin siya. At ang kailangan lamang po natin ay manalangin, manampalataya, umasa sa kanyang kakayanan. Nawa ay maging isang encouragement po itong episode na ito at makapagbigay sa iyo ng dahilan upang ikaw naman ay ngumiti at mapagaan ang bigatin sa iyong damdamin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you at magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod na episode ng programang Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong aga sa inyong mga biyan kag mga kauturan. Welcome na diri sa aton nga pagpangalaga diri sa early morning prayer. No, diri sa aton nga palatuntunan diri sa DYVS. Praise God for this FEBC company nga padayon kami kita nga makapag-iupod, no? Kag padayon nga makaalagad sa aton Dios kag manluluwas nga si Lord Jesus Christ. So this morning, this is your host Pastor Arnel Amolia sa Lighthouse Baptist Church sa San Mateo Valley, Barangay Banago, Bacolod City. Naga-welcome na sa inyo kakabay pang ang Dios padayon gid nga magapakamayo. Salamat gid sa inyong pagpigupod for this early morning. Diri sa DYVS prayer na to, no? Ang pulong sang Dios nagapanungdom sa aton subong aga diri sa Psalms 34, no? Psalms 34, verse number 15, down to verses number 18. The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off

0: the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Mga abyan, kagkauturan naton sa Ginoo sa karon nga aga, nagapasalamat kita nga ang Diyos takos gid naton nga dangpan kagpasidunggan ining aton Ginoo, because ang iyang pagtamod ara gid sa aton. So matanaw naton diri mga abyan ang ginatag naton, all our concerns are considered by our Lord, no? Ginakonsidera gina sa aton Ginoo. Sini sa Bible naton diri nga siya nagapamati sa aton pangamuyo, no? In verse number 15 sa Psalms 34 verse number 15, the eyes of the Lord are upon the righteous and his ears are open unto their cry. So aton diri nga talupang doon nga ang Diyos nagakonsider gid kag dapat kita magpalapit sa iya. Una nga may ara nga pagtuo, ikadua may ara nga sincere nga tagipuson, no? Sinsiro nga tagipuson. Kag ikatatlo is total or ginatawag natin nga bugos nga pagsalig sa iya. Because ang Diyos ang nakahibalo, ako nang gidota, no? The righteous cry in verse number 17:3, and the Lord hear it and deliver them out of all their troubles. So kanami, no? Ang ginota, he's the one to hears us, he's the one to deliver us, and he is the one to secure us. Teka ba ipakarod nga aga, kung ano man ninyo kaimtangan, kagsitwasyon, kag as we starting naman sa atong ipangaboy karoon nga adlaw, padayon kita nga magapalapit sa pagsalig sa aton Ginoo kag manduluwas nga si Lord Jesus Christ. Kag sa aton mga abyan, maybe this morning nakatune in ikaw kag wala pa kausang kaang tanan sa kay Lord Jesus Christ, sa kasiguruan sang kaluwasan sang imo kalag, si Lord Jesus Christ amuang dapat natuntuhan kung paano sarapata dito sa Bukid sa Kalbaryo, para sa aton sala. Kaya tanan kita nang magkaisala alin sa kaadaan kag kaiba, no? Ginabasa sa Bible nato sa Book of Romans chapter 5 verse number 12. Now, kamayang Diyos, magpakamayo, continue kita sa pagpangamuyo. Okay, let's pray. Eternal God, Father in Heaven, Lord, we thank you for this moment once again, si Lord God, naging hatag mo sa amon. Lord, ikaw gin magabless sa amon tagsa, kagkaroon nagapalapit kami, nga ikaw gin magapasinsya sa amon tagsa kang makalapasan. Puni kami gihapon sang gahom, sang balaan, may espiritu, kag o Eternal God, Father in Heaven, i-bless kami sa amon nga pagpadayon sa pagdayaw sa imo. So we praise you and thank you, Heavenly Father, for the 7th DCES Agapay ng Sambayanan Manila, sang imugino nga pagbulig for the completion of the GP Connect Commission in Papua New Guinea, headed by Reverend Ruel de la Cruz on August 29, 2026. Nga sa Lord, ikaw gid nagapakamayo kag bisan pa. Thank you for the support given to the health workers in psychiatric hospital through this initiative. We pray, Lord God, that you will use this to make your love known to those health worker and seek you, Lord God, as their Lord and Savior. So thank you, Lord God, sang mga reporters man sang DCES in the midst of impeachment and typhoon coverage ngay mo ginatipigan. Bisan pa, we continue to praise you for the CARE 104.3 DWEY FM Legazpi Albay. We praise you, Lord God, for their new production assistant for social engagement, si Rachel and Billy Nayo. Lord, ikaw pa yun magpakamayo. Kabisan pa, thank you, Lord God, sang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan, Cotabato. Nga sa rin, Lord, for the successful this DXGR Friends Day, where they also distributed tumblers to Dickers students and Barangay Solon Sultan Mastura on August 28, 2026. So thank you Lord God for your guidance and provision. At the same time, we continue to pray and thank you for 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela. Lord, we praise you for your sustenance and provisions for the completion of their station buildings refurbishment. Ikaw ginupadayo namon ginapasalamatan bisan pa ang 1062 DXG Akiay, your friendly voice Coronadal. Thank you Lord, and we praise you for the successful DXKI Sunday at Bethel Baptist Church for allowing the time of rich fellowship, encouragement and blessing with Pastor Alex and DXKI team. Lord, ikaw gid kabay nga padayon mag-bless. Kabisan pa, salamat man sa continue dila Ginoo nga pag himo nga sa diin Ginoo na tigayon gid bisan pa ang upod sa mga kauturan sa Valley Association of Southern Baptist Churches as they lead the Dawn Prayer Fellowship every fifth Wednesday of the month. So Lord, ikaw gid padayon nga magapakamayo sina. Kagamon man Ginoo ginapray ang 1062 DXKI, your friendly voice Coronadal. Sa din Ginoo nga ikaw ang padayon Ginoo nga magahatag sang kaalam, kusog kagkabakod sa tanan Ginoo nga mga staff. Bisan pa diri sa 1233 DYVS Bakulod, 56th anniversary celebration. We praise you God for the successful DYVS Sunday presentation at his life ministries est sa din Ginoo sa ilang 65th. Nga ikaw Ginoo magpakamayo kag salamat man sang privilege yung ginatag nila. We continue Lord God to ask your blessing for this prayer request and fundraising project update sang 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela. We pray for more donors for the Handog Radio Project, the 1000 PM Radio Fanta Drive, almost 750 units as of August 31 nga sa din Ginoo na tigayon. Lord, ikaw magpakamayo dugang bisan pa. We pray for this at the same time praying for up 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray regard sa imong provision we're in to be for this DYFR and for guidance on the contractors for the tower retrofitting project. Bisan pa ang 1116 DXES, your community radio Sambuanga. We continue regard to pray for your provision guidance as DXES seeks to purchase a new vehicle for the mobilization of their operations. So Lord, kabay pang ikaw magtugot sini. If ABC mobile apps, we pray for the increased listener engagement and for more people to download the mobile apps of 702 DCES, the new G of 987 and 98.7 DCFE-FM. Lord, ginatugyan mo naman ang event diri sang 1233 DYVS Bakulod, 56th anniversary celebration. Lord, ikaw gid ang among gidaya for your faithful sustenance upon this DYVS in all seasons as they plan for their for this 56th anniversary celebration, Lord, for this September. We pray that you will continue guide them as be the center of all their preparations, Lord God. nga sa diin ikaw gin maymaya kang madayaw. 1116 DCS Zamboanga, ang ilaman ginoong ika 58th anniversary sa Revelation. Lord buligigid, mayong simpo, kag buligigid man ang nagaprepara sa ni, kag i-provide gid Lord ang makinanglanon. Domestic broadcast station sa 702 DCS Agapay ng Sambayanan, Manila. We continue to pray, Lord God, for your protections and guidance sa tanang ginoong mga field reporters, especially during the typhoon, flooding, and the continuing impeachment coverage. Lord, ikaw ginagatag dugang kaalam, protection sa ilaginong pag-cover. 98.7 DCFE, the Master Stats, Manila. We pray, Lord God, for your guidance always to be upon DCFE's team sa ilaginong padayon Ginoo sa pag-broadcast. Kag Lord, bisan pa ang amon pangamuyo, 1143 DCMR Mission Radio Santiago. We pray, Lord God, for your provision. Kinanglanon, kag bisan pa sa ang ila Ginoo nga production assistant, nga kinanglan nila Ginoo ikaw man mag-provide sini. Kag amon ginaparayon sa pagpangamuyo ang kaalam, kusog, kag kabagod, kag protection, good health. Kag bisan pa, Lord, as well as for the diligence of their talents and broadcasters in editing and mixing programs. Lord, amon gid ginapangamuyo kag natugyan initanan nga mga butang kag bisan pa diri sa DYVS. Nga Lord, buli gigid kabay pa nga ang coming celebration for this 56th anniversary, kabay lang ko tani nga ipalayo mo nga ang wala lang gid sang ulan, kag kontrolon Ginoo ang pag brand out nga sa din Ginoo mangin successful, kag i-bless gid sila nga nagaprepare. Bisan pa nagapray kami Ginoo, 97.5 DYFE FMO ng Tugon ng Pamayanan Tacloban. Lord, ikaw gid padayon nga magabless ang imo guidance sa ila as the plan, Lord God, for their first quarter activities for the fiscal year 2026 to 2027. 1116 DCES, your community Zamboanga. Lord, ikaw gid padayon nga magabless kag magpakamaayo sa ila financial, kag protection Ginoo sa ila Ginoo nga mga workers. 103.3 the new G DXGLFM. Lord, ikaw gin magpakamaayo sini sa ila kinanglanon, kag i-bless Lord God ang tagsa ka mga staff. Ang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao. Lord, amon ginapray nga ikaw gid padayon mag-bless, protection gyapon, kag good health sa tanan nga staff, kag sila panimalay, kag bisan pa, we pray, continue to pray, Lord God, for blessing rehab, especially for the women attending the Thursday Bible study. Ang 106.9 DXGRFM Radio Gandingan, Kota Bato, amon Lord prayer nga ikaw gid padayon nga mag-bless. We pray for this DXGR sa especially ang BERMM election programming and for a peaceful and clean and orderly BERMM parliamentary elections on September 14. Lord, ikaw gin magpakamayo kag magatag Ginoo usang peaceful nga election. Amon gid ginatugyan ginapangamuyo Ginoo bisan pa ang tagsa Ginoo kabuluaton, ang Papuri Ministry. Lord, amon gid ginatugyan ikaw gin magabless nga padayon Lord, mahimaya ikaw through this music. Ang shortwave broadcast or XBX, we pray, Lord God, for your protection over their stations, kag properties, Lord, nga sa rin, ikaw gid magpakamaayo. Bisan pa ang leadership training or amon Ginoong leader. We pray for wisdom, strength, and guidance for CEO, Mr. Luis Miguel Castillo, his family, and the board and core leadership group. Lord, ikaw gid magabless ang amon ginatugyan bisan pa amon pungso diri nag-experience sa Hes, Lord God, bangod sang sunog alin dito sa Indonesia, kag bangod sang bulkan kadlaon diri, ikaw Ginoo maga tipig Ginoo ustag sa tagsa sa amon. Buligi Ginoo ang mga responders, kag bisan pa ang amon Ginoo ang mga kabataan nga naga iba naga experience sang dengue cases. Lord, ikaw gid ang maga tipig bisan pa ang iban nga bayin sang pungso dila binigid sa Middle East Road, ikaw ang amon giyadang pan nga magpatunga kag magpakamaayo sa mga apektado kag we pray Lord God sang food supply kag good health kag dugang Ginoo nga pagprotektar sa ila. Amon gina pray man ang Indonesia, ikaw Ginoo magpatunga series almost mga 96 or 95,000 hectares nga sa diin ginlamon sang kalayo kabay pa Ginoo ang mga missionary bisan pa par sang Myanmar. Lord, tipigan mo sila dito kag pakamayon nga padayon maka broadcast sang balani mo pulong. Ni tanan nga butang Ginoo ginapangamoy namon kag opodiri sa amon lokal of the kami tanan nga nagaprogram kag bless Lord God. Ila binigid ang pagwali sang imo maayong balita nga maka-reach out sang madamo makabuhi nga until tanan Lord God makabati sang mahimayaon nga maayong balita sa imbugtong anak nga si Jesus Christ. Tipigi kami karon nga adlaw iniapon gid pamuyo kay natugyan pagi sang alay Kristos nga aton Dios kag manduluwas. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat once again sa aton nga Ginoo nga ang ini nga programa nagapadayon tungod sa iyang grasya kag kaluoy kag bisan man sa inyong pagsakdag kag pangamuyo. Kag aton nga goal diri sa Buhing Paglaom nga kita nga mga Kristohanon kag ang iban nga mga katawhan nga wala pa sa iya makakilala sa iya kag higugmaon si Kristo Jesus kag eventually magserbisyo sa kay Jesus Christ. Ako inyong alagad, subungaga, Pastor Zerdan Akar, kag ginabihabit agit ang tagsatag sa subong nga nag-join sa aton nga programa, Buhing Paglaom. Kag sa aton nga pagtuon diri, subong aga, magabasa ako diri sa Isaiah chapter 26 verse 8. Isaiah 26 verse 8. "Yes, in the way of your judgments, O Lord, we wait for you. Your name and your remembrance are the desire of our soul." Magapangamuyo kita na Diyos kamalaan, salamat Ginoo sang sining kay gyud nga imo ginhatag sa amon nga makapamalanon kami Ginoo sa sining aga pagi Ginoo sa Isaiah chapter 26 verse 8. Kami o Diyos nagapasalamat gid nga ang imo nga pulong available sa amon kag bisan man Ginoo may ara kami sang freedom, may liberty kami Ginoo nga makapamalanon kami sang imo nga pulong. O Diyos, pasiluagid kami Ginoo sa mga kasaypanan nga nahimo namon sa imo tubangan, kagabay pa Ginoo nga ikaw gid mapasidunggan in response Ginoo sa mga prinsipyo nga amon nga i-aplikar sa amon nga tagsa-tagsa nga kabuhi. Ginatugyan ko sa imo ang tanan nga may kalipay kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen kag amen. Now ang tagsa-tagsa nga mga katawhan sa sininga kalibutan, bisan ikaw kag ako, bisan kita mga Kristohanon, may ara kita sang desire, no? Desire nga mag-success. Desire nga may ara kita kasiguraduhan, kalipay, or maayo man nga relasyon. Or bisan man gani sa mga butang nga mga maayo man nga mga butang nga ginahatag sang Ginoo sa aton. But si Isaiah diri nagdala sa aton sang isa ka seryoso kag importante nga pamangkutanon, what does our souls desire most? Amo na gani nga ang aton nga greatest desire nagareveal ni kun anong ara sa aton tagipusoon. No kasubong wala sang isa ka tawo nga maghambal siya nga ang Ginoo ang importante nga bagay, importante nga persona sa iyang kabuhi, but the true condition of his heart, of that the heart of that person is revealed kun ano ang iya gina-desire, gina-pursue, kagbisan man gina-value sa iya nga kabuhi. Amo na gani nga sa Isaiah diri, naghambal si gani, "Your name and your remembrance are the desire of our soul." Amo na gani nga ini nga propeta is not ordinarily or merely saying nga he wants something from God. No, maayo man ang mga ginahatag sa Ginoo sa aton, blessings, ano pa gid? Maayong lawas, grasya, kaluoy, gugma. Maayo man ini nga butang. Kaya in fact, these things are holy. Pero mo niya, si Isaiah diri, si Prophet Isaiah diri, he is saying that he wants God himself. Amo na gani, ngang ining Isaiah chapter 26 is part of a section nga nag-describe sang kaluoy, kagbisan man sang kaluwasan, righteousness, judgment, kag ultimately ang kadalagan sang aton nga Ginoo. Amo na gani nga ang kingdom sang Judah diri was surrounded by circumstances that could produce fear, may kahadlok kag uncertainties, wala sing kasiguraduhan. Pero si Prophet Isaiah diri nagtudlo sa mga katawhan sang Judah diri sa Ginoo mismo, hindi sa ilang nga sirkumstansya kundi sa Ginoo mismo. Amo na gani abiya manigugma bisan sa aton nga tagsa-tagsa nga kabuhi. Will able to learn to trust the Lord bisan when His ways are difficult to understand, di ba? Budlay intindihon ang mga pamaagi sang Ginoo. Kagamuna nga diri sa verse 8, naghambal ganit diri nga ang tigipusoon sang isa ka tumuluo sa Ginoo naghambal, in effect, no? Lord, even while I wait, you are all I need most. I want most. So ini bilang phrase bala nga your name and remembrance naghambal ini nga ang Ginoo nagareveal sang iya nga character, sang iya reputation, kag bisan man sang pagkapersona sang aton nga Dios. At the same time, sang iya nga works. Amo na gani ang desires ini nga mga katawhan diri is not merely for God's blessings but for the Lord himself. Amo na gani abiyang manigugma, makuha nato ang ini ka importante nga bagay, ini nga importante nga kamaturan, that the greatest desire of a believer should God himself, not merely what God can give. Again, the greatest desire of a believer should be God himself, not merely what God can give. So pamangkot naton subong aga, what should be the deepest desire of our hearts? Ano gid bilang pinaka punto, ano gid bilang pinaka dalom, pinaka iseryoso, pinaka importante nga desire nga kinanglan mo i-desire sa imo nga tagipusoon bilang mga anak sang Dios? Number one, you should desire God's presence. Desire God's presence. Amo na gani, ang tagipusoon sang isa katumuluo sa Ginoo should long to know and enjoy His presence. Amo na ang ambal gani sa Psalmist sa Psalm 16:11, you make known to me the path of life, that in your presence there is fullness of joy. At your right hand pleasures forevermore. Nagakalipay kita, naga-enjoy kita sa presensya sang Diyos. Amo na gani, abiyang manigugma, ang Christianity is not simply about receiving blessings and avoiding problems or going to heaven. Kagabalo ka mo, abiyang manigugma, isa ini sa mga na-neglect naton nga ang pinakasentro sang Christianity is this, relationship with God. Relationship with God. Amo na sa si Haring David gani diri sa Psalm 27 verse 4, gin-express niya gani ang longing niya diri sa Ginoo, that ambal niya gani diri, one thing I have asked of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord. Grabe ang desire ni Haring David, di ba? Nga agi na desire niya mag-star siya sa house of the Lord because the presence of the Lord is in the house of the Lord. Amo na ganing hambal ni Augustine, nagpangamuyo siya ganing sa sining nga klase nga pangamuyo, that our hearts are restless until they rest in you, O Lord. Kagamu kita na. Restless kita until now kung wala naton na-experiensyahan ang tutuod nga shalom peace nga gina-offer sang Ginoo sa aton. Kag ma-experiensyahan man naton ini kung may relationship kita sa aton nga Ginoo. That's why, brothers and sisters in the Lord, before kita bala mangayo sa mga blessing halin sa Ginoo, i-desire ang iya presensya. I-desire nga mag-fellowship sa iya. I-desire nga mag-spend time ka sa iya, not merely to ask for the things, but to know the Lord. So again, desire the presence of God. Desire God's presence. Number two, you should desire God's person. Desire God's person. Ano hambal ni Isaiah 3? That your name and remembrance are the desire of our soul. Meaning, ang ngalan sang Ginoo, it represents who He is. He is holy. He is good. He is faithful. Diba? Ano pagid? Righteous, merciful, sovereign. Kagini siya nga mga butang should become the object of our affection. Hindi lang ang mga blessings, hindi lang mga privileges nga ginhatag sang Ginoo sa aton. We should not merely love God's hand because He provides, but we should love God's heart because of who He is. Who He is. Therefore, brothers and sisters in the Lord, matuod gid

0: So again, brothers and sisters in the Lord, what should be the deepest desire of our hearts? Number one, you must desire God's presence. Number two, desire God's person. And number three, desire God's priority. Desire God's priority. Kabalo ko mo abiyang manigugma, kung anong gina-desire naton, no? Unang pinakagina-desire gina naton, we eventually determine what receives our time, attention, energy, kagbisan man resources. No, damo gani subong nga mga katawhan nga nag-desire gid nga maghampang sang pickleball. Nung pickleball itself, hindi man siya malain. In fact, enjoy man kita sina. Ang iban sa inyo, nagatanaw-tanaw lang gani sa Shopee or sa Lazada kung ano ang balaklon ng mga paddle or ano pang mga balaklon ng mga racket or bola kung ano pa dira. Di ba? Kaya kung ginadesire mo gani iban pang sports or basketball, hindi man na malain. Di ba? Pero kung amuna ginang naghahatag sang attention sa aton, hindi na ang Ginoo nga naghahatag sang sininga mga buta, mga opportunities and so on and on, mangin isa ina ka idolatry. Huh? So if God is truly our heart's desire, He will not only be an addition, hindi lang siya addition sa kabuhi ta. He will be and become the center of our lives. So kamusta ang imo tagipuson? Kamusta ang imo kabuhi subong? Si Kristo Jesus bala ang main character? Siya bala ang focal point? Siya bala ang center sang kabuhi mo subong? Ang managaning hambal sa Matthew 6.33, hambal si Jesus Christ, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Pareho bala sang isa ka compass, no? Ang compass always points toward and fixed direction ginaya. Madritso ginaya siya sa norte, ya. Pero yung manasaton nga kabuhi, when God becomes the fixed direction of our hearts, our decision tanan, decision ta, plano, desire ta, begin to align sa iya mismo. Ang manahambal ni Jonathan Edwards, "The enjoyment of God is the only happiness with which our souls can be satisfied." Nami, no? What a reminder for us. The enjoyment of God is the only happiness with which our souls can be satisfied. Amo na examine your priorities. Ibutang ta sa amulan niyo, time, talents, and treasure. Sa tatlo nga tis. Sa time mo, sinob lang ginagaan mo more attention, quality attention, and time. Ano pagid? Talents. Sinong ginagaan mo kadayawan sang imo talento? Treasure or sa imo nga wealth. Gina-prioritize mo ba lang imong pag-tithes and offerings or other things nga makasupport ikaw sa hilikuton sang Ginoo? Kapay pa biyam ginugma, si Jesus Christ must be the center of our lives. When God Himself becomes our greatest desire, everything else begins to fall into its proper place. Karami, no? What a reminder for us. That when God Himself becomes our greatest desire, everything else begins to fall into its proper place. Kabay pa nangin blessing ini nga mga reminders sa aton subong aga. Kagabay pa nangin blessing man ang imong pag-upod sa aton subong. Ako inyo lagad, Pastor Zerdan Akar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

labyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gamay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayon na anaton ang aton pagtuon diri sa Matthew chapter 3. Nakita naton rin last time si John the Baptist, no? Ang pagpahayag diri sa Matthew chapter 3 verse 1 to 15. Makita naton iyang message, iyang authority, iyang baptism kag iyang obedience. Now as we proceed, aton diri makita sa verse 16 and verse 17, no? Siling diri sa Matthew 3:16 and 17. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him, and lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Diba ang Ginoo magpakamayo gid sang iyang pulong. Sa liwat, some 30 years passed between chapters 2 and 3 of Matthew, during which Jesus lived in Nazareth and worked as a carpenter, na record sa Matthew 13 and Mark chapter 6. But the time came for him nga diri aton masapuan, nagsugod siya sa iyang public ministry, kag nag-culminate ini dito sa cross of Calvary. Muna nga ang pamangkot, was he still qualified to be king? Or had anything taken place that would disqualify him? Gani abyan sang utod sa Ginoo sang pag-reveal diri ni Matthew masapwa naton sa chapters 2 and 3, gin-assemble ni Matthew ang mga testimonies of 5 witnesses to the person of Jesus Christ, nga si Jesus indeed is the Son of God and the King. Muna nga ang Matthew 3:1-15, masapwa naton dira si John the Baptist sa iyang pagwali kag sa iyang pagbaptized. Now, subong kinabasa tang verse 16 and 17, makita naton diri hindi lang si John the Baptist but the Holy Spirit nga na-mention sa verse 16. Okay? Nga ang coming sa Holy Spirit like a dove identified sa kay Jesus sa kay John. John chapter 1 verse 31-34 na record man ina. And also assured Jesus as he began his ministry that the Spirit's ministry would always be his. Na mention gina ni John sa John 3:34. Ang dove, katahom nga symbol sa Holy Spirit sa Ginoo. In its purity and in its ministry of peace. Amo gina ang simbol ya, wala na gid sing iban pada nga masapwan naton, no? Pero amo ni katahom sang simbol sang Holy Spirit. The first time makita naton lang dove sa scripture ara sa Genesis chapter 8 na record sa verse 6 down to verse 11. Nga inang story si Noah nag-sent out siya sang duha ka birds, no? Isa ka raven, isa ka dove. But only the dove came back. Ang raven represented the flesh, and there was plenty for the raven to eat outside the ark. Pero ang dove, wala niya gin-defile iyang kaugalingon, no? Sa mga carcasses nga iyang nakita sang gin-palupad siya ni Noah. So, it came back to the ark, ang inang dove. So the second time, ang dove naman was released kag nagbalik naman sa kay Noah with an olive leaf. It is a symbol of peace. Ang name nga Jonah, kulang taon man naton sa Book of Jonah sa Old Testament, it means dove. And he too experienced a baptism. Nga si Jesus iyan ginggamit si Jonah as a type of himself in death, burial, and resurrection. Okay, makita naton ina nga paghambal ni Jesus sa Matthew 12,
38 to 40. Gani si Jonah was sent to the Gentiles and Jesus would minister to the Gentiles. Amo na ang kaulugan, no? Ang interpretation, kumbaga, ang meaning sa story diri sa Old Testament sa life ni Jonah. So, katahom, no? Abyan utod ang masapuan natin diri nga kamaturan. So, gani sa liwat. Aside nga si Matthew, ginassemble niya ang mga testimonies diri sa lima ka witnesses to the person of Jesus Christ that He is the Son of God and the King. Hindi lang natin gin-emphasize si John the Baptist. Ikadua, hindi lang natin gin-emphasize diri ang Holy Spirit. Look at verse 17. Atun man makita diri, gin-emphasize man ni Matthew ang the Father. The Father. So on three special occasions, the Father spoke from heaven at Christ's baptism, at the transfiguration, and as Christ approached the cross. Alright? So, in the past, God spoke to His Son, and today, He's speaking through His Son. Kag na-record na sa Hebrews 1, verse 1 and 2. So, ang statement sang Father from heaven seems to be an echo sa Psalms 2:7 nga nagasiling, "The Lord hath said unto me, Thou art my Son, this day have I begotten thee." Ang Acts 13:22 nag-informan sa aton nga ini nga begetting nag-refer sa iyang resurrection from the dead, not to his birth sa Bethlehem. Gani ini nga statement nag-ties gid sa perfectly with the Lord's baptismal experience of death, burial, and resurrection. Pero ang Father's statement also relates Jesus Christ to the suffering servant nga gin-prophesy man ni Isaiah, nga masapwan nato ni na sa Isaiah 40 down to chapter 53. So sa Matthew 12:18, si Matthew gin-quote niya ang Isaiah 42:1-3. Sa diin, nga ang Messiah servant is called my beloved, in whom my soul is well pleased. So the servant described in Isaiah is humble, rejected, made to suffer and die, but is also seen to come forth in victory. So while ang nation sang Israel is seen dimly in some of the servant's song, it is the Messiah, Jesus Christ, who is revealed most clearly sang ilang pag-prophesy diri. Gani abyan utod si Ginoo, masapwan naton diri ang connection with Christ in death, burial, and resurrection. And finally, ang Father's statement nag-approve all that Jesus had done up to that point. His hidden years in Nazareth were years of pleasing the Father. Certainly, the Father's commendation was a great encouragement to the Son as He started His ministry. So, amuni ang isa sa mga katahom nga ginpahayag sa Matthew chapter 13, verse 1 down to verse 17. Okay? Sa liwat, gin-assemble diri ni Matthew ang mga witnesses to the person of Jesus Christ, that He is the Son of God and the King. Makita nato ng emphasis diri sa kay John the Baptist, paano siya nagiging example sa pag-perform sang sining baptism. And then, iya din diri gin-baptize si Jesus. Sa diin, ang Holy Spirit descended from heaven. Kag makita man din natun diri ang Diyos nga Amay, the Father, nga gin-pahayag sa pulong sa Ginoo diri. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom
I am well pleased. So, abyan utod ko nasunod gini ang aton pagtuon, makita ginaton nga ang pagkatao ni Jesus, then hasta ang iyang pag-ministry na dayon, pagsugod niya diri, no? Masapuan gid naton nga gina-arrange initanan sa Ginoo. Okay? Hindi nga palagpat ang pagtuhaw ni Kristo sa sining nga kalibutan. Hindi nga daw nalagpatan lang o kun natimpuhan lang. Hindi. Na plano initanan, na plaster initanan. Kag grabe ang plano sang Diyos nga Amay. No? In spite sa mga experiences ni Jesus Christ ang ari sa sining kalibutan. Pero katahom kung paano inigin arrange sa Ginoo ang iyang kabuhi sa nag-minister siya sa mga katauhan sadto nga tiyon. In the same manner, ang ining mga plano wala nag-untat sa iyang pagkatao kag sa iyang pag-ministry, even sa iyang pag-reign sa ulihi. Gina-look forward natin ang pagkarisa ng aton Ginoo. Gani ang pulong sa Diyos, tama ka athag sa pagpahayag sang kumplito, sang pagpahayag sang plano sa Ginoo sa kalibutan. Makita ginaton ang katahom nga pagplasta sa Ginoo sa initanan halin sa iyang pagkatao hasta nga magbalik siya, no? Magkuha sa aton. Grabe gid ang Ginoo. Very thrilling ang mga palabuto naton nga pagkaris ang aton Diyos. Very exciting ang aton pag met up sa iya sa ulihi. Sa tiyon magkaris siya ka magkuha sa aton. Grabe ka exciting ang ining ginplastar sa Ginoo sa iyang pulong sa aton tanan. So, gani as we proceed sa itong pagtuon rin sa Book of Matthew, ari naman kita diri sa Matthew chapter 4, pero hindi natin anay inilantawon sa buong, kay limitado lang aton tiyon, pero aton naman makita diri sa nagapadayon pag-ministry ni Jesus sa ning kalibutan, si Satan. Masapuan natin ang Matthew chapter 4, diri natin masapuan ang temptation ni Jesus Christ. No? Wala gid untat si Satan sa pagtinguha magbutong sa kay Jesus na mauntat ang mga plano sa atong Ginoo. Wala gid siya sing untat sa paghingabot sini halin sa iyang pagkatao, tubtub nga napatay siya, tubtub subong nga nagapaabot kita sa iyang paggari. Ay grabe, ang aton kaaway nagapangita sing pamagi nga magin madinaugon sila sa ulhi, pero ang pulong sa Ginoo nasulat na. Kag tama ka athag nga initanan sa ulihi i-conquer sa Ginoo, kag ang Ginoo magahari sa ning kalibutan, kag magaupod kita wala na sing katapusan sang iyang paghari kapag dumala sa bugos nga kalibutan. Gani salamat na sa pulong sa Diyos nga naghatag pagpalig-on sa aton adlaw-adlaw, nga naghatag dako nga kamatuoran sa iyang pulong, nga buhi ang Diyos, buhi ang pulong sa Ginoo, may paglaom ang mga Kristiyano. Daw ano katahom sang ining iyang pulong nga naghatag sing paglaom sa aton, nga kita tuod gid nga ang aton pagtuo pagsalig naton sa iya may ara gid sang kadaugan. So sa liwat, salamat sa pulong sa Ginoo ato nakita kag natun-an. Ato naman inipadayunon aton pagtuon sa daso naton nga pagpamalandong ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton tanan. Damo nga salamat.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na nagmamahal sa atin. Totoo, kaibigan, mahal niya tayo at kailanman ito'y di magbabago. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamamagitan ni Hesukristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Efeso 1:5. Walang makapipigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, Siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

ang mga panapton, ang mga pagkaon, bisan pagani ang mga alahas, silver and gold ginpadala sa ila. Ginprovidan sila sa Diyos kagin protectionan sa ining pillars of clouds and pillars of fire. Yet sa gihapon, ang ilang reklamo, "You bring us here to die in the hands of the Egyptians." Bisan pa nakita gani nila kung paano natunga ang isa kadagat, Red Sea, kag nakalakat sila sa mala nga alagyan para makatabok kag hindi sila malabot sa mga soldado sang Ehipto kanon. Sa gihapon, waay sila pagsalig kag pagtuo sa Ginoo. Sa ila nga kagutom, kag bisan pa sa ila nga kauhaw, ang Diyos nag-provide sa ila sang mana, ang Diyos nag-provide sa ila sang quail, ang ila nga pagkaon everyday ginaprovidean. Nakita nila sang ginpakdol ni Moses ang isa ka dako nga bato bangod sa ila nga kauhaw. Nagpangamuyo si Moses kag nagpangayo sa bulig sa Dios. Ang tubig nagilig sa sining dako nga bato. Ang ila nga kagutom napunan, ang ila nga kauhaw na providean. Pero sa gihapon kakulang gid sang ila nga pagtuo sa aton nga Dios. In fact, sang ginpadala na ang mga spies dito sa Canaanites, grabe pagid ang ila akusasyon sa Dios nga nagsiling sila sa Deuteronomy chapter 1 verse 27, "The Lord hates us, so he brought us out of Egypt to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us." Sa kaayo kagkatutom sa Dios sa ila, ginakusahan pa nila ang Dios nga halitan sila nga ihatag sila sa ila nga mga kontra. Amuin na ang ila nga sala, amuin na ang ila nga rebellion, and that's why ang Diyos nagsiling sa ila sa Deuteronomy chapter 1 verses 34 and 35. "When the Lord heard what you said, he was angry and solemnly swore, 'No one from this evil generation shall see the good land I swore to give your ancestors.'" Ari ang ginhambal. "Some wandered in desert wasteland, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away." Bisan gani si Moses waay nakasulod sa promised land. Amuin na ang ilang experience, pero masapwan diri naton nga in spite sa ilang nga sinfulness, in spite sa ilang nga unfaithfulness, ang Dios nagpakita man sa gihapon sang iya nga goodness sa ila. Ikaduwa nila nga experience, mabasa naton sa Psalm 107 verses 10 to 12. "Some sat in darkness, in utter darkness, prisoners suffering in iron chains, because they rebelled against God's commands and despised the plans of the Most High. So He subjected them to bitter labor. They stumbled and there was no one to help." Ang ikaduwa nila nga experience, bisan pa nga ang Israel lost their way and enchained sa ilang mga sala. Makita diri naton ang goodness sa Dios. Bisan pa amuin na ang ilang aging panghimo, amuin na ang ilang kahimtang. Just imagine, ang Ten Commandments ginhatag sa Dios sa kay Moses dito sa Mount Sinai para ihatag sa ilang mga Hudiyo. Pero sa gihapon, instead of looking to God, nangita sila yasang pamaagi kung sino ang ila simbakon, kung sino ang ila alagaron. Gintipon nila ang ilang mga bulawan kag naghimo sila yasang Dios Dios nga ila pagasimbakon. Dirita makitaan nga ini nga mga tao bisan pa nga ang kapawa sa Dios ara na sa ila, pillars of clouds and pillars of fire nagaupod sa ila. Sa gihapon luya gidyan nila nga maglakat sa kadudulman. Sa gihapon luya gidyan nila maglisa sa ila nga mga dalan. They disregarded God's command and followed the evil desires of their hearts and lived in wicked ways. Their unscrupulous principle enchained them that they became slaves of greed, pride, immorality, jealousy, and deceit. Just imagine,
nga bisan amo ini

0: ang ila nga pagkamalaot makit-an diri naton that the goodness of God to them continues. Kag ang ikatatlo diri nga mawitnessan naton, mabasa ini naton sa Psalm 107 verses 17 and 18 kag magapadayon sa verses 23 and 27 nga nagsiling, "Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. They loathed all food and drew near the gates of death." Verse 23, "Some went out on the sea in ships. They were merchants on the mighty waters." Verse 27, "They reeled and staggered like drunkards. They were at their wits' end." Diri mawitnessan naton that Israel ceased to listen to God's word. That's why they wandered away. They ceased to heed His commands and they start entertaining worldly lies. They forsook His wisdom and mastered man's folly. Waay na gid sila yung nagpamati sa pulong sa Dios. Waay na gid sila yung nagpamati sa kamatuoran nga ginahambal sa balaan niya kasulatan. And that is why nga nagtalang sila, nagpalayo nga nagpalayo sila sa aton nga Ginoo. Si Apostle James gani nagsiling about sa result ko ng isa ka tao nangin faithless sa Ginoo. Ang iya nga ginhambal, "They are like a wave tossed to and fro." Nagabalik-balik lang nga waay padulungan. Kag ang explanation sa sining nagsulat sa Psalm 107, he said, "They reeled and staggered like drunkard." Amo ina nga gakadula kita sa aton nga dalanon kay daswa kubog kita nga galakat sa dalanon kun waay kita nagapamati sa pulong sa Dios. May ara sa mga palakubog nga nagaistorya kun ano ang rason nga nagatalang sila sa ila nga pagpauli. Ang isa ka ubog nagsiling kay kun hubog ka, one step forward, two steps backward. Daw nagasaot ka, daw nagachatcha ka. Isa kataka abante, duwa kataka paatras. So instead nga makapauli ka kano sa inyo nga balay, nagalayo ka nagid nga nagalayo. Amo man ina kun waay kita nagapamalandong sa pulong sa Dios. Instead that we move forward sa aton nga goal, nagaatras kita nga nagaatras palayo sa aton nga Ginoo. That's the third nga makita naton nga nahimo sang pungsod Israel. Pero sa gihapon, nagapasalamat kita sa Ginoo bangod nga nakasiling ang writer sa Psalm 107, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever." Pamalandungan ta after sa sining mga rason nga aton nga gintun-an. Kun nga abala, pasalamatan naton ang goodness sa Dios sa aton nga mga kabuki. Nagsiling sa Psalm 107 ang aton palutukuran, verse 20, "He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave." Ang una diri nga kamaturan nga nakit-an naton, that when Israel sinned and rebelled against God, God sent His remedy, God gave them the cure, and God spared them sa total destruction nga ila tani padulungan. In their spiritual decline and spiritual disease nga ara na sa ila, God sent His word. Kay bangod amo ini ang remedy, amo ini ang makapaayo, amo ini ang makabulong sa mga sala, makahugas ka makatinlo sa mga malaot nga ara sa ila nga kabuhi tagipusuon kag kuna-kuna. Amo ini ang tambal sa ila nga spiritual disease. Kag it is only through His word nga kun aton ini pamalandungan, kun aton ini itun-an, kun aton ini batunon, makaspare sa aton sa kamatayon, especially sa pag-antos nga waay sang katapusan, that is eternal death. You see, mga utod kag kaabyanan, sa una pa lang, may rason gid nga makahambal ang writer, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever." Siya mismo ang naghatag sang bulong. Siya mismo ang naghatag sang makapaayo sa aton nga sala kag rebellion nga nagresulta ini sang kamatayon, nagresulta ini sang spiritual sickness and diseases sa aton. Kag ang ikaduwa diri nga makita naton, He sent out His word and healed them, He rescued them from the grave. Paano ini nakabulig sa tion ang Israel na dula kag bangod sa ila nga pagpalayo sa Dios, nagapos sila sa mga kasalanan. He sent His word and His word is the light. Psalm 119:105 nagsiling, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Nagpadala ang Dios sang iya nga pulong kay ang iya nga pulong amu ang suga kag amu ang kapawa sa ila nga tiil kag sa ila nga dalanon. The word of God becomes the guide sa ila nga pagpangabuhi, sa ila dapat pagahimuon, labi na gid sa mga decisions nga ila himuon. Nangin guide ang pulong sa Dios. Gani mga utod kag kaabyanan, indi tagid ini pagkalipatan nga ang pulong sa Dios nga ginpadalaya sa aton, amu ini ang makaguide sa aton nga mga alagyan. Kay amu ini ang aton nga suga, amu ini ang makatudlo sa aton sa insakto nga dalan para indi kita magtalang. So we have to give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Nga bisan kun kaisa nagalisa kita sa aton nga alagyan, ang iya nga pulong ginhatag yagid sa aton para aton ini pamalandungan, para aton ini tun-an, para nga kun maglakat kita sa bisan diin nga dalanon, may ara kita sang suga nga ginakaptan. Kagang ikatatlo, ang katapusan nga makita diri naton, nga bisan kun kaisa waay na kita nagapamati sa pulong niya, and because of that, we wandered away. God sent His word and healed us and rescued us from the grave. God sent His word. God sent His truth. Nga dapat gid naton ini pamatian sa ining kalibutan kadamu-damo nagidya nga daan sang fake news. Kag kun imutan ahon ang fake news, kadamo pa sa nagapati sini. Kadyutay lang sang taho ang nagapamati sa kamatuoran, damo pa ang nagapamati sa mga kabutigan. Gani ang Dios nga amay nagpadalagid sang iya nga pulong. He sent His word. He sent us the truth para amu ini, para amu ini ang magatuytoy sa aton nga indi kita maintuan. Ginlimbungan na kita sang panulay dito pa lang sa Garden of Eden. Kag kinahanglanon tagid ang kamatuoran, kay ang ining kamatuoran nga ginhatag sang Dios nga amay pinaagi sa iya bugtong anak na si Kristo Jesus, ara dira nakasandig ang aton nga kaluwasan. Ang kamatuoran nga ginhatag sang Dios aton gid ini masaligan, aton gid ini madependihan. John chapter 14 verse 6, nagsiling ang manluluwas, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ang aton nga manluluwas si Kristo Jesus, amo ang pulong nga ginpadala sang Dios nga amay para nga indi na kita maintuan, indi na kita malimbungan sang panulay bangod ang kamatuoran ari na sa aton. Nakakarina sa sininga kalibutan para nga ihatag sa aton ang kaluwasan. This is the goodness nga ginakalipay sang writer sang Psalm 107. And it is also the goodness nga na-experyensyahan naton subong. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Nga bisan sa aton nga pagka-rebelde, bisan sa aton nga pagka-makasasala, bisan kung kaisa nagakadula kita kag ang sala amo ang nagagapos sa aton, bisan kung kaisa nagakalipat kita sa pagpamalandong sang iya nga pulong kag nagatalang kita sa aton nga dalanon, ang iya nga pulong nga amugid ang sabat sa aton nga problema, ginhatag iya sa aton. Amo ina ang dako nga pagigugma sa Dios sa aton labi na gid sa tanan nga katawhan. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Therefore, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. This is Pastor Rodrigo Nyeri. Kagkaupod ninyo ang First Congregational Christian Church nga nagaupod kag nagabuylog sa sining programa Salmo Morning Edition nga gindala sa aton sang FEBC DYVS 1233. Maayong aga, madamo nga salamat sa inyo nga pag-upod sa amon, and may God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.

0: In the Philippines, where floods are common, most floods take hours or even days to develop, giving residents ample time to prepare or evacuate. Here are some safety reminders while inside the house during floods. Turn off the power and water main switch if instructed to do so by local authorities. Boil tap water until water sources have been declared safe. Avoid contact with flood water. It may be contaminated with sewage or harbor dangerous insects or animals. Continue listening to media outlets, radio, or TV stations for the latest information and updates. Dispose of any food that comes into contact with floodwater. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Abian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
2: Ang Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas nga numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone kag gamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time at 7:03 in the morning.
6: Bugtaw na!
7: Ahay! Tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Mayangaga, Western Visayas and Negros Island region. Manang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagkabalik ka programa. Ang kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Inyong oras na, Pilipinas. Thursday morning, mga kabiyanan. Kamustang inyong adlaw? Kamusta inyong sugod sa inyong pagbakbakanay sa siling adlaw? Kung ikaw nagbiyahe, subong sa Bacolod City, parti ka sa ako sa dala. Ano ba itong anong ara, subong ah? Sa ako sa dala noon sa Bacolod City, subong. Damo na kaginawa. Siguro kay perti ang inulan, siguro perti ang ilang pagpangaman bala, madala na lang ko sa lakyan kay ulan, kay amuni, kay amuto. O, diba si amun ang blahaw. Otherwise, kung wala ulan, masilang makomute lang ko. Tiyan mo na gurong iklatabo, subong. And, kung ikaw, kisabla, matak-an sa mga driver sa Bacolod City, ginhawa lang dalong kagsinggit sa sulod sa silagyan. Wah! Nga, kalugtasan ng mga driver daan doon sa Bacolod City, no? Abot nga ano, hindi kita matula pala mga driver. Oh, ang mga gapagutok pala sa dalan. Ang balan nga, no U-turn! May U-turn, kid! Hindi kundi, mainit na lang ang ulo sa iban ng mga driver. ang dra, pagkita sa may bangga patsyo, ho, sa may pagkanto da Burgos. BTTMD, paradahan na sa tricycle. Ang dira, ho, may no stopping na nga ginapunduhan sang jeep, ginhimo man paradahan sang jeep ang pagkanto sa bumbiro. Kasun sa kilid man di sa patyo, ginhimo man paradahan sang tricycle. Tikundi ginutok tanan, ginhimo pa dayon pulunduhan sa mga jeep. No. Dagligan, pulunduhan lang na sang jeep. Pero wala paradahan sang tricycle. Subong ya, may paradahan na da sang tricycle. Ha? O, ano man? Ha? May tuda na na da. Sino man makalantaw da? Kaya daw kutok-kutok ginapirmi na kadaga mong. No? Kutok-kutok ginapirmi ang mga salakyan. Kisa, may nag-enforcement na sang traffic ng BTTMD. Ginalantaw lang manila, ginatulok. Ano man, natagaan ka mo kwarta? Pasugtan nyo lang da? Ano man? Ha? Kay, daw, nagligad pila lang ito kabilog tatlo, apat lang ito. Subong yung laba, naging yung mga tricycle ya. Oh? Kay damo nagpanaog eh. So may mga tricycle na daan nga nagapundo nga sa kagamay nga dalan, punduhan mo sang imuon pong paradahan sa tricycle. Oh. Ano ba ang itagaan ka mo, Korta? Pila daan na bato nyo? Shin, si Gwinta. Oh? Kaya yun na wala nyo na ginakakas ng paradahan kung aga. Oh. No, palihog na, be. Palihog na lang daw, be. Kay kasabad sa dalan. Oh, karoon, matuga pa na daw sa aksidente. Matuga pa na sa bungkuanay. Mahalin lang mo na sila dayon. May mga bungkuanay. Malakat. Lakat at takay. Bungkuanay sila. Lakat at takay. Masi karoon, madalahit pa ito. Tambay ito ni daan. Oh, daw wala ginatagaan pagtagad sang ano si attorney Sabig Bilhaw. Sabig na sa no? Partner mo, no? Attorney Sabig. Dapat dira na sa mga glanto kada aga, bla. Ha? Dapat i-raid yan na kada aga kay... ha? Kasabad sa dala, dapat sabigon niya na pahigad. At anyway, mamaya na na. Yung mga, sa mga trapiko. Damo tamo to share kada aga eh. Kaya siyempre kada aga ito gagawa. Damo ito makita eh. Damo ito mga matalupang dan. O may isa pa gid. O kagapon, may hit and run nga natubo sa bread ko. Ang na hit and run, ang amon niya nga isa ka officer sa church. No? Ang naka-hit and run, mga kabiyanan, basi kilala nyo, ha? Dirty white nga pick-up, nga daw isuso, guro nga pick-up. Ang iya plate number, FEG711. Palihog ko may nakakilala sa inyo, ha? FEG711. Naotdan, tudlo, ang amon niya nga, ha? Ang amon niya upod sa simbahan sang katuntuhan nga ginobra nimo.
Oh. Palihog da be. FEG711 nga pickup, lalaki ang driver. Oh, dirty white nga pickup. Okay, ilawagon to naman liliwat karon. Hit and run. Oh, kabudlay no, mga makabunggo ka na, nakabalo ka na nga nakabunggo ka. Biyaan mo lang. Nautdan gid ya tudlo ang amon niya nga ang amon nga upod sa simbahan. Kabudlay mo ni man. Oh, kadako-dako sang gasto nila sa ospital kagabi. Isa ka pagsulod sa ospital, lapit ko rin mag 50 mil. Oh, nautdan tudlo mong. Oh, te, kisa, muna wala gahalong kita sa dalan, iba niya wala nagahalong. Oh, ang iba niya naga, ha, kung ano pang ginaobra sa dalan, di ka budlay. But anyway, mamayanan, still rainy morning sa tanan. Okay? Rainy morning sa tanan. Ito, medyo nagsugod kita sa bungsa. But anyway, no, i-ano lang na ito, pahigadigan lang ito. Karoon lang na, karoon lang. Rainy morning, mga kabiyanan. Kag, kung may laktan ka subong, ha, dalagid siyang payong, dalagid siyang raincoat, dalagid siyang mga, dalagid siyang mga importante nga mga himan, agod nga hindi mabasa. Ha? Agod nga ang alimpuduhan, magpabilin nga, malamala. Okay, kung mabasa ang alimpuduhan, mag short circuit ang utok. Pag short circuit sa utok, ay naguba ng adlaw. Anyway, mamaya na City Unsi na, Tisang Brayon. Mati kita na isang sa kambano ni Malakatimilin. Mabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas sa 7:16 mga kabayanan. Kaga, kumusta ka mo? Ano ang inyong mga kasikas dira sa inyo tagsa ka mga panimalay? Ano ang inyong mga stories sa bungaga? Oh, ang iban sa aton nagadali, ang iban sa aton ginadali, ang iban sa aton wala nagadali, ang iban sa aton nagaugtas kay nagadali na. ano sa isa ka pa ni Malay, no? May itsaktuhan lang, may nagadali, may nagaugtas. Kapin pa kun aga, ang ginikanan, gabugtaw pala, 4:30, 5:00. So, ng mga kabataan, ayawan ka pukaw. Oh, bugtaw na, kayo na. Kapit pa ko na may klase. Subong nga, medyo sem break, subong. Iti wala klase, pahuway ang pahuway ugtas mga ginikanan. Pero may araw ano, mga bana nga nag-ugtas ang asawa ko naga. May araw mga asawa nga nag-ugtas ang bana. Oh, kay for example, kung ano sino na mabugtaw, ang asawa ko ng bana o na magbugtaw. Tapos ang pares, kalawig po kawon, dumantika, blaw. Ha? May mga nag-ugtas man sa ano, about anong stories inyo pa ni Malay. Pero sige lang ha, it's part of life. Kag it's a thing to be to be enjoyed, no? Kay kisa mahidlaw man tano. O para sa amon niya gligad kung gakaon kami may gapanguhit gid sa amon nga tiil. O may gapanguhit sa tiil kay mangayo amon ni do ti subong sang nagligad gabi eh. Kaon kami ni Mrs. Ay kisa gaugtas sa mong kami gapanguhit sa tiil mong siyang oo oh, siyang nagligad gabi kakaon kami realize niya wala na may gapanguhit siya yahibi siya. Oh, amon na bala mga bagay nga dapat ma-enjoy na to, no? Enjoy na to ng ang, early morning stories, no? Kisa ma-appreciate na to mga bagay-bagay kung wala na blahaw. Oh, gaugtas sa to nanay at appreciate na to na to nanay, appreciate na to tatay na to. Di kaysa na pa natin ma-appreciate kung wala na sila. Oh, ano na yung kabudlay, no? Kung dira na ta, ulihit na nga ito nga realization nga ginatawag. Oh, pero samtang ara pa, gaugtas sila. Salamat kay Ginoo, salamat kay may gaugtas pa sa akin. Ah, salamat kay may nagapukaw pa sa akin. Salamat kay may nagaluto pa sa akin. Wiska ng pagpainit lang sa tubig, no? Mga ginikanan naton pertika ga ang ila ba lang nga utok bala pertika advance mag-isip magbugtaw sa aga kita lo igagal o mahaw o katugnaw haw initan ni bala tubig kay para pagpaligo ni Toto ni Inday nami ila paligo ma-open ang ila nga mga force. Mag-open ang force na may ginun maligo no ininit bala nga tubig bala haw pagwa mo priska do ka ada ko okay bala kasi okay mamaligo katugnaw galing kay may iban gid nga hindi kaya. Hindi kaya. Magini ka na naman eh. Kabalo na sila eh. Ay, medyo tugnaw sa bungaw. Medyo nagawa. Initan tabal si Toto. Wala tubig. Wala. Si Toto nga 36 years old na. Rapagli sa balay Toto. 36 years old na. Oh, sige lang ha. Oh, ano nang dapat natin na-enjoy. Salamatan natin. Nga may mga amutan eh. May mga amutan to. No? Kisa daw natakana na kita, doon lainan kita, pero oh, madula na sa kabuhi naton makasilingin kita nga, no, sa doon kanugo na, no, sa noon, tapos ka mabalik lang kaisa lang, o oh, unang balahaw. Oh. So, learn to appreciate the stories, early morning stories atong tagisa ka mga kabuhi. Oh. But anyway, antes na mag-padayon na, mamati kita na sa aton nga weather update araw sa piyakalin niya si Sir Melvin Fierro para sa aton nga update sa Silingaga. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir James. Kaya sa tanada flamati update naton sa pinakauling lakad sa aton nga panahon. September 10, kita tuwing 2026 sa Webes nga adlaw. Sa kabilugan, wala kita sa mga low pressure area nga nakita sa sulod kagsagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Para nga nag-apekto sa aton ng Southwest Monsoon, o kung habagat yung nag-apekto man sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Sa Gyapon, maka-experience siya sa halos maulanon sa Gyapon nga panahon nga dulot man niya sa monsoon rain nga mag-apekto sa Zambales, Metro Manila, rest of Central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, lakit naman ang Occidental Mindoro. samtang na may mga lakta-lakta man sa Gapong yung mga pag-ulan, ang ma-experience naman niya sa Visayas, rest of Luzon, sa Samoanga Peninsula, kag Northern Mindanao. Ang Negros Island Region, lakit na Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa halos magalumon kag maulaulanon sa Gapong panahon, kag may mga lakta-lakta kita ang mga pag-ulan, nagpapailat man kag pagpanag-uub, nga dulot man niya sa habagat. Mahina ito sa kasarangan niya, huyop sa hangin, gikan sa labagat na nakatundaan, ang naging probinsya sa kabusan niya, bayan sa katon niya nga probinsya. Ang kadagatan sa atong probinsya may kasarangan tuptop mabulo-balod. Ang adlaw na butlak alas 5.38 ka bagatunod, alas 5.52 karoon naman niya sa hapon. Inisimil din Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa luwat.
3: Madamo salamat Sir Melvin Piero sa mga update sa siningaga kag
1: mamayan ang dilagan sa itong panahon. No? Medyo matulutog na kita di sa Bacolod City. No? Maulan nun. Sa iba ng mga lugar, pwerte kainit. No? Pwerte kainit oh, sa may sur na yon sa ato niyang probinsya. Init mga bayanan dito. Dari sa ato niya, karadugay-dugay, gabubo, gabi-ibi ang ulan. No? Tudugid. Pero hindi magin silang tudo, nga tagtatlo ka oras, tagapat ka oras. Eh kung magamuna guro, ang Bacolod, mahimo naman Water World. And then again, mabiyanan na, kagang ginapanawaga namon ang drivers ang pick up nga dirty white plate number FEG711 nga nakabunggo sang tricycle kagapon dira sa may Bridco. Kag kun may nakakilala sa inyo, FEG711 daan isang pick up lalaki ang driver nga medyo dirty white ang color nga nakabunggo sang tricycle kagapon sa Bridco. Ginbungguan niya lang, dasun ginbiyaan niya lang, no? Ang natabo sang ginbungguan nimo, nautod ang isa katudlo, nadunot ang duwa katudlo, no? So palihog kung kilala nyo or kung nagapamati ikaw. No? Na pablatter na kami sa police kagapon, kag siling sa police ipa follow up nila sa LTO kay agod nga siyempre kinanglan man niya sabton eh kay ang tao ya gapangabuhi lang kaluoy isang tao na gapangabuhi nagastuhan pagkagabi eh. Oh, mga lapit guro 40-50 mili lagastos sa ospital. No? Ang pag-antos ang tao hindi sa makadrive pila ka adlaw siling sa doktor 14 2 weeks ka nga hindi ka magiho sa imo kamot kay utod eh. No? Galantaw lang ko kagabi isang iyang pag-opera kagabi. Tiki ara laman sa emergency room ginoperahan kaysa kamot lang man eh. No? Galantaw lang ko kagabi. Ginpang kakas ang mga kuko. Ginpang kakas ang mga nadugmok ba lang atulan. No? No, palihog lang ha. Isuso tugurong pick up. Oh, pick up nga daan nga dirty white FEG711 lalaki ang driver, no? Ang imo nga nabungguan si Mr. Tagiwalo nga nagaagwanta gid subong, no? Siyang ginhimo nimo nga pag hit and run sa iya, no? So palihog lang. Anyway, humay nga aga sa atong mga kabiyanan nga bag-o gid nag kaupod natin sa siningaga, no, nag-tune in. Uy, palakpakan natin si Ma'am Roseline. Consecutive 2 days nga first honor na. Consecutive, Ma'am Roseline, ha? Consecutive, but siling ko nag-bantay, gid. Palakpakan natin, Lewatwe. Nag-bantay, gid, Ma'am Roseline, mayang aga. Kay Sir John Watas, good morning. Si Sir John, consecutive ni si Sir John nagliga. Dupila, gid, gadla. Wala ba yung makapirdi sa iyang atrono? Ha? Subong niya second place, ha? Nagabantay mo na si Sir Jan. Si Sir Jules, may aga, sir. Si Sir Jules, ya, permi giniara, ginikaupod natin. Kada adlaw. And sa bilog nga, panimulay, Divina Gracia, Valio, Zamora Moran, Azarcon families, no? Good morning sa inyo. Sa City Prince, Bible Center Church family, may aga. Sa bilog nga, panimulay, Pantunyel, no? Sa mama, kagpapa ni Ma'am Roseline, sa mga kabataan, may aga, dara sa inyo. Kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia Baptist Church, kay Ma'am Annie, kay Nansuping, kay Daday sa Kawayan Baptist Church, good morning sa inyo tanan. Ma'am, enem ni Galon, mayong aga sa La Carlota. Kamusta, kamusta? Uy, sa itong mga biyanan dala sa FCCC La Carlota, ha? Good morning dala sa inyo, Kapastor Rodrigo Nyeri and family. Maayong good morning sa inyo, tanan. Kay Madam Sharon, ang reyna sa pagbaligya balay. Ma'am, good morning. Good morning. Ang chimpo nami tulog. Oh, chaktugid nami tulog ng kagina gani. Hindi na ko magbugtaw mong. Galing kay kinahanglan magbugtaw. Kay kinahanglan magiho. Kay kung hindi ka magiho, mapatay ka. Amo na nambal sa mga ginikanan, no? Ano ka na lang? Masigi ka na lang tulog? Ah, maulat ka na lang kung saan ka patay? Bango na na! Giho na na! Amo na ginambal. Nambal sa mga nanay, no? Ano na lang? Maulat ka na lang ay may mulog na kwarta sa imo? Ano ka, si Juan Tamad? mga litan niya pala sa mga nanay, blahaw. No, maulat ka na lang da, hindi ka na mabangon, ano? Oh, gusto mo hungitan ta na lang ka kay din kagin magbangon paliguan na lang kadra sa mga katre mo na. pero iba niya nga mga nanay harsh eh. Hindi ka na magbangon nasa biyahan sa bugnong oh sa biyahan basyahan sa bugnong tubig di ka isa lang ah oh, di kundi wala ka na hilig daanas na magabi. basa na mong Sir Robert Isulgon mayagaga oh, kamusta dra sa Iloilo. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Alicia Garcilan, mayang aga. Ma'am Isada Rosario, good morning. Ma'am Bingbing Bacomo Almonares, mayang aga. Kay Ma'am Mirian Mismi, o sa Binalbagan, sila niya maulanon nga aga. Kag happy birthday kay Uncle Hector Nolasco. Happy birthday! 81st, o, sa Siling Adlaw. Ba, grabe ba? Magkutsintay uno ka, o. Grabe na nga blessing halin si Ginoong. No? Galing kay kung magtigulang ng tao, no? Kis abla daw. Ang imuotok ya, okay pa. Pero imo nga lawas ya, hindi na. no? Ang nagkis ang siling sa nga kon niya nga, antes to napatay akong lolo. Optan na kami mong antes siya nagka-on lechon sa Christmas party. So, amugid to, nagka-on sa lechon sa Christmas party mong. Pagkabuwas na yun, nagsarurot yung BP. Naging stroke sa kaliliwat. No, sila niya sa akin. Sila niya, Toto, kung magtigulang ka na, ang imuya nga utok, daw ka nami pa. Okay, damo ka na free time. O gusto pa mag-amuni, gusto pa mag-amuto. Pero ang lawas mo, nagapang hindi na. Siguro ano lang ginahimo mo, lo. Tinaga-imagine na lagi. no, nag-imagine na lang mo lang, kiss abla, no? No, munang lawas ang tao eh. Tungod sa deterioration. Tungod sa pagtigulang natin. Kiss aman, gaupod pag-deteriorate ang utok sa tao, akong nga lula. At asawa't abana to sa akong lulo nga napatay itong kaon itong lead sa Christmas party. Oh. Hara subong sa abon. Grabe, naka... Ano na siya eh? 79 or 80. Oh, hindi na siya kadumdum. Oh, okay pa man siya kung suryahon mo, daw logical pa blahaw. Pero ang iyang memorya, daw hindi naging siya, ano na tawag siya na gani? Alzheimer? Oh, Alzheimer? Example, magsugat anay ka mo subong. No. Uy, kamusta ka na? Dumduman niya pa ka. Matihog ka lang sa lamisa, pagbalik sa iya, oh, hindi na siya kadumdum. Oh, Alzheimer mga biyana, no? Kabudlay, no? Kumaga mo na ablaho. Oh. Pero siling nila ko, no? Ang bulong ko no sa Alzheimer, medical marijuana ko, no eh. Oh? Kaga ang sa, ang nabalang kakurog-kurog, partner, bono na gani nga sakit, gani? Parkinson. Oh, Parkinson. Ha? Hindi, kuya, pang kakurog-kurog, nabalang, aga. Oh, Parkinson. Siling ko no, ang bulong ko no sa Parkinson, medical marijuana ko no eh. May mga ginahimo na sila subong ng mga studies eh. Oh, eh abot lang kung ano ang tuon ng mga findings na ano. Pasigid man, abot lang. O, oh, ito akbalo. Okay, dari sa aton sa Pilipinas, ginatry ina na ipa na ipasa sa Kongreso ang medical marijuana. Oh, ay na nga layi balahaw, pero for several tries na, wala gid. O pareho na sa divorce kag sa same-sex marriage. wala agad pila nakatrice, wala agad nakapasar. No? Kag, bueno, liwat ha, Uncle Hector Nolasco sa Iloilo. Happy birthday. Ma'am Nieva Gansa, good morning, Gid. Kay Ma'am Merly Lumawag, maangaga kay Sir Ray Ramos and family. Kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ. Sa tanan nga BMOZF Church family. Win Youth on the Rock family, kag CHMSU BSCE. Nanay Virgie Salgado, good morning, Nay. Kay Nanay Ipin Ginyosa, mayong aga, Nay. Siling ni Nanay Ipin. Early stress, good morning, Tia. Light and salt kaya. Salamat sa reminder, Nay. Kasi ano, kung mas stress ka balahaw, daw magwa kasi mga panit, daw masiling ka lang, Tiger, kuya, rawr! Ah, sila yung mga rubies on the road, sila. Oh, kapin pa kun kapin kun nag-drive kuno sa dalan, damo kag hindi makita ng mga hindi amoble. Oy, by the way, ah, sa aton nga host sa Kaprimalay, si Pastor Jun Loses. Happy birthday, subong anlaw, Pastor Jun. Ano ang gintumba nyo da sa Mansilingan, subo? Ano da inyong gintumba? Liwat, happy birthday kay Pastor Jude Losis. Itong host niya sa Kapanimalay. Kapanimalay Wednesday. Wednesday na siya nga Kapanimalay. Kagapon, subong. Thursday na eh. Tinalapaw na ta. So, pwede nyo i-greet si Pastor Jude. No? Pastor Jude, i-chat nyo sa happy birthday. Dagali sa imo. Kay, ikapila nyo nga birthday man. 650 something o ba si nag no di ko sure eh. di ko sure eh. Ba pipila pala ka porsyente si Carlo na siguro do unta ko ni kapila ni ka birthday ni Pastor Jun pero birthday niya subong. Birthday September 10 na siya eh. Basta mga September ya mga gupuhon niya o mga baskugan niya. Si Ferdinand Marcos Senior Buas. Si Ferdinand Marcos Junior sa Trisi. Okay, sundan na sila mong Ferdinand Marcos Senior sa 11, Ferdinand Marcos Junior sa 13. So ang mga nag-birthday sang 12, mga alam na ya. No? Mga alam ginaya ang birthday sang 12. Sino nag-birthday sang 12? Si Mama Kuya, 12 ya birthday ya. O na tong anjang duha ka Marcos, duha ka Ferdinand Marcos ya. Si Tita Maria Piman, kantiro sa Kabug, 12 na iya birthday. Mga alam na iya. Sir Rolly Dohilio, mayong good morning. Kag sa Emmanuel Christian Fellowship Church sa Sumagoy, mayong aga dala sa inyo tanan. Kay Ma'am Leia Abadto, maayong aga. Kay Sir Alberto Norbing Lorino sa Talisay City. Good morning dira sa inyo. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Apawan, Brother Chad Pailanga. Good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Ninette Pisaga, maayong aga. Siling niya, praise God for His goodness and mercy forever. Ang ulan kada aga na gid. Kagkun gabi, brown out man. Sige-sige man. schedule na Ma'am Ninette, kun aga schedule ng ulan, kun gabi schedule man ng brownout. So aton nga ugtas schedule man. Ako ya na ano ko na sa utok ko nga basta Wednesday gani lawig ng brownout sa amon. Ati amogin kada Wednesday gina kami brownout. No. Tungod kay brownout ang amon nga prayer meeting ginsay loko na lang anay Thursday. Okay, brown out kami Wednesday per me. Sige ko, sa ilo na natin, ay Thursday. Ah, di tamo dumungan sa brown out. Kaya kabudlay. Mga moyo, kabala. Tapos yun, pag sugod mo pray, medyo sanag pa. Pagtapos mo pray, dulom na. dulom na. Tapos yun, kanamo, singlamok. Kay, di mo, brown out mong. Sige ko, sa ilo, ta, permitting ta Thursday. Ah, kay, brown out, schedule, get per me ka na Wednesday. So wala kami nag-permitting kagapon na singko bukas na tama permitting kay kabudlay kun brown out is adaan kun ginapilit namon kun brown out amon permitting 5 PM. Ang matabo tungod kay brown out ginadali-dali na namon ti hindi na nami Hindi na nami kung ginadali-dali mong permitting kaya para matapos ka antes magdulom-dulom na kayo. Hindi na nami. Siguro sa loon na lang well, Thursday. Okay man ah. Okay man. Siling ni... siling ni Ma'am Nineto. Thank God guy, overcome talang ni tanan sa bugay sa kagkatutom sang Diyos naton. Yes, yeah, sakto na ma-overcoming naton. Oh, may nga agad sa inyo kay Pastor Mark Pisagaman. Oh, good morning, dira. Ma'am Chona Aldea, good morning. Siling niya, Pastor, hindi mabayaan ang uga kag scrambled. Bahala malit. Importante na ya. Oh? Importante na ya ang uga kag scrambled. Nung kanamit pa kapit pa kong golan-ulan. No? Ang sudan mo dayon uga ang tabagak. O, doon may sinama ka. Ano, daw pareho pala sa linya nga ginahambal ko, pero may, ikaw ang tabagak sa maaslong ko nga sinamak. But silingon, sampat kagid sa akon. Ang matungin tudlo ko kay Kagawad Joe. Eh. Kagawad Joe, hambalon mo. Nga kung magdahok, mag-ano ka na sang sing-sing, hambalon mo, ikaw ang tabagak sa maaslong ko nga sinamak. Ikaw ang ginamos sa matambok ko nga baboy. Ikaw ang hipon sa malapuyot ko nga laswa. Kutsilingon sampat gid. No? Wala gid sing maka... wala gid sing makapirde. Silingya, nga apuro pagkaon pashaw. Silingya, kay ang moto subong, hindi na kasama kang tumanda. May kanta na, kasama kang tumanda. Bago na moto subong eh. Lain na. Kasama kang tumaba. Amo na nang muto subong, amo na nga puro pagkaon mabanat ka gani sa imong nubya. Oh, puro pagkaon na. Okay, amo nang realidad eh. Siling sayang siling ni Mrs. Sa nagkilala hayta niwang ka paman. Siling ko gani, ikaw man gani niwang ka paman to. Nagkilala hayta niwang ka paman. Sikuti sa una pa to ya, ang muto ta subong kasama kang tumaba. Habang buhay, no? Kumain ng walang walang pahuway. sila ni Ma'am Chuna, hindi mabiyaan ang uga kag scrambled, bahala malit. Oh, may health wellness break mga kabataan subong daw wala ta rush. Amo nang nami subong, no? Ang uga, dasun scrambled egg, dasun may kape. Oh, dasun ang imo dayon rice, kalukalo, ang bahaw balas ang gabi bla. Oh, biskan pusaan mo lang sing ahos. Oh, buburan mo gamay nga asin. Dasun ina blang malamala gid bala nga pagkao mo daw medyo batyagan mo gid nga gingisa ang rice blaw. Kanamiton, ang iba niya ginabutangan sing Bombay. Una mit man may Bombay eh. Ang Bombay nga ginagagmay gid bala, gina-chop gid bala. Oh, ang ibobod mo sa ano, makunamit to, no? Ang silinda. Amo niya ang Filipino sinangag. Oh, Filipino fried rice. Kung masiling kaya nga Chinese fried rice, ya, lain na yan. May carrots na yan, may green peas na yan, may damo pa na yan. Chato niya, Bombay lang kag ahos, okay na. Oh, rikis aman, daw mapisanan mo kung magluto, butangan ko itlog pero wala na ko nagbutang kung may itlog wala na ko nagbutang sing ahos kag Bombay. No, kasi Bombay lang wala na ahos kag itlog. No. Ang tabagak. Okay. Ah. Tapos mukaon pamahaw pa lang high blood gina. Sige, be palihog to kuha siyang aton yang aton to yang aton yang amlodipin lusarta naton kay medyo nagsakit ako ta kuko. Anong ikaw mo? Tabagak. tabagak. Tuloy nga. aga pala nga high blood ka na, away ka na high blood sa problema, away ka na high blood sa ugtas. Na high blood ka sa kikaon mong gali. Dasun ang gingamit mo pa nga panggisa sa imo yung fried rice, ang mantika, kababoy. Baw, pretty ka. No? Pretty, no? Amo nang ginatawag nga putok-batok delights. Nanay Virginia Arabilo, good morning. Timpla ko, kape, puno, termos ko, maayo ni sa maulanon nga jimpo. Samtang ka pumati. Tsakto na, nanay, samtang ka pumati. Radyo, ha? No? Ang kape nga...

pagkuan ho niyang stocking, ilagay niya sa laan. O, himuon niya sa laan sa iyang kape. Namit na iya. O, happy birthday kay sa apo ni Ma'am Ninet Pisaga sa Dubai. O, mayong pagsaulog dira sa adlaw ni mo. O, kay Sir Raymond Inilog, mayong aga. And greetings man kay Ma'am Hariha Inilog. Uy, mayong aga sa inyo da. Mayalanda nga pag upod-upod sa siningandlaw. Maulanon nga aga sa atong tanan. Good morning. Kay Ma'am Glenda Kadavid. O, may ngaga doon sa inyo tanan. Sa mga members ng Manuling Baptist Church, Kawayan, may ngaga sa inyo tanan. Kay Allen John Salas, o, may ngaga. Happy 64th birthday sa kay Mother Judeline Salas. O, muna iya. Damo nag-birthday subong, no? September 10, ha? Damo nag-birthday subong. Uy, mayo lang nga pag sa ulog sa imo birthday. Ma'am Judeline Salas, amo na yung bata dapat. No? Gina-appreciate ang nanay. No? Gina-appreciate. Kay Sergio Dado Flores, mayong aga. Thanks, damol ulan di sa amon subong ate. Mayo man nag-ulan, Gidzer. After pila ka mga sinimana nga wala ulan, o maayo kay nag-ulan sa kandune. O, subot silingon, dra na yon tanan sa tapi na uyak nag-ulan mo naguro. Kapin pa kung may patanom, kabila kinanglan gid ang ulan. O, maayo nga, maayo lang gid nga pagsaulog sa ulan. Sir Bibo, tubiyon, mayang aga. Ma'am Ayaleya Amante Banting, good morning. Ma'am Emeline Sulanya, good morning. Kag kay Elvin Sulanya, happy birthday, sining adlaw. Damo, gidya birthday, subong adlaw, no? Maril lang kami din ni Kagawad Bunard ah, kung kasi may lumpia siyang hive lao. Happy birthday. Amo na ako no sa Pilipino, ha? Basta Pilipino, may birthday gani, hindi gid madula ang lumpia kag ang pansit. Oh. Lumpia kag ang pansit, ti subong ya medyo oh, nagsaka-saka na tagamay sang aton yang sa aton yang menu, may sagol na yang Filipino style spaghetti. Yeah. Nga Filipino style kay spaghetti naton mga kabiyanan, tamis. May gatas. May gatas, damo hotdog. Oh. Filipino style, naging patilaw ang mga Italiano. Oh. Sang spaghetti baladre sa Pilipinas. Sila, "Hala, ano ni? Is this a dessert?" Tamis mo. May cheese pa na yun nga mga bilog-bilog mo balao. Oh, tamis. Dasun labnaw di aton mong labnaw. Ang ila to ya. Puro-puro ginayang tomato sauce. Tomato sauce. Tomato sauce. Dasun may mga ginabutang mo na silang mga green-green sa babaw. Oh, amo nang spaghetti nila. Dasun may mga meatballs. Sa aton niya, wait ang gagamit. Meatballs yan. Meatballs. Hotdog. Kihara ng hotdog na paliyog eh. Kay butang ta sa spaghetti. Oh. Amo na tawag nga Filipino style spaghetti. Oh. Kay Sir Jules, good morning kay Brother Samuel Rio sa Abada Sky, sa Vista Alegre. Kay Kimith Chi, good morning. Mahal ta Pastor, happy listening kay Mama Bibing, Papa Hari, Toto Mark. Kay Cyrus, happy birthday. Kay Kim Magbanwa sa Barangay Canruma, Pontevedra. Uy, mayroon lang ang pagpamaho sa inyo. Ang pagbasa ko bala mong Barangay Carmona. Canruma gali. O, may ko Carmona, si Partner Bunard na. Ang Carmona ya. Oh, happy birthday ha, kay Kim Magbanwa. Damo, ganyan ka birthday sa bungad niyo. No. Si Ma'am Judeline Salas, liwat, happy birthday. Kay good morning kay Sir Aladdin Vigafria Salas. Oh. Kay Ma'am Maria Melanie Handungan Coronado. Good morning sa imo. Happy listening kay Zia Meriel sa Barangay Canruma, Pontevedra. Kay Nang Bambi kay Kuis Juan. Oh. Sa MCCF family, maayong aga sa inyo tanan. Siling ni ma'am, siling ni nanay ipin, gawater man di mouth ko di Pastor Bob. By the way, how maka first honor man? San jaya tuloro sa... Bantayan mo na'y. Kung
mga pag-abot alas 7, bantayan mo kung saan magguwa ang oras na Pilipinas.

0: Pag gawa, greet ka na yun, good morning. First owner ka na yun. Kay Ma'am Jeneline Raycourt, maayong gabi na sa imo, ma'am. Please say blessings sa ako nanay Florinda Mayola sa Guimaras. Blessed 72 sa Gracia, kagayos ang Ginoo. Uy! No? Kay nanay Florinda Mayola sa Guimaras. 72 years old, maayo lang alawas kag pirmi bulban niyo sang tuod. Basta maglaay ng imong edad, mga 20-hon ka pa, ang imong mga pahumot ya, hamot pa na iya, sa bayo pa na iya ginabutang ya. Mag-30 ka na, amat-amat na, may mga ruler-ruler ka na, nga pariyosin niyo, may mga roll-on-roll-on, nabutang sa ulo, nabutang sa may ilong, o nabutang sa tangkugo. Mag-40 ka na, may balon ka na gadya. Oh, banyo sa Balikawang, banyo sa Tuhod, oh, banyo sa Abaga. Mag-50, 60, hindi na gina dapat madula iya. Oh, dapat ara na gina pirmi siligdaan. Antes matulog mo manyo sa anay. Upod na gina, oh, naglai na ang perfume. No. Oh, ayong maayong pagsaulog lang, no? Kay Nanay Florinda Mayola. Kay Ma'am Elvi Boris Salvador, may nga ako na po nga 6 months old. Upod ko pamati, radyo, bawa. Magharak-hak ka, gakadlo man siya. Ay, ang ato niya nga may baby, tagri-iraga pamati sa ato, no? O may aga lang da sa baby. 6 months old nga baby, good morning. Siling ni Sir Alan Jan Salas, grabe pagsaka sa aton nga electricity per kilowatt hour. Hindi na ni manami sa mga consumidor. amuman, oh, kay siling ni Congressman Albi, ipatawag niya ko na eh. Kabay pa, matagaan ni solusyon na. Oh. Ma'am Dinet Pisaga, siling ni Ma'am Dinet, happy birthday kay Pastor Jun. Oy. Pastor Jun Luces, ha? Birthday sa mga adlaw. Kay Ma'am Elvelyn Magdaraog, mahilom, mayong aga. Oh. Kay Sir Raymond Inilog, gapamati, gitpasor si Tatay Rehilio Gadudo, sang Manuling Baptist Church. Oy, may aga kay Tatay Rehilio Gadudo sa sininga aga. At mga biyanan dira sa Ibi Magalona, kay Ma'am Itchel Hupson, kay Nanay Elsa Casonevo, kay Ma'am Sonia Glara and families, so may aga dira sa inyo. Anyway, mga biyanan, nagalala po aton nga pagpanamiyo. But anyway, ala City, Kuritay, Nuybe, katukitanay sa aton nga pabaon sa sininga aga. Genesis chapter 41 verse 14. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they quickly brought him out of the pit. So, si Joseph, mami, and if you read the Genesis chapter 40, 20-23, Genesis chapter 41, it's all about Joseph. And Joseph had been through a lot. Gin-traidoran siya sa iyang mga utod, gin-baligya siya. No, as a slave, ginakusar sa falsely, sa kay dito sa kay Putipar, ginpresyo sa. Pero biskan sa mga nagkaklatabo sa kabuhi iya, mga biyanan, no, a normal person would say, nablang wala relasyon bala sa Diyos ka tao. Siya, hindi na ko na ano ni poor, na dimalas kabuhi ko. Munang ginapaminsar, siyang no, kasagaran ng mga tao. But Joseph was different. He had been through a lot. No? Pero nagpabilin siya nga matutom sa Diyos. Isa ka adlaw si Joseph, gin-interpret niya ang damgo sa duha ka servants ni Paraon, nga upo niya man sa prisuhan. Kagsiling niya ang isa, ma-restore ikaw sa imong posisyon. Kag-isa lang ang request si Joseph. No? Siling ni Joseph, dumduma ako kung magmayo ka na sa kabuhi. No? The man was restored. And then, siguro si Joseph na minsan, nagkabot na ako ng oportunidad kaya na-restore na siya. But something happened. Nalipat ininga tao kay Joseph. Isa ka adlaw, the sun nga adlaw, and another day, and another day. And Joseph remained in prison. Nalipatan siya isang nakilala niya sa prisuhan. But one thing is sure, ang Diyos wala nalipat kay Joseph. Ha? Pero ang tao nga din ginadependehan niya, nalipatan siya. Namunigin siya, mami, ano, no? Many times siya atong kabuhi, nag-depende kita sa mga tao, nga abin naton. Nga ini nga tao, ni pag-abot siya, tiyon nga pinanglano naton, amin ni mabulig siya aton. No? For 2 full years, mga kamyanan, wala may natabo sa kabuhi ni Joseph. Okay? 2 full years after na-restore sa posisyon niyang tao, ah, wala may natabo, nalipatan siya. No? I don't know kung anong ginapaminsan ni Joseph at this point. No? Siguro gadalagan siya ito. Ginoo sa ano ni matapos man, sa ano ko ni kagwa man. Ginoo nga arip ako di man. No? Ginoo, no, nalipatan mo na ko. But you know what? God was working behind the scenes. No? At the right time, si Pharaoh may ara, damguliwat. No? Damguni ang natabo naman siya. And this person nga nalipat kay Joseph, gulpi lang nadumduman si Joseph, mahal nga paraon, may ara, kukilala nga ato sa prisuhan, nga amuman ang nag-interpret siya kung nga damgo. So Pharaoh called for Joseph. And in one day, Joseph went from prison to palace. And the years of waiting suddenly made sense. May mga leksyon kita nga makuha, mga kabiyanan. Number one, kung ang Ginoo silent sa imong kabuhi, it doesn't mean nga ang Ginoo absent sa imong kabuhi. Joseph was there for 2 years. He was continuing. Imaginable at 2 years. Hindi 2 days, hindi 2 weeks, hindi 2 months. 2 years. Okay? But God did not stop working. Kisabi, gina-judge na ito ng presensya ng Diyos sa itong mga sirkumstansya. No. God is working behind the scenes. Ikaduha, don't waste your waiting season. So, si Joseph nagulat, pwede ka siya maging bitter. But he continued to be faithful. Even while in prison, he served. Biska nalipatan na siya, nagkapabilin si Gapon nga useful. No? Sometimes may mga bagay kita bilang nga ginahimo. Nga, dasun lang ko magamuni kung mamayuhan akong kabuhi. No? Si Joseph nagatudlo sa aton nga maging faithful kung diin man kita subong, kung ano man kita subong. If you are waiting for an answer, remain faithful in prayer. If you are waiting for a job, be faithful in the work you have. If you are waiting for an opportunity, prepare yourself. If you're waiting for God, nga liwaton ang mga sirkumstansya, pasugti ang Diyos nga liwaton niya ka sa proseso. Okay? Next nga lesson makuha natin. Ang timing sa Ginoo is different from our timing. This is always the thing. Gusto ni Joseph makagawa na yun sa prisuhan immediately. Gambal niya sa tao, dumduman ako ha, dumduman ko karon kung mamayuhan ka na, kung okay ka na. Gusto niya makagawa na yun sa prisuhan. But God had a bigger plan. Kaya kung si Joseph na-release earlier, siguro nagbalik na siya sa ordinaryong kabuhi. Nagbalik lang siya sa ordinaryong pagkabuhi. Instead, ang Diyos nagaprepara gali isang something that is big. Something much greater. Kasi Joseph, wala lang nagkakinanglan sang freedom. Kinahanglan niya ang right moment. Okay, siya nagkapamangkot kita si Ginoo. Ginoo nga, hindi isubong haw. Ginoo nga, gusto ko na tani isubong. Pero sila si Ginoo, hulat anay. It's not yet the time. God's timing is the best for us. So, hope I pray mga miyanan. Kung ano man nga mga bagay ang ginabatsyag mo sa buong. Siguro nabatsyagan mo daw si Joseph ka, kapangamuyo ka, nagahulat ka, ginihimo mo ang mga best, agad magpabilin nga matuto. But nothing seems to be changing. Hindi pag i-assume nga ang imong istorya na tapos na simply because you are still waiting in the room. If you look at Joseph, ang iyang pagkapriso, it's not his final destination. It was just part of his journey. Kag the same God nga nag-upod kay Joseph at that time, is the same God who was with him in the prison would eventually bring him into the palace. Siguro din natin maintindihan subong kakalatapos ito kabayo, but God has something He is working for something else sa atong gabuhi. Just continue to trust Him and wait for Him. Alas 7:56, mga kambiyan, natin sa magbarayan, mamati kita na sa pipila ka mga panumdom. Dibalik at imaliin, mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Ay, salamat. Nakarating na rin ako. Malinis kaya ang hangin dito? Ay, ano ba yan sa sakin yan? Hoy! Halika dito! Bumalik ka! Saklolo!
2: Excuse me. May I help you?
1: Ha? Huh? Sino ka?
2: Ilong Guardian at your service.
1: Naku, Ilong Guardian. Grabe na ang pulisin dito sa sidad. Puro kimikal na ang bumabalot sa hangin. Eh baka ikamatay ko lang maaga ito dahil sa sakit na dulot ng maruming hangin.
2: Question. Gumagamit ka ba ng malinis na fuels para sa iyong sasakyan?
1: Sometimes. Eh bakit mo na itanong yan?
2: Dapat napapanatili mo ring maayos ang makina ng iyong sasakyan.
1: Ha? Huh? Kailangan ba yun?
2: Mainam din kung laging malinis ang air cleaner ng iyong wheels. Regular kung makakapag-change oil at nasa tamang kondisyon ng baterya, alternator, voltage regulator at fan belt nito.
1: Siguro. Basta.
2: Ozone friendly ba ang refrigerant ng air condition ng iyong sasakyan?
1: Ha? Huh? Dami mo naman sinasabi.
2: Guilty ka?
1: Medyo.
2: Paalala lang naman. By the way, bukas, kung maaari, huwag ka nang gumamit ng sariling sasakyan sa pagbiyahe. Tutal, mag-isa ka lang. Sa halip ay sumakay ka ng tren, MRT, bus o jeep. O di kaya naman ay maglakad na lamang o magbisikleta kung malapit ang iyong pupuntahan.
1: Masusunod po, Ilong Guardian. Salamat sa mga impormasyon at paalala. Tama ka. Dapat mas magiging conscious na ako sa aking sarili at sa kapaligiran.
2: Hey! Pakidaan sa emission testing ang iyong sasakyan! Sobrang tindi ang buga ng usok!
3: Isang paalaala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: Magandang araw po! Ito po si Kuya Rex na

Protests. Maayos na pagtatrabaho. Mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.